0: study. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
1: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
2: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalitan magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap stone, Mangima stone, Alaal stone, Wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap, Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
3: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
4: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options Tacloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
5: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
6: Igin pamaybarohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
7: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
8: Mga kakifay, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
9: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
11: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharantine na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
11: DTX 500. Bili sa mga butika.
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule, DTX 500. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para magbibigay na naman ng pag-asa, especially sa mga kabayan po natin na mayroon ng karamdaman at hindi pa rin gumagaling. At lalong-lalo po mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan sa araw na ito ang isang nakabenepisyo kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong matagal na diabetes na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto, DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert.
13: Magandang umaga po ma'am. Ano pong pangalan natin?
14: Ako si Josie Sabaluca, nakatira sa Barangay San Manuel.
13: Ano pong nararamdaman nyo nung before po kayo uminom ng DTX 500?
14: Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
13: Okay. Gaano na po kayo katagal umiinom ng DTX 500?
14: Magto 2 weeks pa lang.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
14: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay. Ano pong maipapayan niyo po sa ating mga tagapakinig?
14: Ay, ang masasabi ko lang sa ating mga tagapakinig na subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500 Health Alert!
10: Yan po mga kaibigan, ang isa na naman sa kababayan po natin na nakabenepisyo kung gaano katutuo at ka-epektibo ang DTX 500 kung saan meron pong matagal na diabetes. Meron ng maintenance na iniinom pero hindi pa rin bumababa sa 200 every time na nagra-random blood sugar siya. Dapat kasi pag random blood sugar test, hindi dapat tataas sa 200. 140 ang pinaka the best test pag random blood sugar test. Pero mga kaibigan, every random blood sugar test, disappointed kasi mataas pa rin ang blood sugar. Kaya sinubukan ang DTX 500 at ang naging resulta after uminom ng DTX 500 for 1 week, nag-normalize ang blood sugar. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong diabetes, ihi na ng ihi sa gabi, nangangalay na ang mga paa uminom ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay mayaman sa charantin at polypeptide properties, isang P-like insulin compound na tumutulong pababain ang asukal naturally sa ating katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX 500.
15: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
11: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaba. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Puro Delos Pueblo!
19: Oras mga kakibay, balas 8:11 na, balik atin nga ito na programa Foro Delos Pueblo sa The People's Forum. May natabo nga shooting incident kakulop di Tabarugo, Leyte. Nagdadabihin na usang drug suspect ngan usang miyembro hito na Philippine National Police sa Barugo. Nagawas din na aton gindumarang panginano hini kay kumadto hi kakipay bahay migrabador ha Barugo, Leyte kakulop para maklaro kay anadong nakuha ng information na si ring police nakapusil hin civilian. Nadalat na si ring civilian nakapusil hin police. Bagawari klaro mga ka-K-5 na nagkatuwa daw. Ada kay nasayod kita han mga impormasyon han ato na makuha initikang dito Barugo nga ini nga usa nga police corporal while on his way tikadton ira pa ni Malay kaman niya mag-duty ha Barugo PNP. Gingamaan hiya, gintapo hiya mga ka-K-5, ginaaligar nga personalidad nga aada drug watch list na nato nakuha ng information, di na Barugo. Nga baga nagawas, di na istorya nga ang rason kung kay ano nga nagkadilito inihira, kaya baga personal na daw hiya. Hininga police mga ka-K-5, bumunot ining suspect, ining ginaaligar nga aada itong drug watch list, itong Barugo. Bumunot mga ka-K-5 hin armas, 45 kalibreng pusil. At kay siyempre, makuriman nga diri liwat depensahan, dependeran niya niya kalugaringon. Bumunot liwat ang corporal hinin iya, hinin official nga issue nga firearm nga 9mm. Ada kay didanahin nga higayon na pusil mga ka-K-5. Ang ginaaligar nga drug personality. But anyway, pamatian nato na itong interview ni ka-K5 Jaime Gravador, ano, chief of police. Siya han pagudlay ni nga adlaw, Madam Zeni Wenceslao, ha? Nga na Joel Daga, nga na Eden Urbano na mamahaw na hiya. Sugad kan ang Hilito Manalastas, nga kan na Sydney Magkalas, ha? Nga waray nahimo ang pulis kundi posilon liwat ini nga ginaaligar nga drug adhetong drug watch list ha Barugo. But anyway, panginanoon natin ini nga itong interview ni ka-K5 Bahay Migrabador hiton bago pa lang nga nalingkod kakulo pa lang nga nga chief of police or officer in charge hiton na Barugo PNP anay naging tagyakan din hihan police office sa Tacloban. Hey Major Kamasi, naadto na nga niya Barugo mga ka-K5. Ready na ba naton material? Alayon ka-K5, Ray Varone, hininga interview ni ka-K5, Jaime Grabador, itong chief of police at Barugo, para itong aton kasayuran.
20: Sir, good afternoon. Ano nga di kita ito, nahita po nga panmusil nga di ha Barangay Busay, ha Barugo Leyte. I understand, this is your first day ano as the caretaker itong Barugo Municipal Police Station, yet amo ini itong bungad, itong bago nga leadership. But, kariyunta, tagad na anayinin mo kami itong detalye ng circumstances at itong panmusil nga panit nga naitabo kayo na itong aga ang Barangay Busay.
21: Yes, o magpapay yung langatanan itong magpapay yung tulog sa katatatanan ito na detalye na panitabo nga shooting incident din niya Barugo Leyte nga natabo kanina mga alas 6 sa aga i-involving sa suspitsadong may mga armas nga din natong police officer nga gintapo while tiulihiya nga tuhang era residence sa barangay Busay. Din sa ini nga suspitsado nga residentihan sa pit nga barangay, barangay Kuta. Ito gin intentional gud niya, gin dito gud niya bantayin ini nga pulis ani nga barangay. Iin pag abot ini pag agi ni nga tul pulis ito niya gin tapo ini dayon nga gin kumpronta pagkasiring nga imuman gin personal siguro may danira baga una pa nga mga insidente nga related do atin ini nga suspitsado as ini nga gikumpulta while ini nga panitabo iton binmunog dayon ini nga suspitsado ni calibre 45 nga din anaton usa nga police officer tungod nga mga brumata pa ini iton mga active ini nakasabot dayon umatras ini nga tuyan usa nga may da pustihin na kuryente nga din pinusil niya na tulog ka bisis. While na atras siya, itong binmunod yung atihan niya isig firearms nga na inin nga din nag-return fire niya. Ito nga nga ni purpose talaga ini pag wala ang subjuhan suspitsado nga din ginpusil lang niya ha kamot ni din nga naigo ini. So while had to tamang hadto ito ini nga suspitsado ito lumatras ini katapos tungod nga aniya pusil waray na kataliwan magbumuto ini pagkatulo iya na ini gwal liwat iya din nabuhian nga diin may dalag niya sling bag nga wala na atras siya kay gimpapa ginwarningan nila naman ini han aton pulis nga wala na kalma na ito nga purpose ang pulis kung dakot na gudin. So di yung matas lagi hapon ini pero na kung may daliya din po po dinhan niya is bilbang. As ini nga nagkwanan pa na yun ang pulis pagkwan niya paglanat niya din ginwilar niya nga umu po ito niya. Di yun yung mabot na yun mga piragamitros ikang ginhan niya naging kanganan incidente.
0: So karang sigon waray ini tumuod nga intentional good gin kabagin tambangan gin bantayan ini nga pulis.
21: Yes, oh, ginabangan ko ini eh, ang mga alas 6 pala to aga ini nga atong pulis ito nga outgoing ini nga okay. Mabalik lang at kaira balay pag pagkarigo pagliwan kay maattend din yung flag raising kay kampay ni din nga nakatunay ini nga suspitsado kay binantayan na iya.
0: Ano-ano ang nabaga background ini nga aton suspect kay kinconsider man niya iton aton pulis nga gin personal good ko no hiya.
21: Ang history ning kwan ning suspitsado dati na ini na kwan dati na ini na dagukin na droga nga diin nagkagawas ini doon niya kanana plea bargaining.
0: Okay.
21: Tapos recently na inquest liwat ini darahe pag pinabuto.
0: Oy.
21: Nakuha gihapon na niya pusilin ni calibre 45 gihapon na lang. Hindi nga bagulay ni nga nakapiyansa.
0: Okay.
21: So amin nga ina mga background ni nga labot na hini bag basihan ira konfrontasyon ni ating pulis kanina nga diin pagsiring niya nga ano ni kuno nga imo man gid personal kay ang pala kay related atuhan may ada by bus nga natabo edol lang una nga semana din niya barugo nga diin ato nga nadakop naton nga ito nga ICLI ito batos ini nga suspitsado.
0: Oh, link nga yan ha. Yeah.
21: Siguro amo to ani ya baga ginudugtan ini nga ato nga pulisan simple. Nagtatrabaho ta ato nga pulisan until ini ito nga nangumuhan mga impormasyon. So hiya ang suspitsaran ini nga suspitsado. Nga amo handa ko ang baga na iabag nga madako pa ito nga yabatos.
0: Per report, ano alas G's ini nakuha ito naton kapulisan na bisan blatter. At the same time, ini na may naigo, ini hasugbong, ini nga ato na suspect, di niya gindara, ano ang naging sunod?
21: Ang katapos ini, ito na nga rupuligan natin pulis. Siyempre, dirigudiya ko ang kay at that time, ito nga usalahan, nag-uusahan na hindi bangin na pinima yung mga backup.
0: Correct.
21: Nag-responde natin doon ang pulis, katapos, excuse me, nag-responde, kaupod na ang taga-MBR mo. So initially, ang ining nga suspitsado nga may samat, ginagarangada ha, kwan, ginagarangada. Kos tao din niya hospital tapos gin dara liwat niya is dalang gusto niya mong patransfer.
0: Pero yan na, talwas ini nga suspect.
21: So far, wala man vital organ.
0: Okay.
21: Ibuili din naman na may supong.
0: Ano't magiging sunod din yung action itong kapulisan knowingly nga na link ngayon niya ito na drug activities nga di at the same time may alarming scandal pa yung kaso ano tapos yan na inin posible nga basihan tungod kay answering niya nga kay personally ya la link niya na recently nga naresto liwat niyo ng mga SLI so ano't magiging sunod din yung action on the side itong PNP?
21: Ang PNP baro, boy, ito magpo-focus sa alam yung incident.
0: Okay.
21: And diin ay nagpiprepare kita itong mga evidence siya. Kontra iya, ala kontra iya, kanino yung mga kuhan. And mga na-recover ng mga viral officials ito din-examine ito niya na crime laboratory. Forensic unit. Nga diin, amo ito na basis natin pag-file itong ito pag-inquest din nga itong suspitsado. Relatively at ito na yung musiring, itong kaupo dito, itong itamon na pag-investigar kung may na ba yung connected ba yung nga to din ibaliwat ng kaso itong
0: Well, to be fair nga to ito na to na tropa, ano, kay itong balaod na siring, regardless kung ikaw ito na biktima, pero ikaw ang naka-harm, regardless kung namatay or samaran, in baga may dabagi hapon ini nila pagbabato nun or ano ito natong pagalagyap kita tropa
21: yes oh ito na that's why kanina bipuram ko man ni tawag ko man si Upi
0: okay
21: ito nga an nakaigo nga ato na pulis ito na ma kwan ito masulit po si so
0: yes.
21: Amo examine niya ito na para tingnan niya po si liwat nga agod maka plaster kung ito nga waray ba ni kaangayan ng atubangong administratibo legal ba ito nga yung buhat nga aksyon. Ito nga maunahan ba kita. Importante nga kita mapauna ito na ito mga bad elements.
0: Right. Anyway, sa last na laano, Sir Camasina, baga nagpulo-pulo gapong kita na imo last ng assignment, pero yan, ikaw caretaker itong Barago MPS, how would you want to have your marching order komo ikaw ito nagmamangulo yan ah itong Barago MPS?
21: Yes, oo oh, ito. While ako yung caretaker din, ito yung papatuman natin kung ano mga palisiya ito ato na pulisiya. Labi na dyan ang aton bagong provincial director. Nga din, i-insipay natin ito ato. Atong pahurong ko ito, ito ang kampanya kontra droga, kontra kriminalidad. Ito ang tapuran ito ato ng kapulisan. Kaya waray natin ibang nga hingyap itat mga mulupyo kundi rito ng kamurayawan.
0: As much as I understand, sir, nga kaabot mula tapos adidayon, baga interview dayon with the recent incident. Ano ito ni mo sulod nga action? Courtesy to Mayor, labi na yan na kay Mabrigada Eskwela Gapon.
21: Actually, ikuan lang ako din, hey, caretaker. Ito lang ni pag kuan lahan, din bayat, na nagtipuran yung ginpanan ng ato ni yan, ato ni convent niya, ato
0: si Opie.
21: So, while maray yan din, niya ko lang.
0: Baga, second line ka lang ito na iya function.
21: Mapalik at kung ato, Lady PTO, at ito ako ang signation, at the same time, next year, maritay na ako.
0: Badaw.
21: The aid of the Almighty.
0: Yeah.
1: News FM Live Report Puro Delos Pueblo.
19: Oras mga kakipa na 8:24 na mo at tuhi Major Camasin ito na caretaker itong Barugo PNP. Nasayod kita hininga panhitabuhan pagkatupo tapuahin usang miyembro amingin tapo ang tumapo inin usang drug personality dinha Barugo gintapo niya in usa nga police corporal while tiulin na aton iya panimalay common hiya in mag duty nagawas dinha ini nga aton interview kan Major Camasin nga bagang personal nga kasinahon ano ang rason kon kay ano nga gintapo hini nga anay na aresto before may pagtaga drug related okay as a matter of fact usa ini nga benepisyaryo mga plea bargaining agreement ang pagtaga kaso hin illegal nga droga baga nagawas nga may personal nga kasiribton ini nga suspitsado rason nga iya gintapo ini nga corporal mo pa nalaliwat ano mga kakipay nga kay nakapabuto kuno tulo ka beses ang suspitsado nakapabuto hin tulo ka beses gamit ang 45 kalibreng pusil nga dirahin ni mga kakifay. Maupay ka wari maigo ang pulis mga kakifay.

Weber nga po si Ilhan na suspitsado. Ano, hinubat suspitsado ng biktima hinihayara nga duha yan na kay puros man hira naghugotin po si Il, nakapabuto na igungani. Mao pa lang kay baga din may part yan abaga. Dini ba may shoulder part bahan na inin suspect an igo an bala. Purbida kung baga ginulo dayon o kung gindughan mga kakipay. Goodbye Pampilo, goodbye good at nga panhitab. So nagawas nga personal nga kasiripton ang rason mga kakipay kung kay ano nga adto nga suspitsado ginaaligan nga nitong drug watch list itong Barugo PNP gintapo niya ang police corporal nga iya ginpusil. Kumbaga ang panuyo pagpatay ko na nga waray hiya maigo kitulo nga inin buto ang tika nga dihan suspitsado. Ikantong direksyon han police. Kung baga babasihan nato nining istorya ni Major Camasin, itong caretaker mga kakipaib, itong Barugo Philippine National Police. Dinang proseso han pamusil hininga suspek na buhi andaw ang iya 45 caliber nga pusil. Samtang nga ginwawarningan hihan police mga kakipaib, bagamin nahugot pa kaya dinang iya sling bag. Ada kay napusil inihiya dinhi maiya abaga maupay na laliwat nga warmi na matay hininga panhitabo. Now anot mananabo ini? Well siyahan magkakadan investigasyon duha ti imbestigaran hini iimbestigaran an suspect nganan musil nga nanggama tumapo han pulis na musil han pulis imbestigahan ito hiya mga kakipay. Problema ti ito pag-aatubangon. Nakataluwas siya na iya illegal drugs case ang una kaya nakapailarong iyan plea bargaining agreement. E niya na, in panibagulo at ini nga kaso nga iya pag-aatubangon. Now, inin mga kapulisan nga na-involve in sugad hini nga panhitabo, ano, bisan pa sumiring, agin tapuhiya, agin gamaan niya ang suspitsado, ito niya version, ito niya istorya. Bisan pag gumawas nga hiya ang aniya kinabuhi ang ginpasipad an or ginhulga mga kakipad. Heton suspitsado. Inin Internal Affairs Service sinin mga kapulisan mga kakipad, mga sugad hini nga mga panhitabo ano nga inin miyembro hiton PNP nakakadisgrasya either nakamatay or nakapusil waray mapurohi mga kakipad. Moto propio iton Philippine National Police nagdudumara iton nga kalugaringon nga imbestigasyon. Problema gihapon ni iton pulisya na bisan kun iton iya aligasyon hiya an gin gamaan nan hiya an gin una nga gin posel han suspitsado mga kakipay. The fact nga naposel liwat niya mga kakipay iton suspitsado bot signon lahine may dagihap niya baratunon maatuban liwat yan investigasyon mga kakipay. Puro problema ito ni Ginduro tinihaira nga duha nga panhitabo mga kakipay. Ay nako. Oras sa bugos nga Pilipinas alas 8:30 na ano pati mga balita kakipay. Edward yan ang adlaw. Actually duha ini nga to pagtratratarontik ang dinihan nasyonal ang privilege speech kakulop ni Amy Marcos nga hini nga petisyon hiton ombudsman ngadto sa Digan Bayan nga nangangaro nga ipailarom ha precautionary hold departure order ikaw Senator Rodante Marcoleta nga hintulo pa nga iba nga nagdadabihan kaso nga plunder and indirect bribery nga igin file kontra hinihaira mga kakipay. Anot mga detalye hini? Saan kita kumadto itong mga kakipay? Ay nga mga panhitabo din ni aton nasod. Iniliwat ni Amy Marcos, ano daw laang kan na Senator Amy Marcos mga basihanan para sumiring nga ininpira nga mga senador ha pagpangulo ni former Senate President Tito Soto nga pira pa nga mga senador. Inupod daw itong plano ni Presidente Bongbong Marcos nga baguhon inin ng mga provision itong aton Constitution kay para magpabilin ha poder itong iya bugto ni Presidente Marcos kahuman nga kay magtatapos na term itong aton Presidente.
Dinahiton 2028, June 30 latubtob itong 2028, taga 2020.

0: 26 na yan na. Oh, mga 2 years na lang ito na ibibilin ng termino ito na itong presidente. And waray klaro kung hino itong makandidatong pagka-presidente itong 2028 nga matikang itong ira pamilya, mga kakipay. Kay waray ko nagkikita nga personalidad nga pamilya itong mga Marcos yana. I mean, anak. Mama ni Sandro Marcos, diri pa siya qualified nga kumandidato pagka-presidente, mahitungon itong age requirement. Okay? Hit pagkandidato pagka-presidente. Kay baman ini Speaker Martin Romualdez, ha, di may ginaatubang nga mga issues, may ginaatubang nga mga kaso. And ini nga iya kontrobersiya nga ginaatubang itong aton former speaker and First Lady Representative Martin Romualdez. Dako naging epekto hini nga dahil itong perception itong mga tao haiya. Okay, bisan pa kita nasiring nga hiya in presumed innocent unless otherwise proven ha korte nga hiya good man nakatalapas itong balaod but at the bar of the public opinion. Di ko ito kalilikyan mga kakipaib. Labi na kun ang mga narrative nga nagkagawas, di kang hinin mga trolls. Di mat malilikyan nga pagdaot liwatan niya personalidad. Di good kalilikyan mga kakipaib nga naapektuhan good ang persona han aton former speaker nga first lady first district later representative Martin Romualdez. Amo nga nito siguro nga irgintit nurtimbang yun na nga ni Romualdez side ba ni Rice Speaker Martin, okay? Ano daw itong chance nga ma-recover pa niya ini nga diri maupay nga perception hinin mga tao diri man nga tanan hini nga paghidabi niya hini nga mga hini nga flood control controversy pati na ang kontrobersiya han mga malita mga kakipay nga kuno daw igindol ungad tuha ira pati kan presidente Bongbong Marcos kaparte an ira share han mga kickback han mga implementation han mga flood control project gintituro timbang ininira yan kun ano ba't iya chance para in national position. Ano daw? Last term na ba Speaker Martin Romualdez pagka-congressman? Kaya na, nakikita natin nga iragugin pupush, iragugin duduso and adi na, sige na itong lakat hinin magkalinlain nga mga aktibidades, okay? Itong i-anak nga konsihal yan na nga Marty Romualdez. Posible nga manokon liwatin eh ka-congressista hininsyahan nga distrituhan late kundi rin na mga kandidato, di na pwede kumandidato. Eh, Speaker Martin Romualdez, labi na ito naging negatibong epekto ha iya, hini nga mga kontrobersiya, nga iya mga kakipay, ginaatubang. So itong pakiana, hinuba, didi itong Presidente Marcos nga pamilya, itong pwede pagmanukon nirang madalagan pagka-presidente. Kay ako na naging istorya iyo, naglabay nga mga episode, hini nga itong programa mga kakipay, nga the Marcoses waited for 37 or 38 years para hira makabalik mga kakipay nga daha Malacanang. Akon man lain eh. I don't think they will settle hin sugad lang ito nga 6 years nga waray hira hagahum, waray hira hapuder. Okay? Naghinunglad ko rin 37 years. But it so happened nga among his inin mga anak, diri pa ma-qualify para in posisyon pagkandidato, pagka-presidente itong 2028 election. Kung baga kaparte man ang eroplano ng kapamilya gihapot irapapadalaganon, for example, in the person of Speaker Martin Romualdez. Now, ito nga mga negatibo nga mga perception kontra itong former speaker. May chance sa pabahiya nga mataganin higayon nga maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Puro Delos Pueblos. Tapos sa adidamot ng kasong ayagin na atubang may kalabutan han na mga flood control projects. Naging diwara man ito hiton speaker kay Sering Panilla, waray man na kami ito kalabutan ng implementation han mga proyekto DPWH. Kay nga dito executive, manamon na trabaho paggahin-gahin nga ng pag-approval nga itong paggastos, itong kwarta, itong gobyerno, ipinagito na budget kada tuig. Puro Delos Pueblos. Now, ining istorya parte hining pagbago itong aton constitution. Kay para kuno paboran itong pag-extend itong term itong presidente. pag-extend nitong term nitong mga senador ng iba pa nga mga elected officials. Kay amin ang siring ni Amy Marcos Kakulo pa niya privilege speech. May da pa niya video presentation? Foro de los Pueblos. Nga ginsusnan mga kakipay, han mga senador nga huwag ginangaranan. Nga din kahiton nga mo mga impormasyon nga inin-upon, inimpira nga mga miyembro hinin mga senador. Pagplano nga ma-extend itong termino hinin mga elected officials. Labi na inyong presidente ng Pilipinas kay mauhuman itong term nila itong 2028. Nga babag-uhon inimpira nga mga provision hinin aton constitution din kahit itong Madam Amy. Nasiring Hitito Soto, Mig Subiri, pati nga ni Rafi Tulfo, nga wari anaya kanya kanin maiha nga panahon. Nakasiring, ngayon nga mo mga presentasyon di dahil nga mo video, mga house show man. Oo, kaya magiging papagawas ni Amy Marcos nga may da conspiracy yan na nga para extended term nitong presidente kaya matatapos naman 2028 nga para everybody happy, patit mga senador, patit mga kongresista para suportaran ni Rene nga patit iba pa nga mga elected officials may extend gihapon mga gaki-five itong term. May da daw baga silensyo lang ang ginihimo yan nga pamaagi nga bag-uhon itong aton konstitusyon kay para ma-extend itong era mga term of office upod na itong presidente. You know, din daw, nagkikalurong naman liwati ni Amy Marcos mga kakipay. Baga tinuod lang nga mga story. Uri ko yung nakikita nga ibang pulong ba nga baga appropriate itong nga iya sitwasyon niya na? Siringan mga senador, usa ito nga black propaganda. Waray kamatuoran, waray klaro nga basihan mga gagaypipe. Ngan pamati ko, coordinated liwat ini han mga yakan ni Basti Duterte 3 days ago dito Davao. Hinin convention han ira mga kapartido, han ira mga supporters nga amo gyapon ni Anlinyada. Nga karuyang kita natin Presidente Bongbong Marcos nga ma-extend ito niya term nga bagan aada na nga ni kita Martial Luyana. Sering ni Mayor Basti Duterte mga kakipay. Ano daw kung di well coordinated ini nga era mga iging papahamtang yan ang mga impormasyon na publiko. Ano hayo pagkapagkita? Pabor ba ka mo? Kung baga tinuod man nga ni ini kay seringan mga senador nga nangaranan di tinuod. Kamu, pabor ba kamu nga babaguhon natin itong aton constitution para la i-extend itong term itong aton presidente Bongbong Marcos? Pati itong mga elected officials siya na, o pulit mga senador ngan mga kongresista down to the local level, mga kakipay. Ako, diri ako itong pabor nga anuman nga chacha, okay, o charter change, kung itpapaboran la iton mga politiko nga diri na pwede nga ma-extend itong era term katapos sa adi magpapatawag kamuhin constitutional convention or maghihimo kamuhin people's initiative or itutulong nga pamaagi inin pagbago hinin mga provision hinin aton batakan balaod. Ako personally di akit pabor labi na kung hihimoon la iton nga constitutional reform or constitutional amendments agud paboran inin mga politiko nga diri na eligible for re-election because it's self-serving. Kung baga pagbago itong aton constitution, upod na't mga political provisions, kung baga pagkitat at mga leader kinahanglan na inibag-uhon kay and then, you know, tikang mahimo ini nga constitution way back in 1987, pero nito katuig, pero nakatuig ini nga aton constitution. And ang paghimo ini nga constitution after the fall of dictatorship han Marcos regime mga gagive in 1986. Damo nga mga provision nga ginhimo han mga framers ang naghimo ini nga aton constitution nga para malikyan ang mga panhitabo han martial law during the administration of the late strongman Ferdinand Marcos. And since then, 1987, nga presko pa, kaman nga mapatalsik ang rehiming Marcos, okay? Tubtubiya na, pero nito nga presidente ang naglabay. Nagpresidente hi Cory Aquino, nagpresidente hi Fidel Ramos, nagpresidente Joseph Estrada, nagpresidente Gloria Macapagal Arroyo, nangadto ka Noynoy Aquino, nangadikan na Digong, yan na Bongbong Marcos at presidente. May mga learnings kita ng mastering, siguro it's about time nga we take a look at constitution and given hininga tanan ng mga natabuhin in aton nasod. Ano pwede natin baguhon para mas mapuropay pa inin aton gobyerno? Mas mapuropay pa at kinabuhi ito mga Pilipino, mga gakipay. But kung babaguhon itong provision itong aton constitution nga mag i-extend itong term itong aton mga official, ako di akit pabor mga gakipay because it's self-serving. Din daw lalati ni Amy Marcos mga kakipay, hining balita nga may nabubugos yan ang plano to amend some provisions of our constitution, labi na mga political provision nga mag-extend itong term itong mga elected officials. Kung babaguhon man, kung di rin malilikyan itong provision itong aton constitution by whatever means, kay there are three may mga tulong ang mga pamaagi, three ways to amend our constitution. Dapat it magiging instrumento pag amendar hini, labi na itong pag extended term termino itong mga elected officials, dapat diri magtitikang hininya na ng mga opisyal itong gobyerno. Kay baga na itong paghihimuon nira itong pitad para lapaburan itong era personal ng mga intereses. Ay pamati ko, you will agree with me nga di gab ka mo mapabor hiton baguhon inin aton constitution para like extend in term inin mga elected officials, labi na itong diri na eligible for re-election inin sunod nga election 2028. Nagdirig batihira ka kulob dito ang konseho, ginalmahan ini, nagkaadahin reaction nga gulpian mga senador, labi na mga nahingaranan, kay waray ko niton ka matuuran diin ka hiton ay Amy Marcos. So gin-withdraw ini nga iya privilege speech pati ang mga records nga hansinado nga nagdumarahin nga privilege speech nga iya gipresentar ini nga video, may tungod ang pagtipahan mga senador hini nga baga naging ganap ni Amy Marcos mga gakipay. Padami ng problema hinin aton gobyerno yan na mga kakipay. Inflation rate umabot na yung 7% sa ringko pagkakulob. Itong dolyar, 61 pesos na mga kakipay. Padayon at paghinataas itong presyo itong petroleum products. And yet, amoy na itong sasaranggapanan itong aton mga opisyal itong gobyerno. Diri na nga ni natatagan ni gayon tipaunan no ba nato masisiguro nga diri kita masyado nga maapektuhan ni nga giyera Middle East nga padayon nga pagsakit ng petroleum products. Tipaunan o nga medyo maiban-ibanan itong impact ni mga ordinaryo nga mga empleyado itong aton gobyerno or empleyado nga mga magtatrabaho itong aton gobyerno or empleyado or ordinaryo nga mga Pilipino mga gagipay. Damot problema nga ginaatubang itong aton nasod. But unfortunately, amo ini itganap itong aton mga senador. Sanglit, kung nareklamo hirang nababastos hira, or diri maupay itong mga comment, itong aton senado yan na. Okay, kung man nga matabu ining insidente ang pagbaguhan liderato, ang pagprotekta nga diri maaresto hi Bato de la Rosa, tumtum mapakaeskapo niya mga kakipay, tumtum ang shooting incident. Kung di rin maupay perception itong publiko parte at mga senador, hindi mo ano ito niyo? Labi na hiniya ng liderato ni Alan na Peter Cayetano, mga kakipay. Hindi mo ano ito niyo, okay? Amo nga nito nasa rin kita kanina, kung baga magbabago ang liderato nga ibang personalidad at magiging Senate President. For example, ito era pipiliyon nga magiging common nga pwede nira, common nga personality sa Senado. Nga pwede ni Rahimoon nga Senate President para maiba naman. Kung baga pagkakarusahan ni Rahi Sherwin Gatchalian, pabor ako hiton. Kumpara kan Alan Peter Cayetano yan ang ni Tito Soto nga mabalik nga magiging Senate President mga kakipay. Ay, Pilipinas kong mahal mga kakipay. Alas 8.46 na, kaniyon anay natin, iba pa ng mga detalye. Ito na itong mga anay daw, saan na kita magkakato? Ito na itong mga... Ay, iba pa nga mga restoryahon niya ng adlaw. May na pa ba dito mga na mag-comment? Ay, okay na. Oo, Lito Abarondo. Good day, MKK. Professor Edward, waray man kita signal at aton radyo. Didi ha Kapangian Central School. Pero nagkikita gihapon ako sa cellphone. Adaki, salamat ha. Salamat itong imo pagkita aton, Didi. Alas 8.46 na, babalikan natin ang ato na programa. We will take a short break hato pagbalik in niliwat nga kaso nga ginatubang ni Senator Marcoleta. Nga siring ni Senator Rodanti Marcoleta usa ini nga political persecution, pagbulos si Don Iya, diri maupay nga inin mga komento kontra inin ato na gobyerno yan ang mga kagipay. Badaw plunder and indirect bribery. Mapalusaran pa nga ni inihin precautionary hold departure order, mas magiging seryoso pa ang pag-aatubangon niya nga problema. Babalikan natin ini nga itong programa kung malapit pa nga mga pahibaro. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: Mike Puso. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
3: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500,
4: andura kini mo Mordica Charantia Compound.
5: Gikan sa palya,
6: yung nagahatag og proteksyon.
7: Batok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
9: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso.
16: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
15: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
17: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
20: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
13: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kakibay, malas 8.50 na, balik atin nga ito ng programa Puro de los Pueblos sa The People's Forum. Kahuman nga mapalusari, hinprecautionary hold departure order, here a former Speaker Martin Romualde, si former Senate President Cici Scudero, nga naniya, usa nga kaaliado nga nagdonar haihan pero ato ka million, 30 million nga campaign funds. Kaman mapalusari haira, hinin precautionary hold departure order, hinin Sandigan Bayan. May na magiging bago nga miyembro hini, kumbaga paboran ini itong Sandigan Bayan kay Senator Rodanti Marcoleta. Ginkasuhan naman inihiya, okay, ginkasuhan inihiya, hidden ombudsman may tungod han iya pagkarawat in 75 million pesos nga kantidad in salapi nga waray niya i-disclose, waray niya ipahibaro ini nga campaign donation. Sa may tungod kay 75 million, naglapos inihan 50 million nga limit or threshold nga para kay makaabot ka na nga 50 million nga mga nadabi kang transaksyon, hing corruption, for example. 50 million and above, pwede ka nakasuhan mga kakipay, bahinin na plunder. So, may tungod kaya nakarawat niya ang campaign funds is 50 million. So, kumbaga, qualified na nga plunder, iti file ha iya nga kaso. Hailarom itong Republic Act 7080. Okay, na-qualify na iniya as plunder. So, yung kasuhan iniya itong ombudsman, o pwedeng tulo pa nga iba, nga as correspondents. Anay Kongresista Mike Defensor, Joseph Espiritu ng ni Aristotle Viray. Hiraan na maghatag haiya, hinkantinan din sa laping, nag-abot yung 75 million. Kaso nga plunder and direct bribery and violation of Presidential Decree number 46. Nga kundiin, nagdidiri para hinin mga opisyal, hinin gobyerno, nga mga rawat, hinin mga regalo. Opod na inin kwarta mga gakipay. But din deny ini ni Marcoleta. Hini nga mga allegation nga siring pa niya usain nga politically motivated. Ngan ini in pagbulos. Han iya mga panindugan may kalabutan han gindumara nga Senate Blue Ribbon Committee Investigation ng Pagtaga Flood Control Project. Nga nagdadabi hinin mga dumaggo nga mga personalidad hinin aton gobyerno mga gakipay. Nagsiring iya dinan iya depensa nga ang 75 million nga nakarawat niya ginhatagin mga kasangkayan ha iya in naghangyo nga kung pwede anonymous la. Nga may tungod kay nakarawat niya hin January 2025 san o ang pagtikang hang kampanya hang pagtaga senador mga gakipay. Diri pahiya legally classified as a candidate subay han ruling ang Supreme Court ay laruman Piñera doctrine. And ini nga pundo in waray niya hinungdan nga waray niya deklara didahan iya statement of expenditures and contribution kahuman mga kakipay han election. So may tungod hindi nga kaso nga ginfile haiya, naghangyo ang ombudsman na Sandigan Bayan nga palusari daw niyo anay nihin precautionary hold departure order. Kay bangin amis kapo inihira, kay may da kaso nga ginaatubang didihaamon. Kitaon nato baga magiging development ini. Waray na kita oras mga kakipay, naglalaom kita nga buwas. Mabalik na kita kahanginan para aton mga followers, mga supporters, nga radyo na mamati. Diri liwat hira baga madisbintahaan nga itmag mga nagpapakakita lay ta dia Facebook nga naa niya YouTube mga kakipay. At ayan na aton lang ang temporary pagsasadan ining aton programa hangaran aton mga nakaupod na Didiha Engineering hi Ray Verona. Ngayon sugad man kan Robert Graciano in inyo kakipay Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan hasyo darang takloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

biglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina at tuklasi ng aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayaning na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng boxing. Kahit kundi rin yung boxing, hindi ko talaga masusuportan na akong family na hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako ay Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
5: Divorce nga tayo punto na experience. Ako. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, Lord.
6: Pinabran ko nagpalay nga, kani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami dito igbaw. Nakat na kami yan. Ang isami.
4: Diri ko ito nag-i-speak nga, inin, diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa, maningkamot la kita, diri ma-itabunga, madadayon itong imugin na nahunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
7: I'm Chinilin Manrique Hayag. Never give up. You should move on. So, whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin diri ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Taklo.
8: Kayo pag-uswag ang Takloban!
9: Badayon pag-uswag ang Takloban!
10: Badayon pag-uswag ang Takloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: Ako si Aidel Lapidario, sa ako nga security officer din niya, Women and Children Shelter.
1: Ako nga pala si Mitchie Kakilgan, 45 years old, may tatlong anak at isa akong house parent dito.
2: I'm Marita Soroka. I am the social welfare officer and the case worker here at the Women and Children Shelter. I only have one kid. At the age of 40, I was given a child.
0: Bago mag-assume, check ano yan premises inside and outside. Tapos ang mga headcount gihapan amon mga resident din ni po. Amon daily routine hand, security officer. Tapos nagkakuan ko may walk-in client, nag-assist gihap.
1: Ito usang house parent, bagagalan alin imo sa nga balay nga ito imo ginaalagaan imo luwat sarili nga anak. Ito nga imo hiratot doon it maupay, it pagrespitot ira kalugarin, pagrespitot iba nga tawungan, mahibaro hirat mga trabaho din hit. Hit panimalay kay para paggawas nira, maaram ni hirat ko na ito tatrabaho on. May dahil pagmamalakit ira ferit, nanay, maaram na ako magluto, nanay, maaram na ako maglaba.
2: May dabata ng kinahanglan ng counseling, nagka-counseling ako. And then, mostly, kung waray concern na human na ako pakig-story at mga bata, updating it mga case studies or making it case study. From the moment na makaniit bata, kung waray pera nakag-file, so hi ako ito maupon nito police, or di kaya it police na papakanhiin para dara ma-terrify it bata.
0: Nakakapalipay ha ako nini kung nakita na ako naman mga resident nga naging maupay ng ira kakuhan tas na-cope up na ba nirang ira mga trauma nga ira mga panhinabo nga diri maupay na gumawas sira di dia shelter tas maaram na hiran ira daily routine sa panlaba mga pinto at dumanggap di dia facility ha may itong pinaka-rewarding nga nakikita.
1: Nadakot bulig kaya bagda ako nag-improve ang pagiging usang nanay din. Kaya mo takim barwan nga kung ano dapat buhaton. Hindi ko nagpasalamat ako. Kaya ako na-adjust ako.
2: Rewarding kasi a simple I'm able to help a especially here a child na magkamayan ng justice. Feeling nira, wari hira kakampi. Feeling nira, hira lang nag-uusa. Feeling nira mo gawagawan hira, wari hindi rin hira magmamalimpyo, hindi rin hira magkukuhan. Pero ito nga part nga, makakabulig kahit bata nga. Ma-realize nira, I mean naman nga yung life after hining mga abuso nga naagian ko.
0: Paano ipagiging sa nga nanay? Ipagiging sa nga nanay, ito no, kaya mo ihatag nga tanan para imo anak or bisan diri mo man anak pwede ka maging nanay bisan diri mo ito iya anak kaya mo ihatag nga tanan nga sakripisyo willing mo buhaton na tanan para iya bisan magkadiano mbaga babalyo mo tim kinabuhi para imo anak.
2: Hey, mom is a stronghold, a resilient person bisan pero pa kayo landa itong matabo. A mom will always be a mom.

0: Hasyudan ang tagloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini ng City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imong income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang nga gobyerno ngan pribadong institusyon hapag assess sa City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta la diri makapektuhan imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon ng masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nanimo mga anak sa barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act No. 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal, via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga Taklobanon, pamatian natin ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
2: Maupay nga adlaw, Taklobanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natong spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga hinahanglan ini naton buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit aton populasyon. At ikaduha naton nga programa amo an free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini naton nga para ma-cover naton ang bugos na Tacloban at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usanga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad ng hinpaghatag, hin eksakto nga urok iyan, ng hinpagkaon, ng hintubig para sa era mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton ang aton aksidente nga ng iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na good an pakakagat ni kung naato hira hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya ang pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbis nga palayaw-layawon ang kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyo nyo.
3: Catch, neuter, vaccinate, and release. Catch ang pagdakop ng ayam, kukuha o kunhain nga ranalakban, o kunhain nga kalsada, kunhain nga lugar, and then in neuter niya, kung lalaki, pipisitan, kung babayi, lalaybutan, and then mabakunahan ini nga mga ayam na nadakop, tapos kukurkapon pa namon, kakagan vitamins, and then ipapakicover once the cover ibabalik in niya kung high niya na nakakaon. So ako ito, ayaw ka mo mapausa na kung makakita ka mo in dog at mga kalsada na may ada arius, may ada niya green tag, naka-ear tag niya, kaya it is a way of identifying namon, identification na nag-undergo na niya sa NPR para niya rin magpapulong mo niya. So may ada niya, naka-ear tag niya, may ada niya number, corresponding number kada dog. By the way, since nagtigang kami around 61 dogs na itangin na siya. Ano yung biada, hindi around downtown.
4: Since, mga Jacob.

0: Mga angay-hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot ang syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ngan ng polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ng masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasubuanan na nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhihin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyo ang single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irinot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hanggang tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant to masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na ng paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugarinan ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayada ng mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ng mga kasubuanan ng ordinansa subay ng Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng inyong kabulan ng suspensyon ng license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng court. Kapagtapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
1: Earlier we were talking to Mayor Romualdez, no, and he seems to be really hands-on, no. He was talking about the delay, no, how the people are short of fed up with the delays in the delivery of justice services, and we all acknowledge that, no, and but it's not enough to acknowledge it because it has driven our people out of the fold of the law, and that is what the mayor was discussing about insurgency.
2: Proud to say the Department of Justice, with all its resources, prosecutors, officials, and personnel, is ready. The Department of Justice will be ready to coordinate, to communicate, and to cooperate.
3: I'm also the chairman of the Peace and Order Council, and I really welcome this task, this program. It's long been awaited by our people. In my little experience in government, all the programs that we launch, all the tasks that we endeavor, it will only be successful if we have the support of the people. And this is one program that the people, especially families, have been

natanggap niya ba panghabang buhay sa hirap at ginhawa, through sickness and in health? Tinatanggap niya ba na magiging asawa niyo at aalagaan niyo yung magiging asawa niyo?

0: Iyong mga bigat, ang usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtuba sunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 11:01.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, up of the hour news.
2: Maupay nga aga mga K5, di na nato mga magpasungan notisya, hiningatak na. Naundangan ginaligar nga sideline han usa nga paraguma. Mahuman nga masikmit han mga kapulisan ha usa nga bypass operation kagabi pasado alas 10 sa Mayo 25 ha barangay Rizal 2 Babatngon Leyte. An suspect nga nakilala laha alias nga Mara 32 anyos ang nga residente han lugar. Ginaligar nga nagbabaligyahin illegal nga droga samtang nagpapadayon gihapon han iya panginabuhi kumuusa nga paraguma. Nakuhaan mga operatiba ang upat nga heat sealed sachet nga may sulodin ginatahapan nga shabu tikang mismo ha suspect. Kasumpahin niya, ginaandam na hana Babatngon Municipal Police Station ang pagpasakahan kaso kontra ha suspect may kalabutan ha pagtalapas han RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Halain pang notisya. Nagbabanabana nga maabot ha 800,000 pesos ang danyos nga nahipati ka natabo nga sunog ha barangay Ipil 3 sa Palompon Leyte kagabi gihapon. Nagtikang ang sunog kagabi ha na pasado alas 8 nga nakontrol iniya. Gidaan alas 8:30 pero han alas 11 han gabi na iniya napuypoy. Gindeklarar pa ha second alarm. Ang maong sunog. Undiin, maabot a 15 nga da 20 nga mga kabablayan ang naugbaw ha sunog. Umulig naman ha pagpuypoy han sunog ang mga bombero tika nga Isabela Villaba Merida nga matagob. Inimbestigaran pa yan ha mga otoridad ang naging hinungdan han sunog. Ini nga mabalita yung durata iyohan DTX Coffee Mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikyat nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay. Ano mo mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow ang naman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, para ang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:09.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay-maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome to nato na taramdan 11 Mbps. Mga balita at public service sa naton oras ka K5 alas 11:12 na. Ngan oras aduro tayuhan DTX sa Coffee Mix nakapagkapikada na detox sa kapa. Kumusta ka mo mga K5? Yan nga adlaw hiton Martes. Today is May 26, 2026. Patron niya na ka K5, Habarangay 103 Palanoga, dinhiha syudad hiton Tacloban. Ngana dispiras liwat niya na ka K5, haako na minayuyo nga bungto. Minayuyo? Habungto hito na dagami. Oo, happy happy fiesta nga da iyo. Kayo di rin magkita makakauli. Walito. Magalat may pamamatrunan, ano. Balita ka K5. Ako naman ito na yung makakaupod. Yun nga, adlaw hiton Martes. Tinikangan alas 11 kutub, alauna hiton kulop. Ka K5, Carol Medino. Kumusta ka mo mga K5? Hapag kaya na ano, padayon pa nga ginainaya dito ang aton transmitter nga diha K5 para makabalik na kita on air. And iba mga napakianang kaya ano kung nuwaray man ka mo ha radyo. O adilani kita yan for the meantime ka K5. O turun natin ano, naka-live kita ha Facebook page ito ng K5 and News FM Tacloban Digital. Ay kabara ka ka K5 kay diri paruba or diri ruba iton imo radyo. Okay. At iba na siring nga bangin kuno rubaan na kay di man nadar. Ilami na kun usa lang nga istasyon ang pinanmamatian. Baka kasiring good nga rubaan ton radyo. Pero ano, hinautunta nga buwas nga adlaw and may balik na iton aton radyo. May kabalik na kita on air para liwat aton mga ano mamatil ha radyo. Diri good hira nga diha Facebook in makabatiin na hira. Kay siring panira nan mamatigod ko nihira timprano pala hitoy na aga. Ati ka K5 Robert yan, baga nalilisang. At nalilisang. Alright mga K5. Kuhaon taliwat anay, yan ang alas 11 itong aga. Ano ba itong magiging kartara itong aton panahon? Actually, itaton yan na baga inaabat ng kapaso. And then, oro lagi hapon, ang kakulop. Lagi-lagi hapon ang kakulop. Balita ano, inin gumawas manggod ako yan ng before ako mag sumalang, hadidiha Facebook Live nato na inin mapaso lagi hapon na gawas. Though dirihiya pariho iton kaping itan sirakan mga naglabay nga simana or adlaw, pero masirak iton ato ng panahon diniha Tacloban City. Pero di lagi hapon kita makampante ka K5, sugad man iton pahimatngon, iton pag-asa, kaya sugad man iton PDRMO. So diri kita makampante ka K5, bisan kung sige iton sira, kakay posible ko no makaabad kita hina tigdaay nga pag-urana. Sige na kuha kita in kadugangan nga detalye may pag-isumpay, iton magiging kartadahan aton panahon. Yan nga adlaw hito na Martes. Kadiuntay ka K5 Zeruel Montesa, standby.
1: Sulat panahon.
0: Ka K5 Zeruel, kumusta iton magiging kartada iton aton panahon yan nga adlaw hito na Martes.
2: Maupay nga aga madam, nga sugad man na aton mga ka K5 nga nagkikita na aton Facebook Live. Nga nan mamatihan nila mga radio. Adi na aton ulagway na aton panahon. Para yan na nga adlaw han na Martes, ika-26 kadlawhan na Mayo 2026. Anakon minayuyungan minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita nakakaabat, in good weather, sa ato pa masirak, matindi nga sirak, kita ato na abat yan ang mga oras, labi na dida Tacloban, kay init factor, yan ang mga oras dida, 41 sentigrado. Basang liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang low pressure area na sipaan na low pressure area nga tagawas ang Philippine Area of Responsibility na sipatan ini nga nakadto may 1,370 kilometros sinirangan norte, sinirangan hiton Mindanao. Sumala hiton pag-asa, hataas ini tsansa nga maging usay nga bagyo, susunod na 24 oras nga ginaasahan ini nga masulod hapar di dahiton Biyernes nga pagtatawagon nga Duming. Yan na itadasa ko mamuit na epekto na ang trap or extension hini nga low pressure area nga naapektuhan ang sinirangan nga dapit itong Mindanao. Kanwaray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya. Ito dapit, salit na mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kumantuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmat lahiran mo, bay, para niwat hira makalikay, hinanong pa man mga disgrasya ang posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 nga mabiyahi yan ang adlaw, pinagya dagat, taluwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning, nga ginisan pag-asa, giniatropit ngan habugus nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan ang temperatura, ada kita di Dataklober, ada kita 32 sentigrado, na pwede pang butin 33 sentigrado, yan ang adlaw. Anaton adlaw, sinidlit kanina alas 5.15, matutunod niyan nga kulob, alas 5.58. Anaton daylight time yan ang adlaw, may da kita 12 ka oras, ngan 43 minutos.
0: Kakifib Sir Ruel, inin, kung in kaso man, ano, inin, siring manggo ditong pag-asa nga, dahil ko itong chance nga mahimo o nga bagyo ini nga ginbabantayan nga low pressure area. Though ano, medyo harayo pa ini kay 1,300 kilometros pa itong kahirayo, ano, tikang Mindanao. Posible ba gihapon nga itong adlaw itong Biyernes, malakbatan kita itong mga patsara nga pag-uran din niya, Sir Visayas?
2: May posibilidad dito, pero mahimo nga nito nga bagyo, masakob ha para itong Biyernes, sa mali itong pag-asa, maglalagid lidla ito kay matikad to ito ha Taiwan.
0: Mm-hmm. Baga maupay kay diri maawil hi paridoming.
2: Kung diri mag mamatron di dahadagan.
0: Amula, kakifibs, pero kay mauuna it patron, kay buwas it patron hadagami, Sir Ruel.
2: It pinakamaupay man di detliwas.
0: Amoy na. Actually, yan nga puro patron. Ano, damo lagi hapon itong mga nanliliwas kontra hitoy na patron lugoy da kay nagkakadudrungan ko, no? Di rin maaram nga nagkakadudrungan liwatira nga na itong liwas. Forbida.
2: Oh. Amoy itong mga pinaso.
0: Alright, kakibib sa Ruel, damo nga salamat itong imo weather update. Yan ang adlaw itong Martes.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga late.
0: Alright, damo nga salamat kay Kifib Zaruela parhan imo weather update para yan nga adlaw hito na Martes. O yan na baga maupay yan na igpamatron na din hiyata Cloban City ano nga ito hapalanog kay itato na kapainit factor din hiyata Cloban City din good hiya sugad kaping ita anay kan sering ko pa kanina mga naglabay nga simana ano nga naabot kitahin 40 to 41 degrees Celsius. Yan na dala kita ha, 32 sentigrado din hiya Tacloban. Ngayon, ito na mga bag-uran na siguro madampugla itong kalangitan ko na abon na nga dito kulop or kakurulpo na. Pero di rigod sugan liwat ka kusog itong uran na. Abo ito na, kumbaga balance sila ka K5. Pero sering ko pa man kanina, dili lagi hapon kita makampante ito na ito na panahon na. Kay siring pa man itong pag-asa, may ada mga daay la nga pag-uran na pwede nato na ma-experiensyahan na durot na gihapon ka K5 hiton local thunderstorm. Pero inihiya nga ginbabantayan nga low pressure area hagawas itong Philippine Air Responsibility. Medyo harayo ay painiti kang haminda daw ano, 1,300 kilometros pa itong kahirayo. Pero dako itong chance sa ka K5 nga magin usa ini nga bagyo nga natatawago na nga Bagyo Duming. Pero sering pa man itong pag-asa nga itong PDRMO. Buti ay kuno itong chance nga makapadarahig hini ha iba pang mga lugar. Oo, madiretso kuno ini ha iba nga nasod. Ngayon, di rin ni maigo ha katunaan din hiya Pilipinas. Maupay nala ka K5 kay baga amo ini itong baga syahan, kumbaga syahan nga bagyo, tikang hiton puro patron. Amo iton nga haw iton ginsisiring nga makakapamuro ko at dun mamamatron. Oo, kung baga may bagyo man. Pero kay so far din hiato na Eastern Visayas, posible may chance nga maka-experience siya gihapon kita hin mga pag-uran din niya Eastern Visayas direkto na adlawan Biyernes. Pero diri kita apektado hito na nasabi nga bagyo in kaso makasunod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Arte na itong oras, alas 11.22 na. Noronian, ano kuhaon nato itong linya ni ka K5 Kevin Shosana tikang dito ha Prosperidad Agusan del Sur. May pag-isumpay itong mga latest update. Hanpaday naging dudumarang palarong pambansa 2026. Speaking of update ka K5, samtang inulat nato itong linya ni ka K5 Kevin Shosana, kadiyon taan ay, kaya na lang na timprano naman itong aga, yan nga May 26, 2026, naangkon itong pambatohan Eastern Visayas nga hi Janela Astorga Barrete and gold medal ha triple jump elementary girls dito ha itong padayong palarong pambansa 2026. Formida ano kay Sereng Gide, labot lako nung gold medalist inin. Record breaker gihapon ka K5, Hibarete, mahuman niya malampusan itong existing record nga 10.80. Nga diya nakakuha yung record nga 11.01. Na-interview ini ni ka K5 Kevin Hibarete ano, Sereng niya amoy ni itong gisasyahani nga higayon nga nakagmulay Hibarete ha nasabi nga event. Kaya naglabay nga palarong pambansa ka K5. Ang ginmulayan ni Barrete, amo iton long jump competition. Pero hanya na nga palarong pambansa 2026, nagdaog gihapon, gold medalist gihapon, iton pambatuhan sinirangan Visayas ha long jump competition. Inhi Barrete ka K5, nag-eskwela ini nga diha B. Bulante Elementary School. Dinhi ha syudad hito na Tacloban. Bagas, so far to nato nakuha nga information ano ka K5, ikatulo ini nga gold medal kiton Ivraa. Pero nga dito nagkakagawa sa social media ano, dire pa inin, I mean, partial pala inin ng mga medal tally. Kapag kaya na ha, akong pag, last nga pag-check ano, nga dito na record hiton DepEd. Duha pala iton kanan Eastern Visayas. Oh, pero ikatulo na ini na ankan Barrete kay Ansahan ankan Krisha May Taharos ang 3,000 meter run secondary girls na ikaduha liwat nga gold medal para hiton Ivraa ang nakuha ni Cassandra Balabahan ang gold medal ha long jump elementary girls. O amoy ni ang ikatulo liwat ang kan nakan Barrete. So amoy ni pinaka-latest ka K5 ang gold medal nga nakuha hiton Eastern Visayas. Partial nga unofficial pala ini ka K5 nga aton medal tally. Nga nakitaon nato na samtang inuhulat nato na waray pa ka K5 Kevin. Wada na yung kakifib Kevin. Waray kita nga diha. Waray kita monitor di diha ano ha sa Hobbiton Announcers Booth. Sige ka diyo nanay naton kakifib ito na linya ni kakifib Kevin Shosana. Waray pa? Aw, busy pa? Okay. Oo. Waray pa ngayon ni kakifib Kevin Shosana. Kadiyo naton. Kitaon naton yan na ito na latest update, itong standing niya na hitoy na mga medalya, ano, itong medal tally as of May 26, 9 a.m. So, ini nga itong babasahon ka K5 ang medal tally in kanina pa inyan alas 9 hitoy aga. As of the moment, waray pa kita latest update nga nakuha, ano, nga itong aton mga kasagabay han K5 News FM Philippines coverage team. Para ka K5, hiton regular sports. Nangunguna lagi hapon ka K5 itong Negros Island Region. Nga may, anek, igahara ni naton kay baga malabo it aton mata. Negros Island Region nga may ada upat nga gold medal, usa nga silver ngan usa nga bronze medal. Nasunod liwat din ni K5 itong Region 6 itong Western Visayas nga may ada tulo nga gold medal, upat nga silver ngan upat nga bronze. Naikatulo ka K5 itong Region 4A Calabarzon nga may ada tulo nga gold medal, duhang nga bronze, silver medal ngan tulo nga bronze medal. Hainay ni itong Region 8. Itong Eastern Visayas, para hitoy na regular sports, na ikaunom itong Region 8 nga may ada duhang nga gold medal, duhang nga silver ngan usang nga bronze medal. Na ikaunom ka K5 itong Eastern Visayas sa regular sports. Pero hapon pagkita baga maupainin nga pagtika nga. Itong palarong pambansa para itong Region 8.

0: mga gold medal. Nasunod din ito ng Region 12. O Sox Sargin, amoy ni may usang gold medal, duha nga silver ngan duha nga bronze. Region 13 o itong Caraga region, may da usang gold, usang silver ngan duha nga bronze medal. Oh, so far amoy itong taton nakuha nga pinaka latest or itong latest update. Tikang hito na palarong pambansa 2026. Para ito naman kadugangan pa nga detalye. Kadiyo naton ka K5 iton report ni ka K5 Kevin Shosana.
1: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
0: Ka K5 Kevin, kumusta yan na ano iton pinaka bag-o or latest update hiton Palarong Pambansa 2026?
2: Mopay. K5 Carol, kumusta ito atong signal? Baga naglo-loading di diha akon.
0: Okay, ka K5 Kevin, 555, go ahead.
2: Tinmo kalakanay dito han swimming pool area, kay nagtikang na yan ang swimming competition. Mari nga samang ko dito swimming, kay sige itong gugliat. Tapos dako pa itong sound, itong era pinaka-MC dito. Anyway, pwede na kanina naglangoy nga taga Region 8, J.D. Malpas. Unfortunately, didahan iya siyahan nga event ang 400 meter freestyle in warehiya nakuha nga bisan ano nga medalya. Dirigo din niya event ini nga 400 meter freestyle nga warehiya mag-expect good nga makakakuha ng medalya. Pero kay nag-qualify man niya amo nga naglangoy hi JD Malpas. Pero warehiya nakuha ito nga medalya. May ada pa niya mga event iti arabot ng mga adlaw nga ni nangalimot na kan first name hi Miss Cordero in Malangoy ito ha elementary girl swimming nga nagsiringan ni records nga bangin makakuha hing gold medal. It's either niyan or buwas iton aga amot update iton di daha swimming. Nagtinabok kita nga diha dance sport nagpra-practice pa lang ayan. Itong dance sport competition adto pa itong 28, 29 and 30. Itong era competition kasi rin kuman nga mayada na contest isos kay diri pangayaan contestan swimming competition. Niyan nga kulup in magtra-try kita nga makag-live itong volleyball secondary girls put nga itong Caraga region ng Region 8. Caraga region ng Region 8. Home team pa ng Caraga. So sigurado nga damot magkikita ang mga taga-Caraga kay taga-Didihira nga aton hira makakalaban. Niyan init mga alas 2 or alas 3 itong kulup itong volleyball secondary. By the way, ngayon, kanina, kay Pai Carol, ato naman itong nahibalita nga nakadaoghin gold ng record breaker ni Janela Barrete, ang takloban. Triple jump. Duhan na ngayon itong medalya kay Kakulup, nakakuha ito hiya in bronze medal didahan long jump elementary girls.
0: Okay.
2: So multiple medalist na ini Janela Barrete. Waray ko lang ito kakuha kanina nga detalyehan akong gini-interview, pero na akong latest nga nakuha yan na ikaduhanet niya nga medalya. Kay Kakulup, ini Barrete in bronze medalist and long jump elementary girl ngan kanina timprano pahan aga hi Barrete amo an gold medal winner and triple jump elementary girl. So congratulations kada kan Janela Astorga Barrete nga duhana iton iya medalya gold ngan in bronze didahan elementary girls athletics. Niyan liwat nga alauna or alas dos may dalaban ang aton boys secondary basketball kundiin ang Region 8 ikakatpang ang defending champion Davao Region. Ang sugad-sugad nga dihado kita dida ito nga laban. Ang niyan kakulop may ada pa mga finals dida itong athletics. Track and field competition nga pagbubuhaton may ada lima nga mga taga Region 8 na madalagan niyan itong finals. So kitaon tala kung makakadali kita dida itong mga medalya nga aton liwat itong susubaybayan. By the way, kanina, K5 Carol, antes ako sumulod ano, bangin kita magkunod itong mga nanmamati kay tutuloy ni nga klase didi nga pag-ihap itong medalya.
0: Okay.
2: May ada ng regular games ang tahiaraan na nga mga mulay nga amo ito at ginbabasaran itong medal tali. May ada liwat para games ang at

0: aton in ay parhan aton mga differently abled athletes ngan an sinisiri nga demonstration sports. Karuyag lang aton klauhon nga iton mga medalya iton para games ngan iton mga medalya hit demonstration sports diri ito upod dida iton official medal count. Okay. Iton giniihap na official medal count para iton overall standing amo iton kanan regular games ang nahiaraan ng mga mulay. Iton para games, giniistudyuhan pa ito kung iglalakip ito. May da mga moves nga dapat iglakip na daw iton medal count, iton mga medalya nga nakukuha hit para games. Kay mga atleta man gihapon ito hira. Mm-hmm. Pero tubo na, waray pa ito ka-aprobare. Now, ano yung sinisiring nga demonstration game? It demonstration game, kumbaga, i-introduce pala ito itisunod ng mga palarong pambansa. Ira pala yung papakita hit mga organizers nga amoy-amon e-sport, pangin man lahat sunod ng palarong pambansa, pwede niyo ma-accredit ini as regular games. So amo ito, it classification. Itong sinisiring nga regular games, para games, nanhan demonstration e-sports. Anya na, tuluad to nga demonstration sports. Amo adto ang karate do, soft tennis, ngan may ada pa usa. Iton mga medalya ito, diri malalakip iton medal tali. Ang bag-uya na nga nahilakip ha medal tali, amo iton weightlifting. Last year, ang weightlifting, demonstration sport la adto. Pagpakita la, amo ini iton pagmulay, iton weightlifting. So hanya na, kay naaprobaran man, iton weightlifting, in kaapi na ito, and regular sports. So karoyag nato ni igahatag nga impormasyon ano para nga aton mga manmarating ang mga nagkikita kay bangin it iba makonfuse nga may da nagtatalihin mga medalya labi na social media. Mm-hmm. May nagtatalihin mga medalya para games gan may nagtatalihin medalya ha demonstration sports bangin mag-inihap it mauyatom mag-inihap nga mga nagkikita pag sinering oy may daman kami medalya di demo sports. May daman kami medalya di para games. Kaya ano nga guti ay manlit amon medalya di overall standings. So siguro, magklaklaro na nato nito yan na para itong mga nagkikita na itong mga medals and para games na ng demonstration sports, hindi ito iginlalakip ha official medal tali. Okay, five karon.
1: Klarohon ko la ka K-Fib Kevin ano itoy na medalya nga nakuha yan na I mean iton gold medal nga nakuha iton Ivraa tulo na hapag kaya na ka K-Fib Kevin.
0: Yes, officially tulo na oh inwaray pa ito ha DepEd dali pero tulo na iton aton medalya dida ito ha regular games an kanan 3000 meter run for girls secondary. Mm-hmm. Tapos an kanan long jump elementary girls nga nakuha ni Kasuga Palabahan Southern Leyte og ang triple jump elementary girl nga nakuha kanina ni Janela Barite. Amo ito. Ma-affir ito ha official medal tally kay kanan regular sports ito.
1: Okay. So, Kakifib Kevin, balikan nato ni JD Malpas kay presente man nga gindudumara ano yan na hito na swimming competition. O sa laba itong event nga mumula yan ini ni JD Malpas?
0: Mga kuan ini, Kakifib Karo, lima. Lima nga event
1: lima nga mumula event. Yan ni JD. Okay. Pero as of the moment, o sa pala ito niya minulay?
0: May ada pa niya lupusa nga nito ka paninikadlaw nga swimming competition, may ada pa tulo nga mulay. All in all, may ada pa upat nga mulay ni JD Malpas nga iya aapihan din swimming competition. Ngan may ada pa iba nga mga taga medalya nga atong liwat ito natong pagbabantayan din swimming competition.
1: Mm-hmm. So, dako pa itong chance ni JD Malpas nga makakuha gihapon hin medalya nga ito nabibilin pa nga upat nga event nga iya mumulay yun ah.
0: Yes, okay, Five Carol. Itong makurila, ano, kahi pag umanlain nga sinakob ni JD Malpas nga di high school, tikang manini elementary.
1: Ah, insakto.
0: Ano na, kay elementary niya kalaban. Mm-hmm. Yan na, kay high school niya, ang mga mamang-mama na iti kalaban, ang mga senior high.
1: So, ang mga kuan na, mga papa na.
0: Ano ni pagkakaiba, amo ni pagkakaiba dito hit Batang Pinoy Games. Mm-hmm. Kaya itong Batang Pinoy National Games, may the age bracket. Pagkakadi palarong pambansa kung elementary ka elementary ka mga tanan. Kung grade 6 ka na, advantage ka. Mm-hmm. Pagka din mo liwat ang high school, waray na age bracket. Paprihas na kung high school ka, nga first year pala, iti mo kalaban, mga senior high na, ang mga ulitaw na.
1: Mm-hmm. Amot maupay hinin baga, hikakifib Carlo, karoy guro niya bumulig liwat hiton palaro. Nga dahiya iton na secondary.
0: Ano ito? Oh, mapasar pa man ni K-5 Carlo secondary kay edad ni K-5 Carlo kung kikitaon na da palahin mga 17.
1: Okay, karuyag ko nun niya K-5 Kevin magsulotin swimwear.
0: Ah, nga yan. Ah, swimwear na ito sa salida. Sigurado nga gold medal ito.
1: Tinood ka K-5 Kevin. Bangin may nakapakadugangan nga impormasyon ka K-5 Kevin nga karuyag pasaro ha aton mga nanmamati yan ang adlaw.
0: Oh, niyan nga kulo, pagbabantay kita kay may daliwar track and field. Mga lima ada din ito ang track and field, high school, na nakasulod kita finals. Bangin liwat may mga medalya nga makuha kita niyan. Mm-hmm. Itong wrestling competition, pagtitikang palayan ang adlaw. Tuloyin ni kaadlaw, itong swimming, wrestling. Dakwit aton paglaom nga makakakuha kitahin mga gold medal di itong wrestling competition, just like kanuna nga tuig, nga nakaangkon kitahin unom nga gold medal. So, amoy tatong lana yan ang latest na mayahatag na informasyon ng K5 Carol para na ito nagpapadayon nga coverage sa Palarong Pambansa 2026. Antikang didi ha, Prosperidad Agusan del Sur, ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, asyoda ng Tacloban ngan bukos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, special coverage, special coverage.
1: Alright, damo nga salamat kay K5 Kevin Susana para han imo latest update. Ikang ha Prosperidad Agusan del Sur para nagpapadayon nga palarong pambansa 2026. Alright, so natukiban na kita mga K5 kay nga diha social media. Damo iton mga nagsasarang ano nga may kanya-kanya na hinihap iton medal tally. So paghulat kita iton official nga medal tally nga ginpapagawas iton DepEd. Kay may naghihapon hira medal tally. So, hapag kaya na, no, amo itong latest update. May naging post yan na itong DepEd. Pira pala ka minutos itong naglabay. Tikang hanakon pag salang didiha announcer's booth. So, ato yung makikitaan itong mga regular sports. May naghihapon, naging post gihapon nira itong demonstration games. Sering panis, kakifib Kevin, itong ginbabasihan lah itong medal tally. Iniihap lang nila K5 iton mga regular sports. O amo ini an mga ginmumulay good nga mga sports. Ini mga demonstration sa ring panika K5 Kevin. Bagat gini-introduce pala ini na nga bangin pala ha mga sunod nga palarong pambansa in mahiapi na inihito na medal tally. Oo, sugad man ito na para games. Damo gihapon iton mga para games na ginmumulay dito yan na ha palarong pambansa 2026. Nga siguro ha mga masunod liwat nga palarong pambansa ano hinautunta nga mahiapi na gihapon inin nga para games ganitong demonstration. Kainihiya nga weightlifting sa ring panika K5 Kevin kundi ak nagsasayuphan last time dire ininhiya api hiton regular sports pero iginduso inin ni Heidelin Diaz iton gold medalist han weightlifting na mahiapi inihito na palarong pambansa. So hapag kaya na api na ito na weightlifting ha regular sports para ito na palarong pambansa 2026. Ang latest update ano ka K5. So waray pa igi-api nga ito medal tally ha na DepEd. Pero hapag kaya na intulo na itong gold medal nga nakuha hiton Region 8. Excuse me po. Pag-aamot makurihinin kay diri nato napupugnan ito. Mga hindi inaasahang pagkakataon. Balita mga K5 na itong oras. Alas 11.42 na, babalikan tayo nato na programa 11 Mbps. Kataliwan itong pipira ng mga pahinumdom.
2: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.

0: opening soon.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa your private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve.
5: No one above, no one... Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options na Kloban. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options na Kloban.
4: Gusto mo ba nag-catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
8: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
9: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Kung nahiig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, doon nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
10: DTX Coffee Mix. Patay sa lamig nga.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
0: Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!

0: Alright mga K5, nabalik ito na aton taramdan, 11 Mbps, sa mga balita at public service na aton oras. Alas 11.49 binangan, oras sa Durtayuhan DTX 500, an epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Antes kita lumagol sa K5, ito na aton MyTC Network News. Kadiyong taan ay ano ba ito na aton magiging mga magpasok nga balita, yan nga adlaw, nga na naglabay nga 24 oras. Honoro niyan, pagingaday naton ka K5, ang natabo nga panmusil dito ha Barugo, Leyte. Okay, nakadto ka kulupi ka K5, Jaime Gravador, naka-interview hiya, hiton bagong chief of police, hito na Barugo, Leyte. Or ato na nga ani ka K5, Kamasin. Okay, Colonel Kamasin, ato na nga ian ha Barugo, Leyte. Ang dating spokesperson hito na Tacloban City Police Office. Honoran yan ka K5, ito ay usang drug suspect nanmusil ini ka K5 in usang polis, pero iton polis malipat inin hiyang news ka K5 kay nasing dide ansyahan nga report ka kulop ang polis kuno an napusil. Although pumusil ang suspect anay, pero warhiya makaigo nga to hito na sabi nga pulis nga iya target. Ang gumawas, inihiyang nga ginaligar drug suspect, amo ito naigo lugod, han na sabi nga pulis. Okay, bumulos man ang pulis, kataliwan hiya pusilon hining drug suspect. Bumulos ito na sabi nga pulis, nga ang suspect ito naigo. Oo, pero so far as of the moment, paday hindi nga nagpapaupay ha ospital. Nga nakuno ha oras nga maupay na ininhiyang suspect. Suspect nga biktima. Amot malipat. Kaya ang suspect amo ito naigo. Oo. Papasakahan inihin kaso ka K5. Pag makagawas na iniha ospital. Nga na ato naman lain pangabalita. Ining pagdudumaraon buwas nga status conference iton International Criminal Court. Hianay Presidente Rodrigo Duterte dirihiya maatuba nga hiton nasabi nga status conference nga pagbubuhaton buwas nga adlaw Mayo 27. Kay sireng ni Duterte natapod kuno hiya hiton iya mga legal counsel nga mababaton nira iton paghihinga dayan iton nasabi nga hearing. So iton maatubang labuas iton status conference iton iya mga abogado iton iya legal counsel, pero hianay Presidente Rodrigo Duterte indiri ini maatubang. Magkaya na ginuhulat ano iton ang pahayag or official statement ni Duterte kung ano itong rason kay ano nga dirihiya makakatambong itong nasabi nga conference. Ngan kadiliwat kita ka K5, update kita itong diriinin na uundang or natatapos nga kaso itong Ebola nga tuha Congo. Kaya as of the moment ka K5, iton mga ginsususpetsaran nga kaso iton Ebola dito ha Congo, lumobo na ini ka K5 ha sobra 900. Damo na hinduro ka K5. Iton natapnan hinin nga sakit or ini nga kagaw. Nagdamo na gihapon iton mga nagkamatay. Intalon man na dadabi na din hi iton may mga kabataan, may na mga kalagsan, in waray pili, ining nga kagaw, ilabi pa aton mga buro mata power, aton mga kalagsan, kaya amo iton madagmita nga matapnan hiton na sabi nga virus. Salit baga pag ikmat, good kita ka K5, hiton na sabi nga sakit, ilabi na, ito na ato nga to ha ibang nasod, nga to ha Congo. Nga nalabot lahi ni aton gihapon balita halang yaw, may adaliwat na tabo nga coal mine gas explosion dito hanasod China, diin as of the moment 82 katawo na iton mga nagkamatay. or bida ini nga pagtaga pagmina. O ano ba kuno ito natalapas sa nira nga may kasunod nira ka K5 nga may adaman na tabo nga sugad hini nga insidente. Damo hinduro nga kinabuhi ito na alakbata na damong hinduro nga kinabuhi ito na nakaraga. O naroon niyan ka K5 ito mga katukiban hini nga aton mga balita. Hapagbalik ito na ato na programa 11 Mbps. Pero standby la ka mo mga K5 kay masunod na ito na aton Mighty C Network News. Iyong makakaupo ni ka K5 Clarissa Berha. Babalikan tayo na ito ng programa 11 Mbps. Kataliwan la itong pipira ng mga pahinumdom.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Ili, napagaduwam na ko sa TTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag, mga sagadi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang TTX 500.
1: TTX 500.
3: Pabalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o TTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa di ay no?
5: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
5: Mauraw ta na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala kay kondisyon, wala kay gana. Basi sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: TTX 500.
6: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
5: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon kaon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobrang tambok.
4: Oh.
5: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
4: Uh-huh.
5: Moni rason, sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Hosto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili pag-abusuhon.
1: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nang kampiyon na istasyon, G5 News Philippines. Sumasay niyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. Headline.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita. Evra nasungkit ang kauna-una ang gintong medalya sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026. Pamahala ang lungsod ng Puerto Princesa planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Residential house sa Aklan totally burned matapos lamunin ng apoy. Driver na nakabangga sa isang pedestrian sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Senior citizen sinakal patay sa loob mismo ng kanyang bahay ng dating trabadora sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor sa CCTV na anak ng biktima na nasa ibang bansa. 5 patay kabilang minor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PDEA regional target list sa San Jose Antique. At taas singil sa presyo ng produktong petrolyo aarangkada muli ngayong linggo. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Evraan nasungkit ang kauna-unahang gintong medalya sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balita niya atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Naibulsa ng Eastern Visayas Golden Stingers ang kauna-unahang gintong medalya sa pagbubukas ng regular sports event sa palarong pambansa 2026 kahapon Mayo 25. Pinangunahan ni Crescia Mitaharos ang pag-ingaya matapos nitong makuha ang gintong medalya sa 3,000 meter run para sa secondary girls. Ito ang 2nd pagkakataon na naiuwi ni Taharos ang kampiyonato sa nasabing event matapos nitong buena manong masungkit ang gintong medalya noong palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Kasabay nito, nagwagi naman ng silver medal ang isa pang pambato ng Eastern Visayas na si Angel Lumacang. Ayon kay Lumacang, bagamat ito ang kanyang 3rd pagsabak sa palaro, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakamit niya ang isang medalya. Samantala, nagpakitang gilas din ang 12 anyos na si Cassandra Balaba ng Evraa Golden Stingers matapos nitong sikwatin ang gintong medalya sa Long Jump Elementary kaninang madaling araw, Mayo 26. Nagtala ng panibagong record si Balaba ng 5.13 meter sa qualifying round at 4.94 meter naman sa final round upang siguraduhin ang pagkapanalo. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM sa kanilang mga coach, ipinahayag ng mga ito na malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan ng kanilang mga atleta na mag-uwi ng karangalan para sa rehiyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
7: Samantala, pamahalang lungsod na Puerto Princesa planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Grace Belostrino.
9: Sangguni ang panlungsod ay nagpasa ng resolusyon na nagbibigay ng otorizasyon kay Mayor Lucilo Byron upang makipag-negotiate para sa transaksyon sa mga credit financing accommodation sa pamamagitan ng mga government lending institution o GLI, katulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP. Para makahiram ng nagkakahalaga ng 3 billion pesos, ang pondo ay gagamitin para sa drainage system, road concreting ng farm-to-market roads, pagsasagawa ng mga building at opisina, traffic lights, rehabilitation projects, purchase of heavy equipments, buying of electric vehicles, solar roofing in government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng bagong convention center.
10: Kasi nga, hindi natin kakayanin ninyo yung halaga na yun sa 3 to 4 billion, yung halaga ng project na yun. Yung ating development fund ay nasa 1 billion lang.
9: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
7: At Arisang Residential House sa Aklan totally burned matapos lamunin ng apoy. Balita hatid sa atin, Nega K5, Leonard Viray.
11: Totally burned ang isang residential house sa may bahagi ng Bayanihan Road, Barangay Puok, Calibo, Aklan matapos lamunin ng apoy. Ayon sa BFP Calibo, gawa sa mixed materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Minyes, kaya mabilis itong naabo. Sinasabing walang tawang bahay na mangyari ang sunog dahil pumunta ang may-ari sa isang lamay. Maswerte rin naman ang may firewall sa lugar kaya hindi na nadamay pa ang iba pang mga bahay. Samantala, base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa tinatayang 72,000 pesos ang naiwang pinsala ng nasabing sunog. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP para malaman ang pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na nakabangga sa isang pedestriana sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Kabuhan detalye ng balita. Hatid ka K5 Sunshine Lacson.
12: Hindi sa police station kundi sa simbahan nagtungo ang isang driver ng van sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga nito ang isang lalaki na tumatawid sa National Highway. Naganap ang insidente noong araw ng Linggo sa bayan ng Valladolid, lasais 40 ng gabi habang tumatawid sa kalsada ang biktima na patungo sana sa isang tindahan sa kabilang bahagi ng kalsada. Malakas ang impact at namatay ang biktima, ngunit hindi umano huminto ang driver ng van. Matapos ang insidente, namataan ang van na nakapark sa harap ng simbahan. Naaresto ang suspect na kinilala sa pangalang Manuel, 51 anyos at residente ng Sipalay City. Kinilala naman ang biktima bilang si alias Macmac, 44 anyos at residente ng Baez City sa Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
7: Gayun din senior citizen na sinakalpataya sa loob mismo ng kanyang bahay na dating trabadora sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor naman sa CCTV ng anak ng biktima na nasa ibang bansa. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Patay ang 89 na taong gulang na si Virginia Haseldo nang natagpuan sa loob mismo ng kanyang bahay sa Ledesco Village sa Barangay Tabuksuba, La Paz, Iloilo City, gabi noong Mayo 24. Ang suspect ay dating trabahador gobernador nito na si Jerry Lima. Ang nag-report sa otoridad ng insidente ay ang anak ng biktima na nakakita na wala ng buhay ang kanyang ina at nang na-review ang CCTV, nakitang sinakal ito ng sospek. Pinagmeryanda pa ng biktima ang sospek na matapos ang pagpaslang sa kanya, ninakawan pa ito. Patuloy naman ang paghahanap sa nasabing sospek na may dating kaso na sa pagnanakaw. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Gayun din lima pataya kabilang ang isang menor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. Balitang hatid sa atin ni KK5 Justin Kiss.
14: Limang katao ang nasawi kabilang isang anim na taong gulang na bata habang dalawa pa ang sugatan sa isang karambola ng isang trailer truck, isang Toyota Avanza at isang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizal Luna, Alicia Isabela nitong Lunes sa umaga, Mayo 25, 2026. Batay sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Felix Mendoza, hepe ng Alicia Police Station, nagmula sa magkakaibang direksyon ng mga sasakyan kung saan papuntang timog ang truck na may kargang bigas. Galing Fairview, Quezon City naman ang Avanza at mula naman sa Santiago City ang motorsiklo nang maganap. Ang trahedya dakong alas 8:20 na umaga. Nagsimula ang aksidente nang biglang mapunta ang Avanza sa linya ng trailer truck dahilan para magkasalpukan ng dalawang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, sumabog ang kaliwang gulong ng truck kaya nawalan ito ng kontrol. Napunta ito sa northbound lane at nasalubong ang paparating na motorsiklo. Apat sa mga nasawi ay magkakapamilyang sakay ng Avanza habang ang isa pang biktima ay ang rider ng motorsiklo na papasok lamang sana sa trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng trailer truck habang patuloy pa ang imbestigasyon sa buong detalye ng naturang insidente.
15: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
7: At 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PIDEA regional target list sa San Jose Antique. Detalye ng balitang yan, atin sana ni K5 Chojan Murillo.
16: Umabot sa 270 grams ng shabu na may SDP value na 1,836,000 pesos ang nakumpiska sa isang regional top priority high value individual at PIDEA regional target list alauna 30 ng hapon Mayo 24 sa Barangay 8 San Jose Antique. Kinilalang persona kay Elias Samuel Ononoy, 49 na taong gulang at residente ng nasabing barangay. Kabilang sa mga recoveries, ang 10 large at 5 small heat seal transparent sachet ng shabu, iba't ibang drug paraphernalia, isang caliber .38 revolver na loaded ng 5 live ammunition, 13 9mm live ammunition, isang hand grenade, black sling bag, black bubble plastic wrap at iba pang plastic packaging materials. Isinigawang operasyon sa pamamagitan ng 3 search warrant para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9516 o ang Illegal Possession of Explosives at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, epektibo ngayong araw ng Martes sa May 26 sa 2026 ang panibagong taas singil sa presyo ng produktong petrolyo na maghihigpit pa sa mga motorista. Ayon sa Department of Energy o DOE, tataas ang presyo sa kada litro na mas sumusunod na produktong petrolyo. Diesel na nasa 1.96 centavos kada litro. Gasolina maglalaro sa 1 peso 60 centavos kada litro at kerosene na 1 peso and 45 centavos kada litro. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa mahigpit na supply sa global oil market. Habang ilang supply mula Asia ay maaring ilipat sa ibang rehiyon Bunsod ang pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil dito, umabot na sa net increase ng 48 pesos at 12 centavos kada litro ang gasolina mula simula ng taon. 44 pesos at 84 centavos sa diesel at 39 pesos naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, aabot sa 44.82 araw ang kabuang fuel inventory ng bansa at bahagya mas mababa kumpara sa 45 days ang nitong nakaraang linggo.
1: Network News. YTC Network News.
7: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Umakyat na sa mahigit 900 ang suspected cases ng Ebola sa Democratic Republic of Congo ayon kay World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ito ay sa gitna ng pinahigting pang surveillance efforts sa naturang mga bansa. Ayon pa sa WHO Chief, mula sa mahigit 900 ang suspected cases, 101 na ang kumpirmadong kaso. Sa ulat kamakailan, kinumpirma ng DR Congo Health Ministry na mayroong 204 ang nasawi dahil sa viral disease na naitala sa tatlong probinsya ng Central African country. Matatandaang nito May 15 nang ideklara ng WHO ang Ebola outbreak sanhi ng Bundibugyo strain sa Congo na kasalukuyang wala pang aprobadong bakuna o maging gamot.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Rex Santos Candos at K5 Tarrant Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
1: Mike Kumso. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Faiz Bitoon, naghanjud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C sa pisa at lakas. Doble, doble, doble. Kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iiwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert. Program na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alguizar. Health Alert!
20: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, mga kaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
17: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
21: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.

Alright mga K5, nabalik dito na aton taramdan, 11 Mbps, ang mga balita at public service. Ay aton oras ka K5, alas 12:33 na. Ngayon oras, duro tayo yuhan, Mighty C, D-Alkaline Vitamin C. Ngayon sa ganyan hiton, Klinika D3 Bio. Antes kita lumagos ka K5, ito na aton mga himang rawon yan nag-adlaw. Unahon taan na itong report, Klinika K5, Roger Tilana. Kaya

0: adlaw gindudumara ito no 42nd sangguni ang panlalawigan of Leyte session. Ano daw la iton irang inhingadayan nga ng adlaw sa session dito ha sangguni ang panlalawigan. Kadiyon tayo itong report ni KK5 Roger Tilana. KK5 Roger, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Roger, K5 mo.
2: KK5 Bang Carol, katatapos la no aton regular nga session, ka 42 nga regular nga session. Ito na sanggunian panlalawigan ng Leyte. Ya kundi in ginatindiran ini ito na mga kaapihan sanggunian panlalawigan. Pero di bahinin, especially ano ito na presiding officer and Vice Governor San Javier, amuin sumlahira, ano, hapagyana, itong internal rules, itong sanggunian panlalawigan, allowed manggod, ano, labi na ito na may mga importanteng mga lakat din ito na era tag sa tag sa mga distrito, labi na kung may mga activities ano, ginalaw nala itong Zoom o pinagi din itong online la no ito na era pag atender han session regular ha pag yan naging maiha ito ni era session dere ito na kadamo manggunhan mga agenda nga naging bisita lot ni rito na presidente han Abuyo Community College kundi nag-aaro ini o naghingi tay ni pundo para magkaada no hin pag or development ito na Abuyog Community College nga igin na parayaw ito na presidente ni nga may nananira tagabutirahin 89% na ito na era passing rate dito na naglabay no nga mga board examination labi na ito na kanan kuan licensure examination for a teacher in damo na in fact may nagihapon ni din he nahasulod dito na top 10 dito mga top natcher so iton Abuyog Community College in gin pupundan nila ini ito na local government Abuyog. So, kulang kaupay ka K5 Carol, ito na pundo. In fact, dirimanggod ini, natatagahin pundo, hakanan Ched, bisan kung mga college ini, may tungod kay diri ini, kaapit ito na state, university and colleges, ano? Darang community college siya, pinunduhan lang itong local government unit. So, ito niya pag-bisita, nga pag-attender, ito na sanggunian panlalawigan nga sesyon, amin itong paghingita ano nga mabuligan, ito na provincial government. In fact, gin-recommendar luat ito na Vice Governor Sandy Javier kay Sirip Harani Manggunito Abuyog dito kuan Javier Leyte kuna din adto nag na-reside no ito naton Vice Governor ini nagkaada hira ano hin pag hingita nga mapunduhan or mag-sponsor hi Congressman Kari ito na 5th District at Leyte, hindi ang Kongreso, agad nga malakip din nga mapunduhan. Nga lakip gihapon nga again race din ni board member Carlo Lorito nga nagtawag nga gihapon niya. Nga dito niya bugto, kadikan Congresswoman Janet Guerin para magkaanag gihapon niya pag-sponsor hin mapunduhan ano, ito na Abuyog Community College. So iton na session hapag na sobra 40 ano nga mga agendas kalakip na gihapon din ni aton pag dismiss han reklamo gadikan Abuyog Mayor Limwell Traya kasumpay aton reklamo nga igipadangat didi ito na kanan 888 so ining reklamo kasumpay ini hadton pagdiri hadton mga traders outside han Abuyog Leyte nga mamalitin humay kay sirin pa nadiri daw subay hiton kuan hiton reklamo dito ha kanan ano 888 citizen complaint at dito na Office of the President, na di rin daw kuno, aligasyon na hi Mayor Traya, nga ibaligya nga dito mga traders, kay may ada daw hinin, gusto baligyan la, nga gin kukonektar, nga di kan Mayor. But gin baton ini ni Mayor Traya, nga reklamo, siring nga iya, ini in waray basihan ng mga reklamo. So amay to nga naghangyo hi Mayor Traya nga ining complain i-dismiss. So motion liwat ni board member Carlo Lorito gin-dismiss ining reklamo. Okay, in fact igin yakan panghani din ni board member Lorito. Kumbaga an igin yakan din kakulup ni Senator Tulpo nga how show daw aton reklamo nga waray mga basis nga pwede sigunta inin himuhimula nga igen send dere man gud nabi-verify masyado no ito na reklamo nga dinhi nga kanan presidential complaint nga kanan 888 so gin dismiss ito na reklamo. So adton iba nga mga agenda sa gobyerno palalawigan gin refer ini hitong tagsa-tagsa nga mga committees referral ipinagilo at din hitong pag endorso han tagsa-tagsa nga mga board members dito tagsa-tagsa nga mga distrito. So kung may ada pananglitan usang kabungto kundi na adto hitong kada first district, second district, third, ganito fifth district. So ito na tagsa-tagsa nga na-representa rin ng mga board member, ito na nagre-recommendar, i-refer nga ito na committee level. Agad nga pag magkaanal at inihinhiring or report para lang ito na ha-play na rin na sa kunihan panlalawigan. But so far, waray magbugat good ano, nga mga inin agenda nga paghirimang rawan ito na sanggunian na panlalawigan. Kumplito nga nag-attender, ipinag ito, may na personal, nga nakada ito na ruwang ang sanggunian panlalawigan, may naliwat nakadtulahan na Zoom, ipinag din ito na online class ito na pag-attender han session regular. So amin ito, latest kakifay by Carol, tika nga sanggunian panlalawigan na probinsya ito na Leyte. Parang 11 Mbps, KK5 Roger Tilada para ang kampiyon yung mga balita sa servisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirang Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damang salamat ka KF Roger Tilada para han imo report. O ya di ana hi ka K5 Robert Felicine. Shoutout kami ha Phase 1 Barangay 109 VAG Subdivision. Duro diretso na kita ka K5. Lagos kita itong report laliwat ni ka K5 Carlo Arisgado kay nagdumara yan na ka K5 hin an distribution han fuel subsidy at didihasyon na itong Tacloban an akot magkay baro ikatulo na ining batch o pera daw la itong mga natagan nga tanan ngayon kung an mga tricycle drivers sa day ni an kanan fuel subsidy. Kadiyon sa itong katukiban, kan ka K5 Carlo Arisgado. Noron yan ka K5, ay nakatukiban liwat ito na tabo nga panmusila dito ha Barugo, Leyte. Ganan update gihapon, hining diri pagtambong ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Gato itong ICC or siyahan nga ICC status conference nga pagdudumaraon ni buhas nga adlaw Mayo 27. And of course, ang adigihapon kita aton mga balita halang yaw nga labnasan. Aton ginsa suspecha ran liwat nga kaso han Ebola nga tuha Congo nga sumakay ni ka K5 hal sobra 900 na. damo na gihapon itong mga kumpirmado nga kaso hinin. Tikang ito na sobra 900 ang mga suspected cases. Artika K-Fab, kanito tayo itong report. Nika K-Fab Carlo Arisgado, may pagisumpay ito na gindumara or gindudumara nga distribution and fuel subsidy nga diha syudad hito na Tacloban. Ka-K-Fab Carlo, stand by.
1: K-5 News FM Live Report.
0: Ka-K-Fab Carlo, i-K-5 mo.
3: Yes, ka-K-5 Carol, padayon itong distribution anohan fuel subsidy itong Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or DABFAR. Yan na ini nga adlaw, Mayo 26, kundi iniinginbuhat mismo nga dito ang Leyte Sports Complex. Ini ano ka-K-5 Carol, itong ikatulong nga batch na distribution diin maabot naman 142 nga mga parupang isda han syudad ang nakakarawat hintag 3,000 pesos. Tikang ini ano ka-K-5 Carol han 21 nga mga barangay nga dito ang syudad han Tacloban. Kundi na ano ka-K-5 Carol, ini ang UTI ay pala han mga numbers or ihap itong mga parupang isda kay itong naging gin tatarget ano ka K-5 Carol is 4,000 nga mga registered fisher fox nga ditong Tacloban ang ginlalauman nga mabuligan ano pinaagi ito na fuel subsidy. So iniin ikatulo pa lang na batch, so posible pag gihapon nga masunod nga bulan in may ada pa gihapon na paribago nga batch ano itong batch 4 nga paribago na liwat nga mga benepisyaryo itong mga propangisda ang makakarawat liwat hin 3,000 pesos. So ini nga fuel subsidy ano ka K-5 Carol in diri inihiya cash nga hatag talaga nga cash kay may ada hira gitatawag nga mga cards no itong mga propangisda dinhi mismo nira itong ATM ATM nala para maging familiar ano itong aton mga itong publiko nga makakarawat ira itong ATM nga may sulod ini hiya nga cash grant. So ini nga cash ano ka K5 Carol or ini nga ATM amo indin ira kakaptan nga hasta-hasta nga magpapabili lagi hapon hira nga benepisyo or usa nga registered fisher fox kay dida na la mismo ano iga susulod itong mga masunod nga mga fuel subsidy itong mga masunod nga tuig. So gintagan ini hina pagklaro ano ka K-5 Carol kay ini nga fuel subsidy yan naman lagud ini nakikilala ano or naginimang rawon nga matungod itong aton crisis durung nga crisis ano nga aton eksperyensyahan yan na. So ini nga an nga ginpapanhatag nga fuel subsidy tikang pa itong batch 1, batch 2 nga niya na itong batch 3 in an mga ini pa ka K-5 Carol ha 2024 pa ini nga mga cash as fuel subsidy nga waray pa na distribute. Oo, kay nagkamayadahin problema ano itong ahensya, so that's why nga ginhinay-hinay nira nga pag-release. So according naman itong BFAR ano kanina gintagan kita nirahin datos nga gintagan kita nirahin datos nga itong nga ginsisiring nga fuel subsidy yan nga mga bulan or di na ito naglabay nga bulan kundi nagkamay-ari kitang krisis sa pag-abot nga dito ng gasolina din di rila itong mga pragoma ito naapektuhan pati gihapon itong aton mga parupangisda. So hapag kaya na itong mga pragoma pala ito nakakarawat ano itong presidential nga fuel subsidy pero itong mga propangisda ka K-5 Carol in waray pa. Itong era pala nakakarawat yan na nga mga fuel subsidy in mga pending ini nga mga cash assistance or subsidy tikang pa itong 2024 nga posible paghihapon nga di itong 2025 nga itong 2026. So durod ako pa ini nga programa ano ka K-5 Carol itong gimpo problema la itong pondo kay consideration gihapon in consideration itong mga nahinabong nga kadi hiton ato nasod kundi nagiging problema gihapon ano ito na pundo while ginklaro gihapon ini kay actually damo ito na nakarawat nira nga reklamo nga tigang pa dida itong batch 1 batch 2 ngan batch 3 nga kay anong nagpapanhatag hin mga fuel subsidy nga diton mga propangisda nga while iton iba naman in waray nakakarwata. So ini manggud ano ka K-5 Carol nakadepende ini iton na kumbaga pa national data kun hino iton mga fisher fox or mga propangisda diri la iton syudad ng Tacloban kundi habugos nga nasud Pilipinas nga hira mismo iton national iton nagdi-decide based iton era mga data kun hino nga mga propangisda ito na rehistrado nga na makakarawat nga diri liwat ini hira uubuson kundi hinay-hinay yun ini nga paghatag anong ka K-5 Carol agud nga masayod gud tanan or tanan nga mga propangisdain makapanhimulos. Kay kumbaga pa kanina lang nga nito na pagkihimang raw naton nga do itong City Agriculture's Office, may ada na mga individual at ikang itong magkalain-lain nga barangay ito na nagpadangat itong reklamo. While again, gindipinsa naman ini itong ahensya nga bangin itong masunod nga batch in hira naliwat itong makakarawat kay diri kuno ini dayon iuubuson ano nga mga benepisyaryo itong fuel subsidy nga mga propangisda nga dito ang Tacloban.
0: RKK Feb Carlo, da mga salamat itong imo report.
3: Alright, if I'm Carol, ini nga notisya ay durot ay Johanna DTX Cofemex, nakagkapi ka na natitoks ka pa. Parang kampiyon mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyonan ng Tacloban ng bugos nga sinirangan, Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat ka K5 Carlo Arisgado para han imo report. Kadiyon taliwat ka K5, duro diretso na kita ito na aton mga himagrawon, yan nga adlaw. Kadiyon nato na ito na natabo nga insidente kakulopa dito ha may Barugo, Leyte. Diin usang nga ginaaligara drug suspect. Ito na sa Marana, mahuman ini mapusil. Hinusang nga polis dito ha barangay Busay, Barugo, Leyte. Itong suspect, hindi kilala kan alias Reyo. Ada 40 anyos ito na pangidaron. May ada ka live-in partner nga na residente ito na barangay Cuta, Barugo, Leyte. Ito na initial nga investigasyon ka K5. Nahibaruan nga inihi alias Rex o hi Police Corporal Rex. Nga da 36 anyos itong pangidaron nga na residente itong nasabi nga lugar. Tiuli na unta ko no ini na hanagamaan itong nasabi nga sospechado. So, gintapuhiyahin nga suspect, amo init malipat ka K5, kay itong suspect, amo itong biktima maliwathan panmusil. O kay hiya itong naigo liwat. So, gingamaan hiya pagabot nga itong lugar, nga ginpabuthan hiya itong pusil or ginpusil mismo itong nasabi nga pulis. Waray man kaigo itong pulis, nga bumulos iniliwat pagpabuto itong iya pusil. Dito na naigo ka K5, ito na sabi nga sospechado ha iya may abaga. Naiguin ni ha iya may abaga nga niya na in padayon pa nga nagpapaupay ha ospital. Nagsiring hiton kapulisan ka K5 nga ining sospechado. Inlakip ini halistahan itong mga drug watch list. Nga dati naghihapon ko na ini nga napreso matungod hito na iba nga kaso. So hapag kayo naka K5, saring itong mga otoridad, kunin kaso kuno ha oras na makagawas itong sospek ka ospital, papasakahan hinihito na kaangayan nga kaso. Samtang, kadiun taliwat ka K5, ito na nilain pa nga balita. Hatod balita nasyonal, kato kita ining himangrawo na kananay Presidente Rodrigo Duterte. Kay diri matambong hi Duterte hiton Shahan nga status conference han iya kaso nga tuha International Criminal Court nga nakatalaan pagdumaraon buhas ini nga adlaw Mayo 27. Inin matapos ka K5 nga magsubmiter iton iya legal team hin defense a notification of Mr. Duterte signed waiver to appear at the first status conference ha ICC Trial Chamber 3 dirahitona or didahan Mayo 25. Dinapay nihan Mayo 25 ang igin submitter ka K5 had iya legal team. So mahiton dokumento ang igin salawad han legal counsel ngahi attorney Peter Haynes ginaligara ngagin tugutan kuno ni Duterte at iya mga abogado nga magrepresentar ha iya. Ngan kumapot hiton procedural matters kasumpay hiton hearing. So base iton depensa ka K5, natapod iton anay presidente ngadto iton iya legal team na ira mababaton iton mga istoryahon nga paghihingadayan hiton status conference. Yan na ano, bagawari pa magpagawas hin official statement or pahayag inihi anay Presidente Duterte kung ano itong rason kay ano nga dirhiya matambong itong gisasyahan or pinakasyahan nga status conference nga to hiton iya kaso. Saldamo iton mga nasiring nga maganahadlok na kuno umatubang. Dito na ito mga comment section. Bayad ko na nahadlok na umatubang inihi Duterte. Nabangin ko na kung konsensya na hiya. Hindi kita maaram itong rason. As of the moment, ay warip official statement itong anay presidente. Kadiyon naton ka K5, lagos kita hiton aton mga balita halang yaw nga labnasan. Ini nga pagtaga Ebola virus na nahura ka K5 dito ha Congo. Sumaka na sobrang 900 itong suspected cases had kasuhan Ebola ha Democratic Republic of Congo. Sumalhaton World Health Organization haluyo ka K5 itong ginpaurohugot nga surveillance effort hiton nasod. As of the moment, sumalahiton World Health Organization nga hasulod hiton 900 or sobra 900 nga mga kaso, 101 na iton kompirmado dinhi. Damo na ka K5 iton kompirmado. So salit aton iba ano, mga hirot na la nga diri na mag ini nga pag travel travel hiton ibang mga nasod, amo iton ato na angay likayana. Alright, kay K5 baraton oras, alas 12:54 na. Bagay na surrender na ito na. Diri na lang i-oras it na surrender it boses na gayapoy na. Alright, mga K5, damang salamat ito na aton mga nakaupo. Dihili nga programa ka K5 Carlo and ka K5 Roger Tilana. Ngansugad man ha aton engineering department. Ka K5 Ray Varona ngan ka K5 Robert Garciano. Hangaran ni ka K5 Kevin Shosana. Ako naman ito yung nakaupon. Ka K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hasyo na natakloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa legit epektibo na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: Klinika DTX Health Info.
6: Inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kung namamaga na ang mga kasukasuhan dahil sa pagtaas ng uric acid. Ang super antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong ito para hindi ma-oxidize ang uric acid at hindi ma-deposit sa mga buto. Actually, mga kaibigan, kailangan talaga na i-monitor ang uric acid kasi kapag tumaas ito, ay nagdadala ito ng pagkasira sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa malalaking hintuturo sa paa, lalo na sa siko ng paa. Ito kasi ang unang pinupuntahan ng uric acid crystals, kaya nagdudulot ng matinding sakit at pamumula sa base ng daliri. Kaya nga po mga kaibigan, ina-advise talaga natin na kapag namumula, nagkakaroon na po ng grabbing pain, pinapa 2 times a day talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule, tagdadalawang capsule mga kaibigan. Dahil ang super anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, ito yung tumutulong para matanggal ang pananakit at pamamaga. At lalong-lalo pa mga kaibigan, isa pa sa madaling naaapektuhan kapag tumaas ang iyong uric acid ay ang ankle, tuhod at lalong-lalo na ang wrist at mga daliri ng kamay. Dahil po mga kaibigan, madali kasing maipon ang crystal sa mga joints na ito kaya may pamamaga, init at paninigas na pakiramdam kapag andito na ang uric acid. At dapat talaga mag-ingat, makaibigan, ha? Dahil hindi lang po yung tuhod, hindi lang po yung kamay o mga bukong-bukong, yung siko ang naapektuhan nito. Even ang ating kidney, makaibigan. Dahil ang sobrang uric acid ay pinupunta rin sa bato at urinary tract na posibleng magdudulot ng kidney stone dahilan ng matinding sakit sa tagiliran at mabahong ihi. Kaya nga lagi nating binabalik-balik na kung saan kapag napapansin mo na iba na ang amoy ng iyong ihi, napapansin mo, makaibigan, na grabe ang pain dito sa iyong tagiliran at bumababa na po sa inyong hita, mas magandang magpakonsulta na, lalong-lalo na kung mataas ang iyong uric acid. Baka may namumuo ng bato sa iyong kidney. Kaya lagi nating sinasabi na kung saan, makaibigan, is prevention is better than cure. Mas madaling iwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito kapag meron na. Kaya lagi nating ina-advise na huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa taglay nito na superior antioxidant na tumutulong maiwasan na mamuo ang mga bato at tumigas ang uric acid sa mga buto.
7: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline of vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
9: Paghagos han kada oras.
10: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
9: Mga tinaguan, mga panandoy, mga hinumduman.
10: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
9: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
10: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
9: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
11: K-5

0: iha ka man bumaton. Iginano ka?
1: Gumawas pa ko kwarto ni Bea dili ospital. Alam man dito kung bato na nito ni mutawag.
0: Kumusta man niya?
1: Ginkukuhaan niya na yung blood sample para ito na yung mga laboratory test. Kaya ano?
0: Bantay lang ito yung masawa. Dero ko makatawag kay imo. Gandiri ka gihapon makakatawag ako. Hinperahad law. Posible nga ni usa ka semana?
1: Ha? Kaya ano? Amo ito nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang kinasingkasing nga gimpapadangat ta iyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Mga kakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: Wow! May kumso!

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kanda Rosalinda Tupas, han barangay Opong, Tolosa, Leyte. Kan Neknek, didaha barangay 83, Paraiso, San Jose, Tacloban City. Sugod man kan Boboy Omeres, ang Chief Tanod, ha barangay 48, Magallanes, Tacloban City. Kan Charlie Lacaba, han amandayihan Basay Samar. Ngan kan Rose Makauba, ha Basay Samar. Maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan ang asimana. Usahiya nga babae nga taga Rawis Anibong, Tacloban City. Nga niya ay nagpapatawag hangaran nga, Bea. Ang mga paypay han niya kinabuhi in iyagin padarangan hiya aton. Nga niigin paangbit, basi may pati ka aton.
1: K5 Diary.

0: Mapaya ko loka ang P5 Diaries. Warilaliwat suwete Dennis na niya napadaan niya babae. Kay diri ini contentment usalang ang lalaki. Pero asya manggoyot babae nga kwartal itong biling, makakahimo gunin panguwat ha mga lalaki nga napauwat liwat ha ira. Aadin ikaduha nga sumpay ni nga akon istorya. K5 Diaries.
1: Waray signal akong kakatuan. Aw, may signal, pero mahina eh, hinduro. Ngan direper me. Maupod ako ha farm. Ngan napalitan pamilya ito na akong usang abarkada.
2: Maiha man, usa ka simana? Mag-inano ka muli din sugad ka iha?
1: Gi-enjoy, diba? Panalagsa. Mupay ito nakatuhuron. 1 week man la ito. Pagpatakas na lang kita pagbalik ko.
2: Ano?
1: If you know what I mean.
2: Ito nga ha. Ako na may sweet master nga. Sige, upo dito mo mga barkada. Basta pagbalik mo harom ka na.
1: Oo daw. Sige na. Bye-bye na babe.
2: Pagbalik mo ha.
1: Oo. Bye.
2: Bye.

0: Kumusta ka na?
1: Mabay naman, Doc. Bangin pwede na ako gumawas.
0: Pagkatapos ito, Rebo, usap pa nga, laboratory test. Magawas ka na? Pwede din hikala, aday? Importante nga, anika, para ikaw itong makaintindi itong kondisyon ni Bea.
2: Sorry. Sige, Doc.
0: Lima na kabulan tikang madiagnose. Ito ni mo clinical depression, Bea. Tama ba ako?
1: 5 kabulan, Doc. Oo, 5 kabulan.
0: Samtang tikaiha ito ni mo kondisyon, mas makukurian kita ay pag-manage. Derica, regular nga nato marito ni mo anti-depressant? Kinahanglan ko mahibaruan, Bea. Kudiri epektibo, haibuan to na kod gin-prescribe nga mga medisina. Pwede nato liwanan. Pero kinahanglan ko anay mahibaro kung regular ka nga natumar.
1: Talagsa nila ako natumar, Doc. Yan ang simana, makaduhala da ako magtumar.
2: Kaya ano, Han? Diri ba nagsisigurado hina na Iselia nga makatumar ka kada adlaw?
1: Diri maaram hina na Iselia. Madira ko gintutumar. Gindadara ko lang kwarto. Para diri ako mita ginpa-flash ko lang CR. Akwarto itong medisina.
2: Bea.
0: Ano itong problema ito ni mo mga medisina?
1: Naluluwi ako ito na akong asawa. Tikang ako magtinumar. Wala na namang sex life. Maray ko gana. Nisan kong karuyag niya. Maray ko karuyag. 5 kabulan na kami nga waray kontak. Sugod na ito kaiha nga waray sex life ni Dennis, Doktor. Naluluya ko imuhan. Sorry nga diri ko nahataga ito nga imu mga panginahanglan.
2: Han, nakakainsindi man ako ay mo.
1: Oo. Pero diri ko na ito nahatagayan mo ito nga akong obligasyon. May mugi hapong panginahanglan. Pero diri ko natutumanan.
2: Doc, kung maliliwanan mo't iyayan ang mga medisina.
0: Ito mga antidepressant drugs. Amoy ito ang side effect. Sering mo, nakakaintindi ka kung kaino ka. Waray laan ay diyo sexual contact.
2: Nakakaintindi ako, Doc.
0: Bea, mabati ka ha, iyo asawa. Ayaw ka guilty. Mabalik ba nito kung paggawas ka na iyo yan nakahimtang. Gan usap pa, kinahanglan mo yung pahuway. Kinahanglan din ka mag-uol. May na mo problema ay mo kasing-kasing. Generally, gihapon, itong mga medisina kasing-kasing, napahambobo itong sex drive itong pasyente.
1: Doc, waray pa namang anak. Ano man namang pag-anak ko masusugan.
0: Ayaw pagturaw, Bea. Dennis, may the chance. Kinahanglan laan ay ba stable ito ni mo panlawas. Sana tayo pagawan ay mo mga medisina. Para depression, Bea. Nakakaintindi ba ni Dennis, di ba?
2: Nakakaintindi ako, Doc. Han, ayaw ko pagproblema. Maupay ka man. Magkakaanak kita, Han. Ayaw ka pala ka. Ayaw na pagtuo. Ayaw na.
0: Buwas, katapos ito ni buusa pa ang laboratory test, pwede ko na ikaw i-discharge. Ipapadayon ko lagi hapon na ibo itong antidepressants. Siguraduhan na, nga baka katumar ka perbe. Para makasabot kita, kun may positibo nga epekto.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: K5 News FM.

0: K5 Diaries.
1: Maupay na lang ngayon nga nakahigayon ako yan na pagbisita. Buwas naman ngayon ka mo magawas, di ba?
2: Oo, buwas na.
1: Ano man, Bia, mauna ako. May sugo pa ako ni Mrs.
3: Salamat ang pagbisita, Jimmy.
2: Betty, dili ka pa man mauli, ano? Idudulong ko lang haubos si Jimmy, dila ko mag-iiha.
4: Sige, nurong yan pa man ako mauli.
2: Han, malusad na ako, ha? Idudulong ko lang ti Jimmy haubos.
3: Sige.
1: Baka di kami, Bia.
3: Sige, Jimmy.

0: Ano man? Wari ka magilty?
1: Magilty nga ano? Ano ta akong sala?
0: May hatis ka. Kalyunat imo uto ka no? Aw, ano? Iti imo kasing-kasing it kalyuhon na?
1: Kay ano ba?
0: Hunahuna, Hebeya, umundang pagtumaran niya mga medisina kay naluluoy na hay mo. Kay kuno waray na niyo sex life.
1: Ano man, ginkukundinar mo ako ito yan ah.
0: Uy, diri, uy, diri. Iyon mo man't kinabuhi. Anakon na ba? Naluluoy ako kan Beya. Ang kauna niya, dieta kaguda sex kay waray naman niyo sexual contact na doa. At diri ya maaram, manipis nat ngay mo talinga tungan ka na sobrahan ka na.
1: Saba na ko, Jimmy.
0: Oh, ano man, buwa. Ay ka, kinpipi na to umugulit yung asawa nga waray problema ha imo kung waray niyo sex life kay nakaka-intindi ka iya.
1: Kay nakaka-intindi man balitaw ako.
0: Aw, oo. Nakaka-intindi ka nga may damo man mas bata, mas sophisticada nga substitute. Substitute na akong siring tul, ha? Di rin ano siya nga may dagihapon tiyot. Maram ka na ito. Am ito. Nakakansindi ka. Pero kung uri ba daw lahi, Riza? Makansindi ka nga uri niya sexual contact nga ni Bea. Ikaw pa?
1: Bis nalanot imigya kan tul. Basta sigurado halit usa nga butang.
0: Ano nga butang?
1: Siguraduha lang nga diri umabot kang Beya ton bayong kan Raisa.
0: Uy, ngalurong ka. Kung umabot ito oras nga mabuksot ka ni Beya ito na mga ginbubuhat, eh pagtaha pa nga ako nagsinumat, eh pagtaha pi.

0: Kumusta na yung opisina, Betty?
1: Ay, no problem. Permila, ito no problem. Salit ayaw na pagpinakian na.
0: Ano daw lakon? Umundang nala ako.
1: Ha? Umundang meaning ma-resign?
0: Para iba...
1: Nakuhuna ko na kayong pag-resign?
0: Para iba yung stress.
1: I mean, B, haiba, stressful itong imo trabaho. Pero para haimo, maaram ako nga masayon lang ito haimo. May damang nga stress, pero diri ang stress nga masayon la. Nga makakadugang hiton imo medical condition. Kung ma-resign ka, mag-ano ka man haiyo. Maupay man kung may lugar para mag-garden ka naman la para stress reliever.
0: Karuyag ko na gada maupay, Betty. Tinuod la. Naluluwi ako kan Dennis. May dami yung physical nga paginahanglan. Pareho lang ito't babae nga lalaki. Labi na kung may asawa na. Pero para akon, hindi ko ito gimbibiling. Kay siring ko pa. Hindi ako naabat yung physical nga panginahanglan. Wari la akon kung wari namon sex life. Kay wari ko man gana.
1: Diba, nagsiring ka naman nga nagpatapod haimuhi Dennis nga nakakainsindihiya.
0: Natuod ka ba nga nakakainsindihiya? Lalaki hiya. May daniya panginahanglan. Yan gimbibiling ito niya. Makadamon na itiya magprobar haakon. Pero diri ko yung natataganit iya karuyag. Magbibiling hiyahin makakahatag ito iya Betty. Bata pa takong bana, Betty. Wari problema panlawas. Ini nga akong kahintang. Amin itong magpapasabot kung ano ka ba ko dito na amon ka mag-asawa. Ita akong sakit itong magiging pangilalaan.
1: B, tagihay itong sinisiring nga benefit of the doubt. Bisan kung diri ka na tuod hinduro nga nakakaintindihiya, tuod na laanay. Tapod labi. Responsible man nga ba na hi Dennis? At least, asya ito't akong pagkita.
0: Responsible man balito hiya. Pero di daadtuhan waray ko pa sakit. Pero pa kumaaram niya na kung ano ya ka-responsible. Kung tub-tub din itiya ilog.
1: Ah, uy. Aadinay, Dennis.
2: Naihaay ako. Laging istorya paano yung kami kini Jamie haligid yung krasada samtang nagulat yan sa rakyan.
1: Ah, sige gadla. Pero yan ang aanhi ka na. Mauli na gihapon ako. B, makadto na lang ko haiyo paggawas ko ha opisina buwas.
0: Salamat, Betty. Ikumusta ko, Ira?
1: Okay. Sisidkun ko ngayon hira nga dirihira madada yung buwas pagbisitangan hi. Kay magawas naman ka mo buwas it udto.
0: Unta.
1: Aw ngayon, an akon bag. Nga damo itong salapi, ay bangin ko mga limtan.
2: Hagi daw lugod kami. Iba na ito nga damo ng salapi.
1: Damo ha, inop. O, sige na. Makadinabalita ako.
2: O, sige.
0: Salamat. Good night.

0: Ay, sige naman o, June. Kaon na. Igintimbra ko ikaw nga daanin kape. Aso ka rin nala kung kulang pahay mo itong tamis.
1: Kumaon ako balay, Silya. Alin na dahil nga kape kay kanugon kundiri ko, Imnon.
0: Oy, paghinay lamano kay mapasupad ito yung duro itong linaso.
1: Lingkod God. Mapakian ako bahin kan biya. Kung kay ano nga, naisulod naman niya otro hospital. Kalugod itong kaon kay bangin wari ka papamahaw.
0: Ay, tapos na ako. Sige, malingkod lang anay.
1: Hala, sige. Ano good ba na itabo nga? Nasulod naman liwat sa ospital eh, Beatrice Silya.
0: Ano siringan niya ka opisina nga suok niya nga sangkay? Nadismayo ko no. Kunwaray pa kuno niya masalo, di doon iya opisina. Para pasandigo na iya, badakay natutumba kuno sa lugibiya.
1: Kaparti ba ito iya sakit? Itun iya depresyon, Silya? Ay,
0: diri ako sayod, Mano June. Pero ang mga nakalabay nga adlaw, masulog po niya, nagtitinuok perme, nga nanuhupungan niya mga mata. Pamati ko nga ni, waray tutumaran niya medisina. Gintatagan ko, ginkakarawat man liwat, pero di rin niya gintutumar.

0: Salamat na akong best friend, naka-office mate, nga di rin akong papabayan. Hanakon ka upo na banay, na nagtitimang mo ako. Nilabinahan akong papangahalawig maghunahuna. Wala akong makabating pagbasol ang kamatayo ni mama. Tugunan na akong aksidente na akong hinumdan. Mga K5, buhas o bilagi hapon ako ninyo. Ha akong pagsaysay din niya, K5 Diaries.
1: Gandi natatapos ang ikaduhang bahin. Ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Bea, hanrawis anibong Tacloban City. Idin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan ni haaton, nga ni ginpaangbit, base may patik haaton. K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Bea, Jael Yu, Kaupod Hira, Joyce Katubaw, Edwin Torres, Jeneline Fajardo, Lisa Alindao, Ray Cabias, Ralph Palacio, nga Rex Jonathan Lumbre, kapapel ni Dennis. Pinapatan ni magnamit niya musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias. Kinasingkasi nga pagsurat ng ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may ganyan yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayop tagsatag sa nga diary, igpagawas ito nga nagpangbit haamong email k5dramas103.1@gmail.com. Dingani ipadara ha address K5 Diaries, Kill of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amunin ni mo aming drama, base mahipatik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaon ng holiday, iwan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1, hayo mga radio, ang kampiyon ng istasyon. Say I'm the boy
2: that you can. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
7: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
8: Mm.
7: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
8: Mm.
7: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
8: Mm.
7: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
8: Naaragyo na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
7: JP. Kaya jud.
8: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
7: Oh.
8: Gipabaga kini ang

0: kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kung gakutoy akong kutokuto, moinom ra ko og 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala gyud dayon ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kaayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
0: So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes doc, as food, healthy nga food.
0: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, moinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir JP. Kay ang purpose ana siyempre, kay ga-lecture ba yata?
4: Oh,
0: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3 Bio lang, ang ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Maunay mag-provide ni Mog Energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3.
0: Nga naman.
4: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
0: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diha, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
0: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka
4: mauna
0: sulod sa 14 ka adlaw, dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
4: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
0: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas ipadayon.
4: Ayaw gabusohon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DGX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas-maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo.

0: mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
4: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw.
5: Waray patinoon?
6: Kayo waray awas?
7: Waray gap bugas?
8: Kayo! Yungat!
9: Aray ko! Saba daw, birangkat!
4: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tikang himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imuhuna-huna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
10: Agoy kaol-ol, sana all!
4: Ang balay ni Biloy!
5: Libat?
4: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
11: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
12: D3 Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Hello, mga ka-K5! Shout out kan Ronald Potesta ng Santa Rita Samar, kan Ana Marie Haser Kualumag ng Tacloban City, kan Mary Ann Tobias Bacalya ng Zone 2B utap Tacloban City, Flora Daypada ng Barangay 95A kay Baan Tacloban City, ng kan Herman Adinkula ng Burawin Leyte. Abri na niyo mga Facebook kan radio, ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Piloy.
5: Diba?
4: Manok-manokong. Ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
5: Hala, ano di ninay? Ano di?
14: Hindo. Ano di, hindo?
5: Hala.
14: Uy.
15: Bye.
14: Waray naman.
5: Hala. Ninay.
14: Waray naman. Warak na babatean. Sige daw, huwag ka doon hilang daw dito.
5: Sige daw, hilang ka daw, hilang ka.
16: Nay, may nagmamaupay, nagbibiling kang tatay.
14: Uy, sigang waray ako didi, waray didi.
16: Mano, waray didi. Waray tatay, bisan ko na adiudog.
5: Ay, iba daw.
17: Ada, good ngayon, hiya.
16: Mano, ano ito, parcel?
15: Wari ako makilala ini Junjun. Diri yang maaram aku ini Pepe.
16: Tay! Tay! Parsen man na di! Adi nagulat! Tay!
15: Hey! Paggawas niya. Pupusilon ko hiya ngan madagmit ako magpapaandarit akong motor. Ulatan ko yan niya purtahan nga mapakita. Hey! Waray pa man!
17: Ano ko no iton?
15: Ay, hininay. Diri man yan na daop. Baga nagtatago man. Kaya no daw la.
17: Sering ko, ano iton? Ano nga parcel, ha?
15: Kuan, para kan biloy. E biloy, aada.
17: Waray hindi. Itagpakiana, itbato na.
15: Itagpakiana, luwat itbato na. Aday biloy o waray.
17: Bato na, itagpakiana. Ano ito nga parcel?
15: Aday biloy o waray, ha?
17: Waray!
15: Bungyo ka.
14: Si kahuna niya nga wari ko yung makilal eh. Maaram ako, ikaw ini Pepe. Diri lang kumapahalata.
15: Waray kundi na hibiloy.
14: Lakat na, waray didi. Kundi rin ka malakat, matawag akong polis. O barangay tanod para palaktong ka.
15: Ano? Hindi na nakabo.
14: Ito na. Ha, nalisa nga, pagsiring ko nga, matawag akong pulis. Ha, wari na kung iba. Hipi-hipi adto.
5: Sigurado ka ba, Ninay?
14: Ay, oo, Biloy. Hipi-hipi adto? Oo! Hiyagod ka, entengog!
5: Wari mula, pasak ba? Hay na, hay na.
14: Hep, hep, hep, hep, hep, hep. Ay, ano ka ba?
5: Kaya nung ginahawiran mo ako. Gusto ko kumita itong atawo kung hiya ba, Pepe?
14: Ayaw, ayaw daw. Tuod akon. Di rin maupay, Biloy. Mamamatay ka kung magpipirit ka.
5: Kaya naman nga mamamatay ako?
14: Tiri ka maram. May pusilag to.
5: Ay, Ninay, hala.
14: Tiri ka maram magkita. Ha, tiri ka maram magkita yan, ha? Hapurtahan ka pala. Mahukad na ito yung armas. Diretso. Bang! Bang! Okay. Ikaw ka! Tumba! Patay!
5: Ninay...
14: Oo, Biloy! Posible so ganito may tatabuhay mo. Amo yun at iaplano!
5: Kinangalan, i-report nato ninyo barangay. Pasabtante, kapbongyo. Kaya ano nga, nakasunod mo na ito nga. Sugat kan Pepe nga diri nakikilalan nga may daman kami barangay ordinance nga no entry, no ID.
14: Ay, oo, good man ano. Kano dalawa nakakalusot ini Pepe?
5: Ako'y pa, hindi rin ito hipipi.
14: Hipipi at tubiloy. Hipipi.

0: Hey, waray good gumawas. Ibasik wag yung tudas dayon. Yatis ka good biloy ka. Anay, anilanay ako. Patay uras lanay ako din eh. Mabalik ako nuruniyan. Kinahanglan paggawas ko, may da ko mapapatay din eh. Kinahanglan good.
1: Ano tuloy? Ipipinadin niya itong barangay? Paano ano pa kasiguro nga hiya tuloy?
2: Balitaw, nakita man ang iya't sura.
3: Nagpatahap nga rider. Nagpapaparsel ko no.
1: Ano?
3: Kumanta pala eh. Nagsing mapay. Una ko na may tubong. At takikin na kilala ni Mrs. Sitya, busis. Ngalong, mapay.
2: Ano to yun iya?
1: Uma daw, diri ba daw na pagpatay ang dupot? At tunga unglo nga pipi? Diri lang magpakita kung kay baa! Baa good.
3: Kaya ano nga baa?
2: Bangin, kung naan niya barangay hall, wala kita armas baya?
1: Aw, bato! Bata akong tayo na yun.
3: Bato.
1: Ano daw, kaya nung pagkalusot niya? Di ba may nakita barangay ordinance? No entry, no happy. I say no entry, no ID.
2: Bakit gumamit yung iba na ID?
1: May dida ipakita na wong. May dida may ada ipakita na wong ba? Ano? Nakakumuplan siya kaya wari makititiyan na wong?
2: Nakabaguta na mga diri kita nakita na wong.
3: Nakaparcel. Nakasarupan na wong.
1: Iyan to,
2: Pipi. Pagpatayad itong tuyo kang biloy.
1: Oo. Waray lamakay gayon, kay waray ka man gumawas.
3: Kay magawas ang tako. Nadiri man ni misis. Gimpugnan ako. Mapatay ko na ako.
1: Hindi ka magawas. Bangin ka po silon.
3: Asyan si ring ni ninay haakon.
1: Konsugad, naninilikado kita. Kay ngan baga bangin maamungit at pamilyahin eh. Labi ka na biloy. Kaya ko, waray kuman pamilya. Bumiriling pala.
3: Ano't mo, pick up? Matawag ba kitang tanod? Tanod ngayon kita. Polis.
1: Diri pa ako nakakuan. Natagit polis. Ayawanay kay baga. May kaso na yung mayor. Anitan niya. Mapasunayan na iti aulo. May kuan, may ano. Mapasunayan na tulo ni mayor. Anitan niya.
2: Anahay na ulo ito, kap?
1: Ay, pipira ba't ulo ni mayor? Duha?
3: Ay.
1: Utsa lang ngayon.
3: Utsa.
1: Biloy. Anim mga barangay tanod? Panlanjoy daw, sige. Over. Pagka di ka mga tanan, mga tanod. Now na.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
6: Balay ni Biloy.
7: Iba.
6: Manok-manoko.
3: Ato na, Kap. Nakapisto na natin mga tanod. Ginpapagbantay ko.
1: Gitogon mo, Loy. Nga kung baga may masakob ng tao. Arwanin ay dihingan kung nakapismak yun eh. Fish match. Baga suga dito. Ipapakita na itnawong.
3: Oo, Kap.
1: Gitogon mo, Loy. Nga kitaon. Bangin may damang armas nga bitbito. Gintatagula.
3: Kap. Gintugon ko, Kap. Ginsiling ko pa nga. May dahol ka aton. Kinaboy, charit. Mag-strict tugon kita. Uy, Kap.
1: Ano ito?
3: Nagringanin mo silpon na da. May natawag.
1: Bahay, uy. Bangin niya ako nag-aaroon na din. Nandidis. Ano yan?
3: sige daw, sige daw. Sige, bato na.
1: Eh, man nag-register dito, natawag ka, babato nung ko daw. Hello, inwini. Hello? Ada ka? Uy! Ano to, tigre? Bakit may daman nag... Nang nga, na, asa ko, nga lang.
3: Hindi naman, ikap nga, tumawagay mo. Jiro, maalam ka?
1: Hindi lang maalam. Anay, hello?
7: Hello? Kapitan Fungyo.
1: Ay, oh, ha? Oh, ay, oh, ako yun eh. Ano ko, no? Hino, ito yung nga baga natawag, mag-aburido man.
7: Na Fungyo ka? Di ka nakilala akon.
1: Uy, hala. Bilay, bilay, bilay. Baga man ini ni Mayor Anitan man ini.
3: Ano to yay mo? History.
1: Hello, Mayor Anitan niya. Ikaw ini?
7: Ano ka, Anitan niya? Animal ka?
1: Uy, ikaw ini Mayor, amo ba?
7: Oo, ako ini. Bongyo Cup.
1: Uy, di ka baga magkaro-taxil number ha? Kano nga baga maram ka man?
7: Di rin na importante kundi in. Tumawag ako. Tungkol kay importante hinduro.
1: Bayot ka, good man. Ano? Maalap ka mamiling ko nahit mga kuwantak number, ano, ha? Oh, bayan na namon reklamo, eh, mo. Kay ba't na nalad to? Ay nalabaga pag-istorya hamon. Kay may kaso ka na, saldiri pwede nga tumawag ka o mag-istorya hamon.
7: Mamate.
1: Ano man ito? Sige, mamamate ako.
7: Diri ako matugot. Nadiri ako makabulo sa iyo ni Biloy.
1: Ano ito? Ibiloy? Ibiloy tayo mo ginbibiling?
7: Pambati! Kabungyo!
1: Lay. May datuyo ay mayuran ni Tania.
3: Ano tuyo?
1: Nadi man, nadi istorya hi. Ngan, nangungumusta ay mo.
3: Di rin nangangumusta kan, Robert. Awan ito. Nag-iisog ba
1: ya? Ay, Robert, pag dinabuti niyo. Kaya yung good man itong good man. Ah, sige, Robert, doy. Ayaw ka baraka. Adi rin man, buutan man niyo. Ngalong hilo. Kumusta, Biloy? Ami si Ring.
3: Amo ba? Amo nga yan?
1: Iya, kastorya na. Ayaw pag inaw-dawo. Sige na, Loy, sige na. Nga, adi taksipi.
3: Sige. Ikaw.
7: Animal ka, Bongyo. Di pa kita tapos.
3: Oh, hello, Mayor. Mayor, anitan ka. Asiste, anitan niya.

0: Anila ni ako apilyo. Huhulaton ko hibiloy. O din gani, hikap bungyo. Dindihin nga marampag nga kahoy. Ani ko magtatago? May da nakasumata ako natanod nga akong sangkay nga ginbabantayan daw ako nira. Salit kinahanglan ko tumagwin maupay. Hulaton ko nga umagihibiloy o bungyo din ni nga lugar.
1: Ano? Waray ba may umaging rider? Nakabangot. Ha? Mga tanod?
2: Nakabangot? Waray man. Waray man.
1: Ipagbantay ka mo ha? Eh may hulga yan nga. Kanda Kapitan Bungyongan Chip Tanod Biloy.
2: Hulga?
1: Salit. Nagrurunda patrol good ka mo. Magrunda patrol ka mo. Ayaw ka bara kahit iyo kape. Ako't bahala iyo. Eh maram ako. Ha iyo nga mga tanod. No coffee. No duty.
2: Sige, salamat ka ga. Waday mani kapitan yan chip.
1: Ato barangay. Barangay hall. Ato lera. Sige, kung may da problema, i-radio da yun iyo. Nakasabot.
3: Nagkasabot, bobot, yaging pakot.
4: Nay, ato ba nga rider kanina? Anong tuyo ato kan tatay?
5: Balitaw, Nay. Kino nga tumago man lukot kita mo?
4: May utang ba to'y tatay kanto hadto nga rider? Nay, kino nga nahadlok man ka mo hadto?
6: Anak, diri ato parsel, kaaway huh? Ato ni tatay. Salit, diri ka mo magawas ha. May da kaaway, iyo tatay.
4: Kaaway? Hala, makiawa yun ni tatay, nay. Kaibutan man hiya.
5: Ay, nabuburugod kami na anay.
4: Balita.
5: May kaaway tatay. Tatay talaga, tatay Biloy. Katapos, di rin man ni tatay.
4: Kunin ulit. Di rin makiawa yun.
5: Di rin makiawa yun. Basta, wala yung
4: kaaway. Hino man ito, nay. Ano't kaaway ni tatay? Taga din ni Baton.
5: Wala man kami makabatinay nga may kaaway tatay lagi.
6: Ayaw na lang ka mo pagpinakiana. Basta importante, matuod ka mo haakon. Basta kung may dataw nga magbiling kanimo tatay, kaniyo ba tatay? Ano naman, aniyo ibabaton?
5: Masarin kami, waray dinihi tatay, bisan ko na niya balay.
6: May, Jun.
7: Mayor, ikaw ngayon ini. Hi, kumusta ka na? Nasiring manhikap, bungyo nga. Butan ka man haamon. Ano nga hangin?
8: Diri ako buota na inyo nga animal ka biloy.
7: Wow.
8: Impact!
7: Oh, impact! Ano, impact ta?
8: Diri ako nalilipay ha iyo. Gimbuhat ha ako.
7: Ha?
8: Ngandi ako namumusta ha. Iyo nga bayot ka!
7: Nag-isog ka hamon? Kaya ano?
8: Nadiwara ka pa. Ha?
7: Oh.
8: Iyo ko ginreklamo ombudsman.
7: Ako'y natura riton. Kaya daan mo natin mo sila nga ginbuhat hamon.
8: Sala! Ando nga sala?
7: Susubatan ko na natin sala.
8: Ayaw nga pag-imuhin sala. Jack and Jill, JJ, yung may tilda ko yan, bitokon!
7: sige, okay let, bitokon. Basta di rila, sistohon mayor.
8: Pamati, Biloy, pamati ha. Sinay Kapitan Bungyo, yara, antes itong 10 days, i-withdraw itong kaso.
7: Ano to? We-withdrawn? Hayan man nga, bangko naman wiwitrohon it kaso.
8: Tanga!
7: Ha?
8: Di rin ang bangko wiwitrohon, kundi ombudsman.
7: Aha? Inambot nga ho, Mayor. Rambot nga ho.
8: Bawian niyo ang kaso ha ako. Withdrawan niyo. Pinaagingin pag-file affidavit of resistance. Iksusrat niyo nga di rin na kamo. Magpapadayon!
7: Ah? Magsusulat kami ng papel? Dito nga yung mara magsulat. Anon ko man ito, Mayor? Anon ko man, Mayor?
9: May mga istorya pa, partikan biloy nga mabubukwat.
7: Uy, ay magbukwat na.
9: Buwas na, hapag abri utro hiton, anbalay ni biloy.
7: Libat!
9: Manok-manokon. Inigang drama, ginmumula yan ang pangatingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jemeline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hitcheck ko mulo nit nagluyog hindi riyabag na sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabias. Hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 The Club and Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
7: Diba?
9: Manok-manoko. Iginliliyawai yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon in radio.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: E3 Bio with Physio!
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Gina Magbanwa. Isip o sa ka-nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
20: Extend food supplement for men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport, Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Bait kumso!

There you go mga KK5, maligayang maligayang karawan sa inyong lahat, and may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga KK5 na nasa trabaho. Nako, Martes na. Ayan, mga tatlo o apat na tulog na lang. Nako, hindi ko na alam mag-math. Kaya na bahala. Basta malapit na mag-Friday at malapit na din mag-Saturday. Kaya naman makapagpahinga na ulit kayo. Tuesday na kaka-countdown tayo, diba? Syempre, yung mga KK5 din natin na nasa biyahe, nako, ingat po kayo lagi. And of course, lagi ako nandito para i-remind kayo to always wear your sunscreen every day. Diba? Dapat protected tayo laban sa sikat ng araw. Kahit pa yan medyo makulimlim, dapat yung sunscreen pa rin tayo pag day time, mga KK5. And of course, magdala tayo lagi ng mga payong at sombrero panangga sa init. At syempre, kung umulan man, magagamit pa rin naman natin yan, mga KK5. And, para mas lumakas ang ating immune system, kasi patatagan na lang talaga ng resistensya sa panahon ngayon, mga KK5, lagi kayong magdala ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Katulad ko, lagi akong may dalang Mighty C sa aking bag dahil may mga times talaga na minsan nakalimutan ko mag-take ng vitamins right after I eat lunch or my breakfast. So, lagi akong may dala niyan. Besides, ang Mighty C kasi pwede siyang inumin kahit na walang laman ng tiyan mo dahil nga it's in an alkaline form. Kaya safe na safe siya. So anytime, anywhere, pwede niyo siyang i-take. Basta lang, lagi kayong may dala. And of course, yung mga KK5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ang kanika nilang negosyo, naku, babatiin din yan natin sila because grabe naman talaga yung dedication yan nila sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pinagbabantay ang mga establishments dahil minsan wala na yan silang mga weekend. O kasi kahit weekend nagtatrabaho pa rin sila, doble kayod in this economy naman, diba? So ayan, saludo kami sa inyo mga KK5 at syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung mga KK5 listeners natin na nagbabantay naman o nandun sa kanilang mga bahay na kahit ano yung ginagawa nila, kings and queens of multitasking naman talaga. Kahit anong ginagawa nila sa kanilang mga bahay, nagsisiphead, naglilinis ng bakuran, diba? Naglalaba, nagsasaing, lagi lang naka-on ang radyo at nakikinig sa K5 News FM programs. Kaya naman, thank you so much mga K5. Talaga namang saludo kami sa inyong lahat. Deserve nyo ang isang napakalakas na palakpakan. And samahan niyo ako syempre this chill Tuesday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement of my virgin coconut oil and D3. DTX 500 and makusigup ang kontra high blood pressure and diabetes. And of course, my forever favorite na lagi kong dala araw-araw, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga KK5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan with a song by Pink Sweats. This is At My Worst. Ako ay magbabalik with our key tanungan of the day. Maya-maya lang.

with the girl. Oo, so anyway, ayan, mga ka-K5, tulungan naman natin si ka-K5 Neyma. Nako, napakalaki ng problema niya. How to tell his boyfriend for 6 years na na-fall out of love na siya. So if you want to send in your kasagutan sa kanyang kaitanungan, just text us sa aming text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin niyo lang po ang aking page. That is KK5 space Miss K. And of course, kung hindi niyo man mahanap ang aking page, do not worry mga KK5, dahil nakashare naman ang ating live streaming link sa official Facebook page ng KK5 News FM, which is KK5 News FM Tacloban Digital. So ayan mga KK5, abang-abang ako sa inyong mga reactions na mostly violent reactions, di ba? Oo, huwag lang po tayo magbabad words. Paano? Talagang hindi ko babasahin yung mga pagbabad words sa mga comments. Anyway, ayan. Let's give a helping hand to ka-K5 and Neyma na talagang feeling ko sobrang hirap ng kanyang situation sa ngayon. Kailangan na kailangan niya ang ating tulong. So mga ka-K5, ihintayin ko ang inyong mga kisagutan, and while I am waiting for that, syempre, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Olivia Rodrigo. This is Driver's License. Ako ay magbabalik maya-maya.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pungso!
2: Mga ka-K5, may dako igi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches hataklovan public market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Morning,
7: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
9: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
9: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
10: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
11: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities. Ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ng school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
6: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
16: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
17: O ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
17: Mm.
18: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
17: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
18: Mm.
17: Iya sa tao ang rod shape.
18: Uh-huh.
17: Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
18: Uh-huh.
17: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
18: Mm.
17: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
18: Mao
17: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
18: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
17: Mm.
18: Extra nga kopya sa code.
17: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
18: Munay.
17: Gubona sa mga free radicals.
18: Mm.
17: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
18: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa.
17: Mm.
18: DTX 500 ug Mighty C ra jud.
13: DTX 500.
19: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pumalis sa mga butika.
17: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
18: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
17: Mm.
18: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
17: Mm.
18: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA o RNA molecules.
17: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
18: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
17: Mm.
18: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule.
16: buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
17: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tawo? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tawo. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
16: Ayay,
17: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
16: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
16: Dili abusuhan.
13: DTX 500.
15: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert. With Dr. Ramil Uy, DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Mga K-Farm, that was Lego House by Ed Sheeran. Time check tayo. It is now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Kani-kanina lang ating nireveal ang ating katanungan of the day, which is from K-5 Neyma Ilustre. Ang kanyang tanong, mga ka-K5, paano daw niya sasabihin sa kanyang boyfriend for 6 years na na-fall out of love na siya? Grabe!
1: Oh my God!
0: Oo naman talaga, diba? So, ang kanyang story time is 6 years na sila ng kanyang boyfriend, at tawagin na lang natin sa pangalang Jojo. And recently, na-feel niyang hindi na siya ganun ka-excited na makausap, or she's just not into him anymore nung mga recent days and since naka-long distance relationship sila. So most of the time, si Jojo ang nag-initiate ng conversation, siya'y tumatawag, and then every time naman sila na nag-uusap, eto na mga si Neyma ay... Alam mo yun, laging gusto niya lang i-end ang conversation, gusto niya lang manood ng TV, basta wala na siya masyadong gana to like talk to her boyfriend for 6 years, ha. So ngayon, na-feel niya na na-fall out of love na siya. And take note, mga ka-K5, sinabi niya na wala naman siyang nagugustuhang iba. It's just that, parang nawala na lang din talaga yung spark for her. Hindi na niya ganun kamahal yung boyfriend niya, unlike before. So ngayon, ang tanong niya sa atin is, how is she gonna tell him? Diba? So, sure na talaga siyang wala na siyang nafe-feel or naramdaman for Jojo. Kaya tinatanong niya na lang tayo kung paano niya sasabihin kay Jojo yung kanyang nararamdaman. Nawala na siyang maramdaman. Diba? Well, well, anyway, ito na nga ang sabi ng ating mga ka-K5. Unahin na natin itong kisagutan from ka-K5 Rian. Sabi niya, hindi ako naniniwalang na fall out of love ka, na wala kang ibang nagugustuhan. Oh, logo. Hindi ba pwede yun? Sabi niya, it would be okay to be tired or whatnot because... siguro nami-miss niyo lang ang each other at nawawala lang yung spark dahil LDR kayo. So, better be honest with yourself and with him. Kung meron ka mang nagugustuhang iba, that's fine. Basta aminin mo lang sa sarili mo at sa kanya. Pwede naman, oo, diba? Kaya nga nagtataka ako na paano kaya mapu-fall out of love kung wala kang, alam mo yun, wala kang kinabibisihang iba. Hindi ko din talaga alam kung paano yun nagiging possible. But yeah, baka lang naman, di ba, nagkasawaan na kayo. Minsan din kasi siguro, pagka yung routine nyo palagi na lang, uwi, gising, usap, work, parang pag ganun, medyo boring, no? Kung ganun, siguro baka yun yung naging, alam mo yun, trigger point kung bakit medyo nanlamig itong si Neyma kay Jojo. But of course, baka lang may iba pang dahilan, di ba? Pero sinabi niya naman sa kanyang story time na may mga nagawa kasi si Guy before. Kaya siguro every time na nag-reach out si Guy, bumabalik yung mga nagawa niya sa past, di ba? Kaya sabi ko talaga sa inyo mga K5, kung meron kayong mga problema sa mga past nyo o sa mga nakaraang taon nyo, I think it is best to like talk about it. And hindi nyo ipagsawalang bahala or isang tabi na, sige na, okay na yan. Hindi kasi pwedeng ganun. Kasi babalik at babalik yan sa mga recent nyo pang away. Diba? Parang mag-uungkatan kayo ng past ganun. Kaya dapat, ano, clean slate lagi. Kapag meron kayong mga, diba? Naalala ko nga yung last year, oh. Naalala ko nga nung 3 years tayo. Yan, ungkatan na ng past. Oh, bubukas pa yan ng file, ng folder. Oh, eto nga. Dati nga, ganito-ganyan ka. O, diba? Balik-balik yan. Kaya dapat talaga, kung meron kayong issues, meron kayong mga problema, pagka inayos nyo, talagang dapat ayos talaga. Yung walang matitirang crumbs for you to, you know, look back and say, ay, nako, hindi, mali talaga yun, diba? Kaya nagkakaganyan siguro dahil hindi niya naayos ng sobrang clean. Nung sobrang, alam mo yun, inwaray-waray hapsay ba? Meron pa rin mga natirang mga crumbs and doubts and, ano, regrets. So, I think yun, doon din yung trigger point. Anyway, eto naman, galing kay Kaki 5, Sweet Maldita. Ay, gusto ko itong pangalan niya, Sweet na Maldita pa. At least, diba, kahit Maldita siya, sweet siya. Ayan. Sabi ni Sweet Maldita. Masatawa ako. Sabi niya, that's where it starts eh. Pretending that no one... That no one likes the other. Or the other likes no one. But then, all the negative traits are criticized. Then I pity you. I pity you, sender. Kasi, ano to sabi niya? I pity your boyfriend, sender. Dahil hindi niya alam na napa-fall out of love ka na pala sa kanya. Oo. Diba? Baka lang kasi mayroon ka talagang nagugustuhan, hindi mo lang maamin sa self mo. Kasi minsan, alam mo yun, na-fall out of love ka sa isang tao because may nako-compare ka sa kanya. Like, oh, buti pa siya ganito, always there for me, buti pa siya ganito. Diba? Mga ganong kinemirot. So, ayan. Baka lang. Sana wala, diba? Mas okay pag wala. Talagang magiging valid yung reason mo for, you know, for falling out of love. Eto naman, sabi ni Nuni, sabi niya, ibalik ang spark. Ayan, offline, ibalik ang spark. Oh, travel kayong dalawa and gawa kayo. Akala ko, gawa kayo ng baby. Ayan, gawa daw kayo ng bagay na gusto niyo both. Tapos mag heart to heart talk kayo about how you feel and present it so you can be clear. It's unfair sa boyfriend mo na ikaw lang ang ganyan. So, if you feel that way, I think it's time for you to tell him yung buong katotohanan. And that's what I suggest. Ayan. Oo nga, diba? Bago ka mag-decide to break up with him, what if gawa muna kayo ng something to, you know, rekindle the love that you once had? Diba? Kasi sayang naman, 6 years din yon. I mean, kung maayos yung relationship nyo, yun yung ano, time na, ito yung moment na kailangan, manghinayang ka talaga, diba? So, kung kaya pang masalba, oh, salba mo naman, oh, paglaban mo naman kahit ano, very, very light lang. Oh, paglaban mo ng konti. Pero kung wala na talaga, diba? Kung na-try nyo ng lahat, travel kayo together, you both found a new hobby together, diba? Tapos wala pa rin, hindi pa rin nanumbalik ang iyong pagmamahal para sa kanya, then I guess that is the sign na ay wala na talaga, hindi na talaga siya yung para sa'yo. And mahirap din naman kasi mag-pretend na meron pa kahit wala na, diba? So I think that's the time na pwede mo na sa kanyang sabihin. And on how you're going to say it, marami namang paraan, pero at least man lang sabihin mo siya ng maayos, ng malumanay. And give him enough reason kung bakit nawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Diba? Just be honest with yourself and to him. So, yun lang. Pero for me, paglaban mo muna kahit konti lang. Oo. Push mo ng ano, kahit bahagya lang. Mga 20%, ganun. Oo, paglaban mo siya. Paglaban mo yung 6 years nyo, kahit konti lang. At least man lang, diba? Makita niyo yung effort na ano. Oh, wag mo naman siya biglaan ng bonggang-bongga. Oh, dandahanin mo lang. Pero kung wala na talaga, wala na kaming magagawa. At wala ka na rin magagawa. At wala na rin siyang magagawa. You really have to, you know, end your relationship and go separate ways. But, meron naman kasing magandang paraan. Paano gawin yan? So, nasa saya na yan. And I think, ayun, yun lang yung masasabi namin. Paglaban mo na muna ng kuante, and then after that, pag wala talaga, then it's fine. Let it go. Ganun naman talaga ang buhay. Wala tayong magagawa pag mga ganun na talaga. It's our heart that's already telling us that it's a no. Diba? So, ayun, Nima, thank you so much for sharing in your story and your kitanuan dito sa ating programa. Syempre, maraming maraming salamat din sa ating mga K5 na nag-send ng kanilang mga K-sagutan. Thank you so much sa inyong lahat. And, syempre, tapos na ating K-tanungan at K-sagutan. Maya naman, abangan niyo ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat. Mukha niyo naman mga K5, diba? Makatulong sa inyo. So, eto na nga. While waiting for my kalusugan tips, ituloy-tuloy naman na natin ang ating jamming session with a song by Justin of SB19. This is Kaibigan. I will be right back, mga K-5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa.
6: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
5: Yes, maujud. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok. Makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons o sa lain pang neurons.
6: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
5: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta-amyloid plaques.
2: D3 Bio!
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
5: Ayay!
6: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imuhang utok. Pero
5: correct,
6: ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga puste diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
5: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
6: Correct. Muna'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
5: Correct.
6: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
5: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O, ako nasab si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayawg abusuhon.
7: Ditribayo! Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye! Maokini, ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo! Ang ditri ng may visio. Ang visio ng may ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health! News.
8: Hingiya pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha. Hindi in garantiya and print options na kloban. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.

0: campione Radio.
1: Ora sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!

Mapay nga kulup sinirang na Bisaya sa kumusta ka mga tanan? Hinautunta na kang mga pangkentang yan nga oras. Medyo nag serum-serum ito na kalangitan. Oo, nag-masirum yan na mga ka-K5. Nag-uran-uran na kadali. Kay gusto siguro baga mas maupay manggun mga ka-K5 ito na serim pa matugnaw ito na panahon. Ha? Baga may tumang kita ka-K5 Milton. Nagisiguro init pag sinira

0: Kaya ato na, no? Yan na nag-uran-uran, nakapanilig, ya, tanggal, lintalo nito, na tapu-tapu. Maupay na laliwat, ha? Nagin na paborable, agun nga may bisan, may manimanan nito na kamapaso, nga ginaabat, yan na, ito naton mga kabugtuan. Kumusta ka mo? Welcome ito naton na taramdan El Castigador. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Kaupon nato nito na Fersa, ubugos nga Fersa, K5 News FM, Tacloban. Ika K5, Jaime Grabador, ato ni kakaupod, ka K5, Jerwin Del Caliar, Engineer Department, ika K5, Melton Matek. Meron yan, ika K5, Ruel Montesa, para ito lakatan panahon. Ano ba ining, kuan, ining local thunderstorm, magpapadayon ba ini? Ah, kung... kay sharing ito na ato nabasahan na hapira nga report ito na pag-asa. Kaya sharing nga pag adito pagtapos o katapusan nga simana ito na bulan ng Mayo in mag-uran-uran na. Oo. So amo ito na sharing ini na siguro amo na itikang hit mga pag-inuran-uran. Pero may balita liwat pag abot ito bulan liwat ito ng Oktubre. Banging kuno ang super El Nino liwat iton ma-experiensyahan. That's why ito na Pilipinas in duduhalamang good ano ito na i-claim. Duduhala ito na klima nato ni cheddar, rainy or dry season. An una, dry out kolad to wit nga very wit season. mula doon, sige, lalot at doon, baga pag-uuran. Pero mano man, mga ka-K5, kay wari man kita pauwahan, mag-inuran nga ni, mariklamo kita kay pag-gimbababaha kita. Magin masirak nga ni liwat, mariklamo liwat kita, mga ka-K5, may tungod kay inin, kuan liwat, mga ka-K5. Inin, mapasupasuliwat, nga matapu-tapu. So, bueno, ini nga ito na taramdan, naging padangat inihaton ito na Klinika D3 Bio, the superfood supplement, nga Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga protection hatun lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya nga immune system, lakip naghapon ang Klinika DTX 500, makusog lot nga panguntra ito na high blood pressure. May napabayan na mga patron, mga ka-K5, patron ko niya na, 103 ba ito ka K5 Milton? Hapalanog, oo, patron niya yan na, din niya barangay 103. Hapalanog, din niya syuda dito na Tacloban. Pero buwas sa Ngadlaw, Pizza 27, patron ito na Dagami Leyte. Ngan, may dalawat ato nagpag-greet, ano, nasiring in-greet kami, din niya barangay Pagsulugon. Ito na babat ng Leyte. Piesta luat ni Ragihapon na buwas. Happy piesta ka K5 Jericho Montejo. Ay pagsiring nga ba kay waray ka na di diha K5, wada ka na BIR baga ma-skip ka ha? Waray hini ka nag-skip kay patron lagi. Nga sa pa ka K5 Milton, diri ini makaka-skip kay buwas nga adlaw mga ka K5 ingin deklara. Indeklara ini nga holiday. Holiday buwas mga ka-K5. Dere ini na baga, itdagami late hingangad to. Good man ini kay holiday buwas. Para hiton mga nag-opisina, hiton na gobyerno. Pero ito privado ng mga buhatan padayon. Otherwise, no work, no pay. Pero double pay luat ini na mga ka-K5. Double pay ba? Or kaya rin regular holiday? Kay itong pagdeklara ito nato na Presidente Bongbong Marcos. Itong buwas nga adlaw, Pizza 27, bulan itong Mayo. Miyerkules ini nga adlaw, ano, kumo regular holiday. Oh, regular holiday ngayon. Habugos ini mga ka-K5 nga naso na nga hapagkuan ini, hapag salinurog itong Edel Adha o Fest of Sacrifice. Ang deklarasyon in subay ito na proclamation number 1264. Gimpirmahan ini ito na itong presidente para taganhin dalan an pag salinurugin usang pinakaimportanteng okasyon panreliyon heton Islam. Oh, para ito natin mga kabugtuan ng mga Muslim kaya sumalay itong proklamasyon kaya itong Idil Adha in bubuhaton manggod buwas ng adlaw subay itong advisory hanbang sa Muro Darul Elta. Again, dumara itong deklarasyon kasunod itong rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos tapos ang pagtikang Latinihan na 1447 Hera Islamic Lunar Calendar. So, nauna na ngagin kuan igin talaan itong Republic Act number 9849 pagsalin urog itong Idil Adha kada ika-jes o ika-napulo kadlaw itong Sol Hijjah ani kadusing bulan itong Islamic calendar kumo national holiday nga may movable date ini ha. So anyway, alas 4:42 kuanta na itong report. Dato na didi weather forecast tikag didi kan kake Fabruel Montesa didi ha PDRRMO kana Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Ruel, standby.
1: Hulat panahon.
0: Sir Ruel, kumusta itong panahon? Medyo nag-tariti din na siya itong Tacloban. Nambut ko na lakip ba din na palo?
2: Inuran din eh, pero kadali la. Mm-hmm. Iko lang ang nahumugan karsada.
0: Tanggal ang tapu-tapu.
2: Oo, pero madalumdum pangalihamon yan.
0: Yan ito paggawas ni...
2: Amo na.
0: Sige, go ahead, Sir Ruel.
2: Ano yung yung minahal ng provincial Leyte, padayon kita makakaabat inusahay madampong kalangitan nga nagresulta na yan na intigdaay nga pag-uran nga pagdalugdog may tungod kay epektado kita han local thunderstorm nga usa nga duha ka oras sa manaboy ni nga local thunderstorm kun makita ang mga Doppler radar hit pag-asa ma-issue ang pag-asa hit thunderstorm advisory kan kuno ni barangay Bungto or siyudad malakbatan ini nga local thunderstorm pwede to magkadan makusugay nga uran makusugay nga hangin ngan may kaupod nga magkidlat kan mananabulay to asa ko binusa nga duha ka oras basar liwat han pinakabag-o nga satellite animation ang pag-asa ang low pressure area nga atong ginbabantayan hagawas sa Philippine Area of Responsibility kaloy sa Dios nahimo nahiya nga tropical depression nga nakakaapekto niya trap asinirangan kanluran nga dapit hidon Mindanao nga ang nabibilin nga lugar han Mindanao so sa adto pa kanluran nga dapit nga ni usa na ito nga indikasyon nga harani ay na habagat season kanina na last 3 siya nangakulog pan tropical depression nakadton may karayon nga 1360 kilometros sinirangan norte sinirangan nito Mindanao may daniya kakusgun ni ng hangin nga 45 kilometro per ora harani sentro nga pagsubas kong maabot ng 55 kilometro per ora nga naglalakaton abigari nga naglalakaton nabuot lahiya almost stationary ini nga the tropical depression sumalahiton pag-asa posible ni sumulod na pari dayton Biyernes kang pagkatawagon nga duming nga nawaray gale warning nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw din ni atrapit sali tanaton mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pang isda taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat lahiran mo pa para liwat tira makalikay inano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hiraan to kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe na niyan nga gabi sinubuhas itun magahon pinaagihan dagat taluwas gihap pagbiyahe kay sirin ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dinhi ato lapit nga habugos nga sinirangan han Bisayas naton real time nga temperatura ada kita din Tacloban ada kita 27 sentigrado nga kanina inabotin 32 sentigrado naton gihataas nga init factor din Tacloban inabot lahin 42 sentigrado nato na dalaw sinidlit kaninan aga di Tacloban alas 5:15 matutunod iya na nga kulup alas 5:58 anaton daylight time iya na nga dalaw nagkaadando si ka oras ngan 43 minutos.
0: Sir, well, ini nga low pressure area in makakasunod ba ito naton o makakapikto din iton kuan katunaan?
2: Inin di rin na nahiyan low pressure area, tropical depression.
0: Ay, okay. Oo, inin makaapikto ni makalandfall ba?
2: Sumalahan pag-asa, di rin ikinikita makakalandfall bisan din ng parte ta aton nasod.
0: Ah, okay. Baupay, kaya maramag kita nga bisan Mayo. Labi na itong June, ano? May dahil ni mga bagyo nga naabot.
2: Oo, ito na yan na. Usang adado ha, pati gihapon at June.
0: Naka-experience piyesta dito amon, June 19, nga gimbawa bagyo. Oo. So, ano na nga panahon?
2: Doon na kabisis, ala.
0: Oo.
2: Nagsasayop.
0: Oo, may dahil ni mga bagyo tun sugod din nga mga kuan tinin adlaw. Amad to nga di rin nakakaganda nga to farm kay baha di natatabok. Pero mga talagsala. Oo.
2: Panalagsala mga kunik ni sasayop nga ni usa nga duduwa.
0: Okay. Sige Sir Ruel, thank you so much ano.
2: Damo salamat kan mao pay nga kulup late.
1: Sulat panahon.
0: Dabo salamat ngiri kan Sir Ruel Montesa. Ikang ha Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Alas 4:47 na mga ka K5. Naton weather update gin padangat tinihaton ito na Clinica D3 Bio the superfood supplement Mighty C the alkaline vitamin C at sugad man Clinica DTX 500 makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Good afternoon nanay ngadikan Sir Efren Ann Ocampo. Nga sugad man hi Robert Felicin. Kumita na ba ni KK5 Robert Engineer? Nga di kan Sir Robert Felicin? Pay nga pag pamati nga na sugad man. Nga di kan Sir Michael Sabihon? And Ma'am Leyte Sulaya, Brian Lubin, Ma'am Imelda Carbilao, Arlene Efrel Tisado, Ma'am Sheila Kubatsa, hi Doblen Rosalia, hi Yar Ortega, ngan hi hinupataadi, hinin hi Ma'am Imelda Carbilao. Yan, sige. Hi Sir Mabel Gatso, Ma'am Mabel Gatso Ricote. So, bueno, mga KK5, ngayon kita, ito natin mga himang rawon na iyan na. Ha? So, nasiring ito Department of Justice. Pagawaray ko no ini kahuna-huna eh, ito Department of Justice nga magkaadahin reward money ha pag dakop ano gani ka na Senator Bato de la Rosa. Ini Senator Bato de la Rosa in Maydana iginhangyo kada PNP nga tanggalan hiton iya lisensya hiton iya armas de fuego. So nagtitik ako ni mga kakipay ma skip good ni Senator Bato de la Rosa. Maram ka mo amo na itong paggasan ni Senator Bato de la Rosa pag inero skip ano. Kay marab ka mo ini di rin man tanto ano di man tanto nga nasa rin kitang inin sayup good ni aging buhat ay kumbaga but ang PNP as iya ito na command no command responsibility niya ang nahitabo nga war on drugs inin damo nagkamatay subay hiton mga data ano nga nagkakagawas nga amo malat itong ginggamit dito ICC talaga hiyagod talaga iton mauupod ano ngadi kan former president Digong Duterte. In fact, hangkadak piliwat ni inin Tatay Digong, nagyakan man nga ni mga ka-K5 ni Senator Bato de la Rosa, nga iya inin uupdan. Willing hiya damayan, updan, kutub, hiton kamatay. Pero yan, baga na hadlok na siguro, hinihi General Bato de la Rosa. Nga updan na hitatay Digong. Baga na giniriskip naman hiya. Narigumok lugo diton Senado, diton niya paglutaw. May tungod lainin, kaya ba inin sulbaron mga ka-K5 din ni ito natong kalugaringo na korte? Instead nga ikadtuha International Criminal Court. But you know what, itong ICC, nasulod man lahi ako ang pananglitan na itong korte din niya Pilipinas, hindi rin na na-function. Or pagkita itong mga nagre-reklamo, nagiging bias na. So that's why an era last recourse. Katapusan ni nga baga dadaupan na amo itong International Criminal Court. Kay hadto nga panahon magreklamo ka nga ni makakatilaw kay mga panarhog mga ka-K5. Mahadlok ka. In fact, bisan nga ni itong mga huwis at mga prosecutor nga magkakapot. Sining-siring pa gintatablang gihapon yung kulbahat itong mga panahon. Pero itong abogado ang baga pinatay ang panahon ni inin Presidente Digong Duterte. Pero mo pailuat itong panahon nga may the war on drugs. Ang problema la kay nagsayup la nga may ada talaga mga lapses. Amulay nito naging problema. Alas 4:53 niya nato paghirimang rawan gihapon. Ito na pipira ng mga istoryahon. Dayon ba itong election? Ito na barangay mga ka-K5. Kaya maram ka mo, waray pa may nag, ano, waray pa may nagpasa para ito na postponement ang barangay election. Kay pagka July, maram ka mo magtitikang na itong impeachment complaint. I don't know kung ito na June singabuton banira ito na pagpasa para itong postponement na barangay election. Kay ang rason ng postponement amo itong pagkaadahing krisis sa enerhiya. Krisis ito na gasolina, petroleum product, darang nagtitikataas sa pambresyuhan. Amo ito nagiging rason. Amo ito na ito na mabatian nga posible amo ito maging rason. Tama ba nga suspenderon lana itong eleksyon? Nga magkaadahin the holdover capacity anay itong aton mga presente, mga incumbent barangay officials. Ikaw sangkay, ano itong imo masisiring? Pabor ka ba nga ma-extend anay, ma-postpone o diri lana madayon itong eleksyon? Ano itong iyo masisiring ni mga ka-K5? Para ako, it's okay nga di rin madadayon. Mas morupay ko di madadayon. Kay para kung may naman mga proyekto nga gipapatuman niya na hiton mga incumbent ng mga barangay officials, at least mapadayon. Pero kung ito ibaliwat ng mga barangay officials, kundi na mga tultol, kinahanglan na mag-eleksyon. Pero iton importante nga tumanon nato niton igin lalarang itong balaod. Ano na nag-postpone itong eleksyon. Gin-postpone itong eleksyon nga inin mahitungod han pag kaadahin term extension o napasar naman ko ditong balaod ini nga paghatagin term extension nga dito mga barangay officials nga magdadaog untay yan ang inin 2026 yan ang Nobyembre. Ano na gipostpone dyan na, otro na lot ipopostpone. Hato na pagkitay din ni mga ka-K5, abuso na inihito na itong mga magbaralaod. Kay may adabalaod nga igin mugna, pagkaadahin eleksyon dito naglabay nga tuig, ginsupak ini, ipinagi paghimuliwatin na balaod, nga pagbubuhaton daw kuno yan nga bulan ito Nobyembre and then yan na ipupuspon na liwat. Oh, kitaon nato na kay iton mga barangay officials in amo ini hira mga ka K5 iton adya grassroots. Amo ini iton main kumbaga hamakinarya iton politiko iton national itim pinakamakusog nga makinarya ito na diha barangay. Oh, kay hirangan itong gumios nga butusan ka, mabubutusan ka. Pero sumingan nga ipagbutusi, gumios ito na diha barangay, goodbye ka. So ito mga senador in kuanin hiraya na magkukumuhirahin bunay. Nga posible umayon in hira. Nga diri magkadan eleksyon lana. Kay para hira mga ka K5 in makakuang-kuon, makarelax-relax itong panggasto, pagsuporta ganito ng era mga tao nga nagsuporta liwat ha era din ito naglabay ng mga eleksyon. Alas 4:57, mabreak anay kita kadali mga ka K5. Oras gimpadangat haton dito ang klinika D3Bio, the superfood supplement ng Mighty C. Alkaline vitamin C nagatagin extra ng proteksyon aton lawas, nagpapakusog ito na resistensya ng immune system. Yung klinika DTX 500 makusog ng pangontra ito high blood pressure. Stand by mga ka K5. Mabalik ang taram Daniel Castigador, kataliwan leperang ang pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Kodes Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha kakapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
8: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
7: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
8: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
7: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
8: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
7: Mm.
8: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
7: Mm.
8: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
7: oh,
8: ga-exercise sila. So kung
7: wow,
8: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
7: Mm.
8: Pero kung sige kag kaon og tamis,
7: gababa.
8: Oh. Oh. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
7: Sobra na.
8: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
7: Oh.
8: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
4: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
8: Mm.
7: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
8: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
7: Oh.
8: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
7: Mao
8: pay pag-adtos clinic, magpakonsulta, mao pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
7: Correct. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
6: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
13: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve. No one above. Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
14: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
15: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
19: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May pumso!
24: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5:08 na mga ka-K5, oras ginpanangat haton ito na klinika D3 Bio, the superfood supplement, ngan sugod man, ang Mighty C, the alkaline, vitamin C, nagatagin extra nga protection natong lawas. Nagpapakusog ito natong resistensya nga na immune system. Oo, so, oy, kumusta ngayon ito natong, yan na mga KK5, diniha San Jose, syudad dito na Tacloban. May napaningira din na mga tinipig gihapon nga baga bukog. O ano itong maupayan na KK5 Milton? Inin humba, ano? Para sa panaman itong humba, kumbaga naikikaubos na. Itlitson, kung pinaksiw na, marasa, labi na kung nahikaubos na. Pinakamarasa ito na litson KK5 Milton. Ito na tiil, ano? Labi na kumbaga inin pantambal itong hangover. Yan sasabuan ni mo. Butang ni mo hin dulaw. Tibahin nga ni Tikala. Tibahin nga. Basta gintutula ba? Bagang tinulang di ba may da litson paksiw. So, litson tinula. Para sa kay agihapon, ano? KK5. Litson tinula. Ayaw, litson kinilaw. Kay pwede siguro, bagahin ginsusugban ni mo, ano, bagang kilawin. Bueno, alas 5, just contact and report ni KK5 Jaime Grabador. May ada inin higing kay Mang Rao. Oo, ito na ito na grupo na mga taga-media. Yani hito na bag-o nga tumuma pala ha posisyon ano liwan no nga dito na anay ini na provincial director ito na PNP o mag-ugod man niya na ano ito na kuan ito na provincial director ito liti provincial police office mga ka K5 e police colonel Celerino Sacro Jr. Hiya yan na iton ano ini hiya na gud iton diri na OIC ano di full plates na gud iya nga hiya iton provincial director ba okay baga tisoy ini ano ka K5 Jaime tapos baga mahangad-hangad ka gud ano okay kwan ini taas lumuhod ka nga di diri maabot. Sige, alas 5.11 na. Contact 340 kang dinikan ka K5 Jaime Grabador. Ka K5 Jaime, stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jaime, K5 mo.
5: Inin panginano hiton Q gas o ay larom hito na fuel crisis sa pag-aresto hiton mga wanted person yan pero pang mga pagidabi hiton kriminalidad nga na malinawo nga panginabuhi nga ditong probinsya hiton Leyte. Ini hiton focus hiton bago yan na nga nagtuma hiton posisyon como provincial director hiton Leyte Police Provincial Office nga Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. Tikang inhiya ka K5 Roger ha Quezon City Police District QCPD. Nga niya ginmaliwanan manggod ito na ginrelieve ha pwesto ngayon na aadi ka K5 Roger sumalat ato na surok na nakuha in floating position he Police Colonel Junicio DC Apas Jr. and former provincial director. So balik kita nga di ito na pagiging as assignment as provincial director in nagtikang iniya ha QCPD pero manggod tikang iniya ito na malakan ano or sangalakan or kadete tikang ha PNPA or Philippine National Police Academy nga napaggawas niya diretso ya ka K5 nga di ha pa Kamaynilaan o kung Katagalugan na area na assign up until ha naging police colonel hiya nga naging police director or city director itong Quezon City. At the same time, na-assign gapon niya ha Pasig City nga nalingkod nga mayor na inhi Mayor Vico Soto San Oliwat na-assign na nga di ha probinsya itong Leyte nga ibabaruan itong roots or gintikangan nga anhini ni Police Colonel Sacro ka K5 Roger in Habaybay Leyte. So taga-baybay Leyte lang niya ka K5 pero baga mas hasahiya itong Tagalog kay dito yan ang tinikang itiya pa again police. But balik kita, itong iya focused agenda ng marching order, ano, itong iya pagkapot itong probinsya itong Leyte, iya pagpupokusan ko no ito na pag panginano, itong mga wanted person na gidabi itong kriminalidad. At the same time, iya ginpapasalamat nga nga tanan nga bungto itong probinsya itong Leyte is kindeklarang nakataling gawas itong kagubot or baga na maintainer na itong peace and order situation which is apagkaya na labi niya nga again i-enforce itong paggawas ano or pagdetalye itong mga police personnel ha kada lugar, komunidad, partikular ang mga surok ito na barangay nga mabantayan nga may masumbungan itong katawhan. Nagkamala kita itong nagsusimo nga pagpagimang raw kang police colonel sa Sacro Jr. para hiton iya mga plano ng nakadugang ang pangamalitali hiton iya bago nga mandato kumo nalingkod yan na nga nagmamagulo hiton LPPO. Adiman, pamatayan naton.
6: Good morning. Gusto na po sa akin. I mean, yung information or ano po yung mga plano natin as the new provincial director of LPPO po?
7: Magandang salamat po, sir. No? Yung, of course, yung pagbagong PDK, i-assist natin yung operational accomplishment ng mga station natin. Then we will set target setting and we will set target, no, specific target para mapataas yung mga accomplishment natin doon sa 4 flagship project ng ating Chief PNP. Itong operations against illegal drugs, operations against illegal gambling, operations on wanted persons and most wanted persons, and operations on those firearms. Dapat doon tayo nakakatoto. Meanwhile, hindi natin pabayaan yung moral at welfare ng ating mga kapulisan. At sa katotohanan, mayroon pa yung project na ng coffee break with PD. Ito yung mga targeted personnel natin na may mga issues, may mga administrative cases, yung lalong-lalo na itong mga kapulisan natin na medyo ano lang yung mga BSP nila, mga minimum na lang. So kinakausap natin yan. At pinaparamdam natin na ang kanilang PDI nandito lamang at handang na tulungan sila. I-uplift natin yung moral nila. At mayroon din tayong programa ngayon na tamang bihis, isa puso, sombrero mo, sagot ko. So pag may maroon tayong mga kapulisan na nakikita ng mga medyo kupas na ng mga sombrero, mga sira na, at pinapalitan natin para maganda tingnan sa mata ng taong bayan.
3: Sir, when you was in the office, what was your marching order po sa lahat ng mga lower units?
7: Opo, yung marching order ko, papalakasin natin yung ating kampanya laban sa illegal na droga. At yun nga, yung flagship program natin, yung mga wanted persons, kasi hindi ho tayo ang mamamayan natin hindi nakakatulog, lalong-lalo na yung mga wanted persons na mga rape, murderer, ay nasa mamamayan pa, nasa kalye pa nagkakalat. So kaya papalakasin natin para wala na silang puwang sa komunidad itong mga wanted persons, para yung mga komunidad natin ay magkaroon na ng kapayapaan, lalong-lalo na sa pagtulog sa kanilang pamamahay.
3: Sir, how about illegal drugs?
7: Opo, kaya nga sabi ko nga kanina, pinapalakas natin yung kampanya natin sa illegal drugs. Ang katunayan, sa tingin ko, medyo tumaas yung by-bust operation accomplishment natin this month of May. Hopefully, masusustain natin, matuloy-tuloy natin yung gains natin na nagawa natin this month of May.
4: Sir, you've been assigned sa Tagalogan regions, no? But we found out na taga-Leyte ka rin daw. So what's your feeling when the assignment came na sa Leyte ka na magsiserve?
7: Opo, it's an honor kasi lahat ng pangarap ng mga uniform personnel ay gusto makapaglingkod sa lupang sinilangan. So nagpasalamat tayo sa ating gobernador, si Gobernador Carlos Jericho Pitilla, sa hopefully matanggap tayo at saka si Ardi na may warm welcome sa atin.
4: When you came, sir, yung bagong challenge na nakaharap mo is yung fuel crisis. Yet we've seen, no, na may app together with the province of Leyte na nilaunch. So anong edge nun in partnership with the LPP? What ano ang role ni police dito?
7: Oo, ito yung programa ng ating gobernador, ano? At ito'y malaking tulong sa mamamayan ng province of Leyte. Itong programa ni GOB, ito hassle-free na makapagbigay ng kaalaman sa ating komunidad kung saan yung pinakamurang gasolinahan. Mm. So, papunta ko lang siya kung saan bayan siya pupunta. Alam na niya kung anong particular na gas stations na mayroong mura at mahal na oil gas price. Mm-hmm. So, malaking tulong siya. Hassle-free at efficient, kasi hindi ka na mag-ikot-ikot pa, hindi ka na kailangan pang gumastos pa ng gas at mag-ikot kung asan na yung malaking difference ng presyo. At ang role naman ng police nito ay kami po ang naka-upload ng mga oil gas price doon sa apps para ito yung makikita sa taong bayan kung saan yung murang gas. So, ina-upload ng kapulisan natin para ma-update kung mayroong bang movement yung gas prices at ma-update din natin yung mga litinyos.
8: Mm-hmm. Ano status ngayon, sir? Sa, di ba, may queue gas yung monitoring. Anong assessment mo ngayon na magkaroon ito?
7: Sa ngayon, yung assessment natin, medyo wala namang substantial na movement ng oil gas price so far. Hopefully, dasal natin na mababa para hindi maibsan yung economic concern ng ating mga kababayan.
3: Sir, punta naman po tayo sa Balik Eskwela program po. Ano naman po yung plano ng police and ilan po yung ide-deploy para ma-secure yung mga schools?
7: Opo, sa kasalukuyan, we have an coordinating conferences, of course, sa mga concerned agencies, DepEd, sa mga LGUs natin, sa kapulisan natin, at mag-deploy tayo at we commit na lahat ng mga schools ay ma-deployan natin ng police para sa safety ng mga estudyante natin.
3: Sir, yung mga nakakaluwa, usually binabash nila yung police kasi sinasabi nila na parang bawal kasi diba, bawal talaga yung police sa loob ng schools. So, paano po yung paano natin i-reconcile na yung police, at least may police visibility na hindi naman feeling nila na sila.
7: Oh, meron naman tayong programa din sa mga estudyante na kung saan ay meron makakandap tayo ng mga info drive, anti-criminality prevention tips na kung saan hindi naman nahirapan yung kapulisan na makipag-coordinate sa mga school sa authorities. So, ang alam ko lahat ng mga programa, activities ng kapulisan lalo na sa mga estudyante ay welcome naman po tayo
3: sa ibang school.
9: Sir, last mahabol ko lang sir, kasi the province of Leyte is also the gateway to Luzon and to Mindanao. Isn't it challenging for you as a new PD na mapigilan yung mga pagpasok o paglabas o maging daanan yung probinsya ng mga illegal na mga substances po?
7: Opo, mayroon tayong standard na standing order na yun na pinagpita natin yung mga seaports and airports natin ng mga contraband. And of course, in coordination sa mga other agencies, aviation and mga Philippine Coast Guard, pinapigpitan natin. Ang katunayan, mayroon tayong ginagawang programa, itong bantay
9: kalsada.
7: Bantay kalsada, kung saan doon natin, pinapigpitan natin yung mga doon natin nakakandak ng mga traffic enforcement, supervisions, oplansita, para makontrol natin yung movement ng mga sasakyan at yung mga kontraband natin.
3: Sir, 6 months na lang po election na barangay na sa election, and latest, the one of the parang ingay sa election, may namamatay, especially in the 3rd District of Leyte. Ano yung gagawin natin, sir?
7: Oh, yung nagpapasalamat tayo kasi noong nakaraan, umating tayo sa mayroong
3: CQC?
7: Nilalunch doon ng declarations of stable internal peace and order. Tayo natutuwa na sa lahat pala ng municipality ng Leyte ay nadeklara na ng stable internal peace and security. Naway, ito yung naging katotohanan. At naway, i-live natin to let's live by it, na talagang safe at secured na ang lahat ng municipality sa 3rd district.
3: Pero what action, sir?
7: Ah, sa elections. Oh, may mga
24: as maraming ka school performance, memory
7: at mga ina-upgrade natin yung deployment. So, may mga in minute details na hindi natin pwedeng i-detalye. Pero may mga forward deployment na tayo, yung mga PSB natin, katunayan may PSB na tayo, police sa barangay, nandoon na ngayon, nakaka-imbid na sa barangay para i-maintain natin yung kapayapaan doon sa kanya-kanyang barangay at municipality.
3: So, habang papalapit, sir, yung election, mas more police visibility in the barangay.
7: Yes, so, yan, asahan po nila yun. Asahan po nila yun na palakasin natin yung police visibility on all concerned municipalities.
3: Sir, may namomonitor po ba tayong private armed group dito sa Leyte?
7: So far, wala naman po tayong existing. So, hopefully, wala na. Oo, para talagang yung peace, ma-enjoy natin, ma-enjoy ng mga kababayan po natin.
10: Na mention mo kanina sir, tamang bihis, how prepare ang the police provincial office sa auditing at inspection na isasagawa ng National Police Commission, ideally sa ratio ng police at saka sa mga humayang kada barangay at syudad, how prepare tayo sa audit at inspection na isasagawa?
7: Oh, ang LPPO naman po ay laging handa dahil ito yung ginagawa yearly. So, expected na namin na makakandak ang napultong ng audit and inspection. So, ang LPPO personnel po ay handa at pinaplanuhan naman natin ito na dapat ang lahat ng kapulisan ng LITI ay sumusunod doon sa tamang bihis na pinapagpad ng PNP during, hindi lang during na audit inspection team ng nakultong, kundi dapat araw-araw.
11: Sa ratio, sir, kamusta?
7: So far, ang ratio ng kapulisan natin
11: 1 is to 800,
7: so far, ganun pa rin yung ratio natin. So hopefully, madagdagan pa tayo para ma-reach natin yung 1 is to 500 ratio.
0: Okay, sige. Kaki-5, Jaime.
5: Oh, Amado, Kaki-5, Roger, ano, ato na kuha, klaro ka upay. Ito niya mga plano, ano, in fact, yan na, nagpreparar nga ni Rayton kanan na ang Balik Eskwela Program, then itong PNP, o niyo sanga stakeholder, itong mga eskwelahan, pag-abot, itong panlimpyo, pag-andam, itong mga eskwelahan, itong pag-intrada, itong klase. Nga, gun otro, ano, ni Police Colonel Sacro, nga, importante itong visibility itong kapulisan para unahan nga tanan na nabibuild itong pagtapod itong mga tao at the same time di rin makuri mag-implement itong mga programa itong pulisa nga makikig-coordinate good masisigurado itong koordinasyon itong komunidad nga itong kada operasyon ang kapulisan.
0: Oho, taga din ninihikuan na Sacro.
5: Sumala ito na itong pamakana, no? Taga bye-bye liti la ini, K5 Roger. Ngayon, actually, ini na nga dito niya pamilya, ano, relatives in baga na apo or baga na sa second generation cousin iniya itong mga kari.
0: Okay. So, amo nga yan nga, kuhan, ini nakuha ya sa provincial director. Siyempre, ini gobernador mapili.
5: Of course. So, siyempre, baga tagalito yun. Pero, ang iyahinigin na tukod niya pamilya, and dito na Manila. Kasi ngayon na itong kanina, nagtikang inihinigin pagiging polis sa dito Manila, nga iya na open kanina, or hanaton pamakiana off the record, nga nakasaway yung taga Cavite. Pero iya roots, taga didi, Hamabalite.
0: Oh, okay. So, dako ito na posibilidad na talaga pick up ni itong provincial government.
5: Oo, kay in fact labot lahi itong iya courtesy ang aging buhat nga diha provincial governor's office is diretso dayo nera may mga programa nga aging lunsar nga party good ito na LPPO. So baga nakita naton dire makuri nga nakita naton ito na kumbaga relasyon ito na bagong administrasyon itong LPPO nga in connection nga dito ang provincial government.
0: Okay, sige, go ahead.
5: Alright, okay, five, Roger, amato na itong balita nga tikang or nakuha tikang agawas, durot naman na itong DTX 500, hanma ko suga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes. Ako naman ni K5, Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko nga kaliawan, as syudad at akloban nga nabugo sa sanirangan Visayas, K5 News FM.
24: K5 News FM Live Report.
0: Damot salamat ka K5 Jaime Grabador para itong report. So boy no mga ka K5 Badaw perang mga Duterte appointees sa Supreme Court nagsuporta ini ito na TRO. Yagin na aaro ni Senator Bato de la Rosa. Kadamuhin ni ano nga mga appointees ni inin anay Presidente Duterte. Sirin, pero di rin nga tanan na manggun nga mga mahistrado ha Korte Suprema nga gin koan inin gin appoint ano ha panahon ni Presidente Duterte yung bumutos sa basura at inihangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga magkaadahin temporary restraining order. So siyam itong mga sumala itong igin pagawas ng resolution ito ng Korte Suprema. Lima mga Duterte appointees sa imbumutos pabor kapaghatag yung temporary restraining order. Ganika na De La Rosa, lakipin din ni Hira Associate Justices Ramon Paul Hernan, Ami Lazaro Javier, Henry Jane Paul Inting, Ricardo Rosario, ni Antonio Co. Jr. Samtang, ang siyam naman ng mga maestrado, pumutos para basura, di ito na hangyo ni De La Rosa, nga Duterte appointees, amuhira Chief Justice Alexander Hismundo, Rodel Salameda, Samuel Gairlan, Joseph Lopez, Osimida Marquez, nga ni Maria Pilomino,

0: Ganyan, dito na ito na pagbalik. So, mananay ba ito na election? O kung diri? Pero siya rin ito na kumilik nga dapat diri anay buhato nito tinatawag nga premature campaigning para itong mga barangay kuan ini officials lakip na ito ni ski officials ha kapag may plano ito pag kay pupuy din hira magkuan mag re-elect lagi hapon as long as sulod pa hira ito na age bracket ano ito na kanan sa kuno kabataan na election. So maram ka mo mga ka K5 mga nagdamo naging magarbo ito na kuan naging magarbo ang kapiestahan mga pamulay hanya na nga piyesta ano bisan haluyo nga may napanawagan ng gobyerno nga magtipid-tipid may tungod itong krisis pero daw mo lagyapan mga pasalida ano itong hinungdan kinukul baliwat itong mga barangay officials nga itong mga iski officials nga baga maglaylo nga waray mga paliga waray mga pasalida din itong mga kapiestahan kay bangin di rihira habutusan hapag abot itong Nobyembre nga kung pananglitan madayon man. So amoy ito na ginhinungdan. Kaya ano, nga gin supak ni ra itong kamanduan nga inin magtipid na no. Isan lang nikitaon mga ka-K5 yan na ito na mga bank account. Ito na kada tagsa-tagsa ka barangay. Kung piraan na gastuhan yan ang bulan nito na Mayo. Ba daw? Kaya may napipira hindi nina. Gastuhin more than 200,000 no? Kay sound system, siyam kadlaw, pero ito lang ang gamat sumukot lang gismil ka kay 5 Milton, ano? Siyam kadlaw, katapos itim sound system, fully set up. Nga tanan, haros ada night, mga suga, and full set up ni mga speakers, amplifiers, nga tanan. Gingamit, hindi ka po pwede sumukot lang, himbaga tag-kuala, tag-gismil itong siyam kadlaw. Most probably itong, kaito sa kasit up yan na, possible na mga 30 ano iton baga kuangunin nga setup. Niya kung siyam kadlaw, possible ito, ito na Pacquiao, general 50 to 100,000. O, siyam kadlaw ito, kumbaga package na ito. Niya na kay nagpaliga ka yung pera ka kategory, mat premium ka, magasto ka inihin mga more or less din ni 10,000, ano? 10,000 kung upat ka category 40,000 or more pa ha it mga repair eh, pero itut Pacquiao so most probably 200,000 at mga nagagasto may da pa volleyball may da pa mga premium itun mga dance competition got talent singing contest or anything ano nga mga contest baka kadakot gasto. So ito in pira han mga ini ito nagpapabilib nga dito na ira mga constituent para itong election. But anyway, alas 5:34, mabreak na kita kadali mga ka-K5. Yan ito natong pagbalik, pag-restoryahan nato na. Ito na pira nga mga istoryahon, lakip na di diha Senado. Gusto niyo bumati nga magyakan ni Senator Lito Lapid, an idol ni ka-K5. Milton na mati niyan ipapabati natin ha iyo ha break anay kita kadali pabalik kanyo taramdan El Castigador kataliwan lahat pirang ang pahinomdom K5 News FM championing the lives of the Filipino wow may puso morning
1: K5. Gusto mo ba i-level up ang iyong private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.

0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
6: 66th Palarumba Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: The 66th Palarumpang Bansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
8: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
12: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
11: Uh-huh.
12: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
11: Mm.
12: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
11: Yes.
12: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
11: Mm.
12: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
11: Nga maoy hinungdan sa migraine,
12: mm.
11: usahay, sakit ulo,
12: mm.
11: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
12: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP mm. kumparar mo sa plain D3.
11: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
12: mm.
11: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
12: Kidney.
11: Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa ihang antiviral.
12: Mm.
11: Antibacterial specialty.
12: Wow.
11: Kung ikaw gisubawan, giubo,
12: may trangkaso,
11: may plima. Walay undang pagilanat, on and off.
12: Yes.
11: Trangkaso na na.
12: Inom nagditribayo.
11: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
12: Nya nakay hipabi, napukay hipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og ditribayo. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud ni patyon sa ditribayo.
11: Very effective.
12: Kina tungod sa MCT nga naasa ditribayo, Sir GP.
11: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
12: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anak tanan sa ditribayo.
4: Ditribayo!
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang ditribayo, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
4: Ditribayo!
11: Ang ditribayo gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
12: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
11: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kayman, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in ditribayo, wa jud ni side effects.
12: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
11: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
12: Correct. Ang nakalindot dyan sa ditribayo, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
11: Very safe.
12: O dili mamatay ang mga good bacteria.
11: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa ditribayo. Monay innate intelligence sa monolaurin.
12: Muna na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
11: Muna siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
12: correct.
11: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa ditribayo. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain ditriba ka, nagabustra sa imuang immune system o sa ditribayo?
12: Aw, mag-ditribayo jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard. May police station pa jud.
11: Kana!
12: Pero kung plain ditriba ka,
11: awa ra.
12: Police station ra imuha.
11: Layo, layo sa site of infection. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa ditribayo over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
11: Dili abusuhon.
4: Ditribayo.
15: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: Ditribayo.
14: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
14: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
4: Ditribayo.
14: Ditribayo.
4: Health News.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Alas 5.45 na mga ka-K5. Uy, di lang nag-ihat oras ka-K5 Milton, ano? Sige, anyway mga ka-K5, nagpipinamiling kami din dito na live nga basketball game. Played between Dabraah Davao Eagles versus Ibraa Golden Stingers. Kakanan Region 8. Okay, so lipat la siguro kay igimbutang din ni K5 Milton kay Region 10 ngayon Region 13 ang gimbutang. Sayop din kay ginhimo nga X. Aw na siguro ato kanina ito na ito na nakita na, nga live nga ginsasawirik lang ito ni Bra. Sige, and then bueno, gusto ba niyo bumati magkitahan inin pag-iyakan ni inin Senador Lito Lapid mga ka-K5? Sige na, i-play down na ito na, no, para makabati ito na ito na din yung mga viewers. Yan ito na ito na mga listeners. O Ibraa versus Dabraa. Ano na kuno, napakyan. Sige, kita ko na ito dito live kung may ada. Okay? Sige na, kaki 5 Milton, i-play down.
19: Kaliwanag lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako aalis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan, ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para ipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
20: Kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
19: Gusto po kasi maalaman mo na mahal kita.
21: What does the brother say?
22: No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
20: Wala magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
18: Okay, kaki-5 Milton. Ipipinamiling natin ito na mulay, hangkanan Dabraa versus Ibraa. Waray ko na no, kaki-5 Milton matatadi, ano? O, sayang, kaya gusto nin, may na nag-konhatun, may na nag-pakyan ako na no, kung ito na naging resulta. Sige, anyway, inyan, bangin pala may adahin na makita nato na ato ni play kaki-5 Milton. O kung ano ito na naging resulta mangguna, no? Kaya tapos na ito na mulay hanggang na Negros Island Region versus Central Luzon. Verde ano ang Negros Island. So ito na defending champion na mga kaki-5 nga Dabraa. Amot ikakalaban ito na ito na din hi Golden Stingers. Dini nga dito mga poster, dini ha Facebook, nakikita din hi mga kaki-5 nga dasugan hin underdog ito na Ibraa. Pero mga nga ito hi mga kaki-5 nga klase, ano. Di rin hin, baga ma seri nga ma ano la, ma kuhan la, ma surrender la, basta-basta, no. Kay siring din ito na Facebook and underdogs at tubangong kuno ang mga unstoppable. Oo. Ito na iyan ha, Ibra inin battle against the nationwide popular giants of Dabraa. Shootdown na kuno ini. Shootdown of heart versus dominance. Amoy nito na baga igin papangalandakan didi. Sirin pa didi, can Ibraa shock the Giants and make a statement to the national stage? Amoy nito problema. Ambot ka nung maray mag-live ka kay 5 inin Milton, ano didi itong basketball. Actually, inin may na didi nag-lalive pero baga nautod la na yun. Sayang nga gihapon mga kaki-5 pero grabe ka nagko kay baga na inihin mga college kaki-5 Milton. Imagine ano to ang mga player from Gilas Junior. Pero may nagmagyapon nato din higilas. Pero ada kay diri liwat agilas nato in ano diri an dito iragilas pero pwede naman kung magkuha hin ano hin player from other players ano kay ano na kung hindi itong magdaog ng eskwilahan mula itong ma-represent itong region. But yan, pwede na kuno inin bag-o nga rules, pwede na mag-pick up, tikag din itong mga magkarit ng mga players from the other, ano, inin schools. Oo, pwede na kuno. Anyway, alas 5.52 na. Uy, wala na kita inin oras. May na naturad to din ni Paghimang Rawan. Kasumpay unta mga ka-K5 inin nga nananabo between Amy Marcos versus BBM ano politika hiton politika hiton magbugto dapat unta magkausa inhera magkaurusa kumbaga magsakop unta no kay ano kasugad nga nagkakaaway man dapat dirhiya kinhangla magipag-inaway nga di kang PBBM. Pero politika, baga nagkakadahirahin, baga di pagka-asya. O pagkaharayo itong posisyon, nira nga magbugto. Maram ka mo, kung ako kan Senador Amy Marcos, dirhiya duro nga baga matalagod ano ito niya bugto. Kay, you know what, inin dirhiya actually matatapurang gun yan itong mga Duterte. Kay po pwede inin gimpla plastik lahiya nga sumiring sakyila natun ini. Kay bisan nga niya bugto, mga kukontra sa ipabakita, hindi rin kita pagkontrahunan. Ano, kakipay Milton? Upis nga niya bugto, mga bugto nga pato, ginaaway sa ipabakita, hindi rin kita kaano-ano. So, pwede niya sasakay-sakayan lang. Anyway, politika manggo din eh. Ang problema lang din eh, kay danay na susubrahan na. No? Nga, waray habatasan ito na mga waray-waray. Masugan nga niinin mga ka-K5 ito na imubugtong kukontrahong ka. Ito na politika. Diri ba nagmamahay hi Senador Amy Marcos? Nga waray hiya ibutos actually. Waray hiya ibutos good ito mga DDS sa may tungod. Kaya diri kumbinsido ito na mga Duterte solid supporter, mga DDS. Diri hira kumbinsido mga ka-K5 ito na loyalty ni Senadora Amy Marcos. So takay kay nahangit liwat ang side di ito na mga Marcos loyalist. Warag ya piya buto si Bado kay naigbuslay ni maglapara ka mga ka-K5. So sunod din nga eleksyon lapara kini nga klase. Kay masiring ito baga waray ka klaro. Adi timog to, adto kalugunit iba ka tao na ugup ta. Dito na sa liyo, ngayon ginuugupan, basing ito, wata, plastik ka. Adi bug to nga, ni baga waray ka, baga umugup. So, angay ka, good luck. Anyway, kay waray na kita oras. Thank you so much. Ito natin mga iging karusa. Hira ka K5 Jaime Grabador, Engineering Department, ka K5 Melton Mate. And of course, thank you gihapon to natin mga viewers and natin mga listeners. Ako naman, hika K5 Roger Tilana, bantay niyo ang Klinika Dietrich Bio Evening Newscast. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ngayon, bugos ng sinirangang Visayas. K5 News FM. K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino. Wow! Mike Pulso! E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Para sa malinis na dugo.
23: DGX 500.
2: Para sa malusog na tayo.
23: DGX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
23: ang DGX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
23: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
23: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
23: Yung may D3.
2: Mabatas mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako dahil si Zero. Busog kaya kumainom ang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
2: Papalit sa mga butika.
23: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
23: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
2: E3 Bio.
26: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
23: ko. D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
2: Yung may D3.
23: Mamakal sa mga
2: muti. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective na skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
23: Pabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa Bugos nga Pilipinas, 5:06.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5. News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
5: D3Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Mga kagipay, ba din itong magpasong ang mga notisya nga natong mga laraya uluhan. Balita lokal, perluminos 800,000 pesos nga danyos na ipati ka na tabunga sunog hapalumpun na late.
6: Mga pusil ngan bala na recover, hausang a senior citizen, hapintuyan, Southern Leyte.
18: Balita nasyonal, anay Presidente Duterte, di rima atubang siyahan ng ICC status conference, di dahito na Mayo 27.
6: Senador Migs Zubiri, nagsiring nga propaganda la ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos nga planuhan administrasyon nga igduso ang charter change.
18: Balita international, again sususpitsaran nga kasuhan Ebola ha Congo, lumubo na ha sobra 900.
6: 82 katawo patay ha coal mine gas explosion ha China.
18: At naman na balita negosyo, grupo nga sila gina araba ang hitaas nga supply hin imported nga karne nga baboy.
6: Haton balita kakaiba, mga karnero ha gris, aksidente nga nakakaunhin, 100 kilos nga marijuana.
18: Haton naman, balita pag natakusog, record breaker nga pambatuhan Eastern Visayas, ha triple jump elementary girls, naangkon ang Bulawan nga medalya, ha record nga 11.01.
6: Haton balita entertainment, Sara G ngan Alex G, pareho daw ang doktor. Sara, ginurub-hurub nga burud na.
18: Maupay nga gabi, Pilipinas. Maupay nga gabi, Eastern Visayas. Ini ang D3Bio Evening Newscast. Yan na nga Martes, kaadlaw, Mayo 26.
6: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
18: Mababatian yan makikitan kami din man nga partihan na kalibutan ni pinaagi ito namo ni YouTube channel, TikTok nga na Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
6: Dan ha detalye han aton mga balita.
3: Balitang lokal.
18: Siyahan ito na ito na balita lokal, naging babanabana nga maabot ha 800,000 kapesos ang tundanyos. Nga na ipatik na tabung nga sunog ang barangay April 3, hapalumpun late kagabi Mayo 25. Nagtikang ang sunog kagabi, pasado alas 8 nga na kontrol na ini, alas 8.30 na pero ang alas 11 hanggabi. O alas 11 hanggang binaini, mapuy-puy. Egin deklarar pa hasikan na alarm ang maong hasunog. Kunin maabot ha 15 at habainting ang mga kamablayan ang naugmaw hasunog. Umulig naman na hapag puy-puy ang sunog. Amo ito mga bumbero. Ikang Isabel, Villaba, Merida, ngan Matagop. Yan, imbestigaran pa yan na hatun mga otoridad ang naging hinungdan ang maong hasunog.
6: Halain pa nga balita lokal, igin poproponerya na han gobyerno probinsyal han Samar ang pagtindog han tulay nga magkukonekta han mga bungto han talulora nga darama. Nagkatitirok na ang mga opisyalis han gobyerno probinsyal ha pangunguna ni Governor Shari Antan nga ng Department of Public Works and Highways para han mao nga tulay o ang talulora Daram Island Bridge Project. Panuyuhin nga proyekto nga mas maging masayon ang transportasyon habot nga handuha nga bungto. Kundi ina makakahimo inihin oportunidad ha pagpauswag han ekonomiya nga turismo han nasabi nga mga bungto. Mga kabuligi hapon ini ha mga residente han Daram nga maihan na nga naasa ha pagbiyahe kadagatan agod makakadtula ha main island han Samar para mamerkado o makakarawatin serbisyo han gobyerno. Samtang nga gina poproponer gihapon ang proyekto nga Unity Roads nga may panuyuan na igsumpay ang mga tayaw nga lugar ha mga probinsya han Samar, Northern Samar ngan Eastern Samar. Kundiin an ay gina poproponer nga budget para hiniin maabot kantidad 11.9 bilyones ka pesos.
18: Samtang, halayang pang notisya lokal, ginapakurukusog ang Tacloban City Health Office o kon CHO anila programa kontra hantun sakit nga tuberculosis o kon TB sa Malacan Mil Terso Mariveles. Coordinator rin ang TB program han CHO nga mayad ang mandato itong gobyerno nga dapat matudlukan itong TB dito na tuig 2030. Kaya itong mga simptomas sa TB, amatun ubo kaya sobra duha kasimana na nga di rin na upay pag ginasa, warigana pagkaon nga pagtupra hindugo. Kung may ginaabat ang mga simptomas, dayo naman nga magpakonsulta ha pito nga mga District Health Center na syudad agad may refer City Health Office para kadugangan nga laboratory nga examinasyon. An individual nga may sakit nga TB ang kinahanglanon nga igpailar maunom kabulan nga treatment. Paglaro naman ni Maraviles, libre aton treatment para pasyente nga may TB has support aton Department of Health o kundi DOH. Ilagat aton CHU o kun CHO aton mga nagaalang aton na hadlok gyapon nga magpakonsulta nga pumakadto aton pinakahirani nga District Health Center agud temprano nga matambal kung may sakit nga TB kan di rin na makapanapon haiba.
6: Haton katapusan na balita lokal, upat ng mga pusil ng pirang mga bala ang na-recover han mga otoridad. Tikang hausang senior citizen, habarangay Punod, Pintuyan, Southern Leyte, Kakulup, Mayo 25. Habisahan na search warrant na-recover han mga kapulisan ang duhanga kalibre 45 nga pistola, tag-usang Falcon pistol nga Colt pistol. Nakuha gihapon han mga otoridad ang duhanga magazines han kalibre 45 nga pistola, 31 nga mga bala para han pareho nga kalibre ang pusil, 14 nga bala para han kalibre 38 nga revolver, usa nga lead nga bala, usa ka piraso in holster, nga usa ka piraso nga cartridge tray. Nagresulta naman hapag aresto ha han usa nga 71 anyos nga lalaki an mao nga operasyon.
18: Alas 6:08 na mga ka-K5 na itong balita lokal na higing padangan tayo ang klinika D3 Bio, the super food supplement.
4: Balitang National!
18: Balitang National! Ato naman ang mga balita nasyonal. Di rin matambong hian ay Presidente Rodrigo Duterte hasyahan nga status sa conference sa Hania Kasua International Criminal Court o kon ICC. Kinakatalaan pagdumaraon buwas nga adlaw Mayo 27. Ini matapos magsubmitera niya legal team in defense notification of Mr. Duterte's signed waiver to appear at the first status conference ICC Trial Chamber 3 dinahadto na Mayo 25. So may dokumento nga igin sarawad han legal counsel nga attorney Peter Haynes. Ginaligar nga ginatugutan ni Duterte ni ang mga abogado nga magrepresentar nga kumapot han procedural matters sa kasumpayhan hearing. Base sa depensa na tapo na nanay presidente ha iya legal team, kaya mababaton at doon mga istoryahon nga paghingadayan ha status sa conference. Ang pag-submitter in Weber in subay ha direktiva han ICC Trial Chamber dito naglabay nga Mayo 22 nga nagahatag in pabor ha dipinsa na makag-submitter in formal nga written waiver antes ang Mayo 25. Pangunahan naman ang status conference ni Judge Juana Kerner, kaupo ni Red Judge Kibong Paik nga ni Judge Nicholas Gelio. Hapag na waray pa kadugangan nga pahayag tikang Duterte may pag-isumpay hindi rin niya pag-atubang ang sabi nga hearing.
6: Haton katapusan nga balita nasyonal na sina hi Senador Mig Subiri hanagin alegasyon ni Senadora Amy Marcos nga igindudusohan ang administrasyon ang pagkakaadahin charter change nga na pagpahilawig han mga termino hantanan nga mga posisyon han mga opisyal ha gobyerno. Ginaligar ni Marcos nga may ginbubuhat yan na ang administrasyon nga baguhon ang konstitusyon. Pinaagi hiton Constitutional Assembly. Sugad man ang iya alegasyon nga pahilawigon ang termino han mga opisyales tubtob ha 2031 sanglit makakanselar ang 2028 presidential elections. Pero bato naman ni Zubiri nga usa lang nga propaganda ang iginpresentar han senadora. Iginhangyo pa ni Zubiri nga tanggalon ha record han senado ang video nga iginpresentar ni Marcos. Para ha iya, puro opinion nga propaganda ang naging presentasyon ni Marcos kundi iyan naging papakita hini nga aadahira hasayop ngan maraot nga butang. Umuyon ang pirang mga senador ha minorya ha naging pahayag ni Zubiri kundi iyan sumalak ang senadora Risa Hontiveros fake news ang video nga iging pakita ni senadora Marcos. Hakatapusan, iginhangyo ni Senate President Alan Peter Cayetano kan Marcos nga voluntaryo nga tanggalon ang video ha ira Senate record. Pero nagsiring hi Marcos nga igsaad unta nira nga mga senador ha publiko nga waray matatabo nga pagpahilawig han termino ngan magpadayon an eleksyon yana nga tuig.
18: Alas 6:12 naton mga balita nasyonal gimpadangat tayo at Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon haton lawas nagpapakusog ito na ito resistensya nga na immune system.
7: Balita International. International.
18: Ato naman mga balita lang yaw ng labnasan. Sumaka na hasubra ni Vicento sa itong ginsususpitsa na like, nga kasuhan Ebola. Sa Democratic Republic of Congo, sumula kan World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kaluyo naman ini ito na gimpahurugot nga surveillance airport sa nasod. Sumula ha WHO Chief, ikang sobra 900 nga suspected cases. 101 ito na kumpirmado nga kaso. Samtang yung kumpirmar naman han Director ng Congo Health Ministry nga umabot na 204 katao ito na matay may tungod han viral disease. Kaya ipati katulong ang mga probinsya han Central African Country. Mardumaan nga din ito naglabay nga Mayo 15 han igdeklarar han WHO on Ebola outbreak at durot han Bundibugyo strain ha Congo nga kutubyara in waray pa aprobado nga bakuna o tambal an Ebola in usang makamarate nga sakit nga nakakatapon ipinagin direkta nga contact ha bodily fluids nga posible magdurot naman ini in severe bleeding and organ failure.
6: Haton katapusan nga balita international, ginkumpirmar han mga otoridad nga diri maubos sa 82 katawo ang nagkamatay ha usa nga gas explosion ha usa nga coal mine ha Shanxi province ha China. Subay ha datos, sobra 120 katawo ang padayon pa nga nagpapatambala ospital nga duha katawo iton nawawara. Sumala ha mga opisyal, may nadiskubrihan nga serious violation sa ha operasyon han minahan. Pero waray paigpagawas ang kompleto nga detalye bahin han insidente. Inukot-yukot nga mga rescuers ngan medical personnel ang iginpadara para han search and rescue operations. Dayon naman nga iginmando ni Chinese President Xi Jinping ang mahugot nga investigasyon agod papagbatunon ang responsable han mining disaster ha Iranasud. Samtang nagawas sa mga report nga may pagtalapas sa safety protocols han coal mine lakip na ang alegasyon han diri pagsunod ha mandatory tracking devices para ha mga empleyado nga diri tugma ang mga mining blueprints nga iginhatag ha mga otoridad.
18: Alas 6:15 na mga kakaypa. Iba natin mga balita lang yung alam na saan. Iging padangat tayo ang klinika DTX 500. Magkusog na pangontra ang high blood pressure.
8: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
18: At naman na balita hanigosyo, kinaaarabayan na hansamahang industriya ng agrikultura o konsinag ang hitaas ng supply in imported nga karne hababoy din ya Pilipinas. Sumalakan sinad o konsinag Executive Director Jason Kainglit kaan paghinitaas at na minimum access volume at mga karne hinabaktin in may maraut kay pikto mga lokal nga nag-ataman hin mga baboy. Ining kasunod, atong gimpatuman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga Executive Order 116 nga paghitaasan na mob para atong mga gin-import hanasod nga mga karnihin baboy. Sering ni sa Inglit nga sobra na ang supply han baktin kunin tikang 54,210 metriko katunilada nga mambihing karnihan baboy in naging 204,210 metriko tunilada. Nga dugang pa ini ni Kainglit, waray basihan ang EO116. Nga natin na presyuhan karnihan baboy in dirilakip hatap 5 inflation driver sa ekonomiya ito na Pilipinas. Ginapirmahan ni Marcos ang EO116. Ito na naglabay ng Mayo 19 nga may panuyo nga masiguro nga magpabilin nga sadangan supply han karne han baboy ang merkado haluyot itong pagsarang han African swine fever. Alas 6:17 naton na balita ni Gusyo game padangat ayuhan DTX Coffee Mix nakagkapi ka na na detox ka pa.
8: Balitang wow!
6: Haaton balita kakaiba maupay-pay ni kakay 5 ng mga karnero kay Paldo. Usa ka grupo hina karnero an aksidente nga nakakaunhin 100 kilos hin marijuana ha usa nga greenhouse ha Magnesia Grease. Sumalaha tag-iyahan greenhouse nga hihiyani sa Burones, temporaryo nga igin backquit hirani ha greenhouse an mga karnero matungodhan grabe nga babaha duruthan bagyo. Nadaothan bagyo an iya mga tanom nga medical marijuana nga guti ay nala an nasalin. Waray hiya magdahom nga kakaunon nga uubuson han mga karnero an iyan nabibilin nga tanong nga marijuana. Uri nga nakitaan han tag-iya han mga karnero nga nakasulod ini ha greenhouse. Naubos ang 100 kilos han marijuana nga hitaas na ang pitik han mga karnero. Ana, paggamit han marijuana para ha medical purposes in naging legal ha grease tikang pahadtong tuig 2017.
18: Alas 6:18 naton na balitang kakaiba. Yan panangat naman iniha iyo mga kakay 5 ang Klinika D3 Bio na superfood supplement.
8: Balitang sports, sports, sports.
18: Ato naman na balita ha sports nag-angkon han una angkon hadto na pambato han Eastern Visayas nga hi Janela Astorga Barriete. Ato na bulawan nga medalya ha triple jump elementary girls ha nagpapadayon nga palarong pambansa 2026. Labot la ha pagiging gold medalist na lamposan gihapon ni Barrete at an existing record nga 10.80. Matapos siya makakuha in record nga 11.01. Amin niya itong isyasyahani nga higayon nga nakiglantugi hi Barrete ha nasabi nga event kay yan ito naglabay nga palaro inagmulahiya halong jump competition. Ibariti inag-eskwela ha B. Bulante Elementary School ha Tacloban City. Eksklusibo nga interview na Kipa News FM kan Barrete. Igin na pasaro hining nga dirihiya nagdadahom na makaangkun hiya. Hinabulawan nga medalya kay hiya at tungiguti ay yan habubuhatan ng participant yan na sabi nga event. Pero siringan niya coaches naging advantage ni Barrete niya body stability, leg power, determination, ngan disiplina, ngan consistency niya mga training. Samtang hulos naman nga nagpasalamat ang atleta iya pamilya ngan mga coaches hairap padayon nga suporta ngan pagtapod. Hiya. Mga ka-K5 na itong balita sports game padangat tayo. Man-extend food supplement. Nagahatag in extra kusungan enerhiya. Sigurado kukulangon in one round kung naka-extend food supplement ka.
9: Balitang Entertainment. Balitang
6: Entertainment. Para naman haaton balitang entertainment, nababara kaya na itong mga popstars o ang mga fans ni Sara Jeronimo hakahimtang panlawasan singer-actress. Tungod kay hasta yan na, inwaray pa ini update tikanghan tigdaay nga pagkanselarhan iya show hausa nga probinsya. Nagkakalutaw yan na itong mga hurub-hurub nga bangin burod na daw hi Sara matapos iganunsyo ni Alex Gonzaga ang iya pregnancy. Usa naman nga netizen ang nagsiringa pareho daw hin Dr. Hira Sara ngan Alex hausa nga kilalado nga hospital ha BGC. May tungod ini, dako pa daw gihapon itong posibilidad o tsansa nga magburod pa hi Sara G. Kun manunumduman nga malipayon nga igin anunsyo ni Alex ha iya social media ang iya pagburod matapos an tulo ka beses nga pagka miscarriage. Waray pa naman igdetalye han aktres kung pira na kabulan ang iya igin buburod.
18: Alas 6:21, naton balita hasyobis, game padangat tayo ang DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap. Pinagi ni mga ka-K5, din natin tinatapos natin ang Klinika D3 Bio Evening Newscast. Panayan na nga daw ito na Martes, Mayo 26. Niyo mga naging tagpasamuap. Ako ni ka-K5, Roger Tilana.
6: Ako naman ni ka-K5, Jean Pilinio.
18: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
6: Ngan kaliawan, masyuda ng Tacloban, nga nabukos na sinirangan, Bisaya sa
18: K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
12: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
15: I agree.
16: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
15: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
16: Mm.
15: Impotence o sterility.
16: Mm.
15: Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
16: Makahimog bata.
15: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
16: Monelison. Sayon raman na, Sir JP, kung sperm count raman ang problema.
15: Gusto.
16: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
15: Kadaghana.
16: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
15: Mayra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
16: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
15: O kana.
16: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
16: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
15: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa ng pag-inom, pag-alak,
16: pag-sigarilyo,
15: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC. Isip superior source of antioxidants.
16: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
15: Oh.
16: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Muinom, magigarilyo, magdruga.
15: Kadagan. Nga,
16: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaiba ba, utok ba, o cancer radyod ay.
15: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
16: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
15: ako
16: pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MyTC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
15: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
16: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
15: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC
14: DTX Beauty Soul.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
25: Mag-Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kalimutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
3: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Kini ang inyong higala, Brother Jerry Gabay Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon na kikauban na usab hangtod sa alas 7. Sa atong panag-uban, mga higala, ni Atananukad sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa atong station manager, ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramel Oy, o sa atong engineer, mga higala, on duty, pikas tawag sa atong master control, Chief Engineer Abu Duen. Dalagon ng Diyos, migalam kigsunan karon sa atong panag-uban usab, resume ta sa atong weekdays nga ato higala nga mga panaghisgot si Kristo mao ang sentro. Walay lain ato higala nga ato yung i-exalt, atong iisa kon ituboy matag karon niya sa mga panaghisgot nato sa mabalaang pulong sa Diyos. Kay si Ginoong Hesus nag-ingon, bisag duha o tulo lang ka mga magtigom nga sa akong ngalan ang naa ako sa ilang taliwala. Mateo 18, versikulo 20. So, mayong gabi sa ato nga mga tigpaminaw, mga hinigugman akong higalam kingsunan sa Tibuok, Pilipinas. Mayong gabi Dumaguete sa ato dining silingan, atong ginatimbaya sa ato karong panag-uban, may higalam kingsunan.

0: Santiago 1, versikulo 5, mohatag ang Dios alang ni adtong mangayo kaniya. Munang maniguro yuta karong panahuna nga makabaton pata. Samtang doon na pa'y kay gayunan, kay mabot na gani ang gutom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios o niya na ay nakulangan o kaalam. Matod pa sa Osias 4, versikulo 6, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang Dios nagtinguha ang tanang mga tao, mga luwas gyud unta. Og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Kay kung di gud ta mahibalo mga higala o makigsuonan sa tinuod, ang tibuok rabang kalibutan gigamhan sa dautan. 1 Juan 5, versikulo 19. Gigamhan sa dautan. Giangkon sa kaaway sa Dios nga mangyawa o Satanas nga ang tibuok kalibutan siya ang tag-iya. Muna nga pag-ani ni Ginoong Hesus iya gyung ipahapa aron sa pagsimba kaniya. Aron ang tibuok kalibutan ihatag po niya ngadto ni Ginoong Hesus. Mauna mga higala magigsuunan nga karong panahuna, daghan kaayong mga panghunahuna nga ang uban anaana sa kalibog kung unsay ang ayan buhaton. Doon ay mga nagpaabot nato dinhing mga tampo, agi og pakisayod. Unsa man daw ikatabang ining mga relihiyon karon? Sa kadaghang relihiyon sa tibuok kalibutan, wa man gyoy murag ning responde nga matabang agsulbad ang mga problema sa mga nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan nga grabe ang kamatay tungod sa giyera, sa gubat. Di lang kay namatay mga higalam kigsunan tungod sa matod pa na apil sa bomba o unsaman nga matang sa kamatayon, kundili nagpadayon pagani gihapon karon nga naay makamatay tungod kay nakulangan na sa ilang mga physical supports or mga pagkaon nga gikinahanglan nila mga higalam kigsunan. Doon na naay gutom nga nasinatian sa daghang mga tao sa tibuok kalibutan, bisan gani di sa atong nasod sa Pilipinas. Daghan kaayong mga nakulangan na karon o mga supply. Munang doon na nay mga ayuda ang kagamhanan o bisan pa sa ubang mga nasod. Nagpadala na po sila, nag-import, nag-export na po. Ingon ana may gala aron ng Diyod masuportahan ang naas mga kawaladon. Himalo ba ta mga galam kigsunan? Bisan pa ang makatauhan sa Dios nga kanhi, nagpangalagar Diyod sa Dios nga matinuohon. Apan sa dihang duna nay mga kawaladon, nagsugo, wa nay pagkaon, nagutman, mga higala ang makatauhan. Compromise, ila na lang yun nga gina himong ikaduhan na lang nga bahin ang ilang ispertuhanon nga mga paningkamot. Ang ilag yun ginasiguro nga mabuhi makakaon, mo hinungdan may galam kigsunan, nagpaulipo na lang yun sila didtos nasod sa Ehipto. Aron lang sila didto mabuhi. Doon ay mga nakasulat din sa basahon sa Spiritus Tagna, mga hitabo sa katapusang panahon. Last day events. Sa pahina 122, doon na din uluhan putlon ang matagyutan ong tabang. All earthly supports will be cut off. Ang mga yutanon nga tabang, kining mga ayuda, moabot ang panahon nga undangon kini. Sa unsa nga pagkaagi, atong basahon ni gikutlo ni sa basahon Review and Herald, March 21, year 1878. Wala pa SDA o Seventh-day Adventist Diocese Pilipinas. Gisulti na ning daan o gisulat na ning daan nga matud pa ang tinipigan nga mga bahandi sa dili madugay mawad-an og kapuslanan. Samtang ipakanaog ang kamanduan nga walay makapalit o makabaligya, gawas kon sila adunay timaan sa mananap nga mapintas, ang hilabihan kadaghan nga katigayunan dili makatabang. Ang Diyos nagtawag kanato karon sa kutob sa atong maarangan sa pagpadala sa pasidaan sa kalibutan. Mauni mga higala atong gibasa nga dunay panahon nga ang mga yutanon nga tabang ayuda mahimo na nang muundang. So dili ta magsaligha nga dunay mga ayuda, sila ang hubad ng ayuda. Ha? Kanabang amot? Dahil po ng amot. Kanabang suporta? Support. Mauni may galang terbaho sa unsa ni nga departamento, ahinsya sa ato ganing gobyerno, manggalam kigsuunan nga maoy matud pa, maoy silbi, naana ilalom anak nila ang kining maong panghatag-hatag og ayuda. Unsa na nga department na sa kagamhanan na hinsa, unsa ngalan na engineer kanang department ba, department of DSWD, unsa kay na department of social affair, department of social welfare. Social welfare. Oh, ana. Department. Unsan di? Development. Magita ini kalibutan. Sige na tagdawat ni ayuda at akibalog. Asagikan. DSWD, Department of Social Welfare and Development. Mauni mga higala ang murag mauman ni ang manghatag o kanang purpose. Lakin sa man to yun na tigdawat o purpose na narabay among mga sakop aning nagka-appeal ani. Ha? Unya, kinirabang purpose por tindaghanak ayong mga Seventh-day Adventist nga na-appeal ani. Naadaghan kayo yun. Sahay mga official pag yun na sa church. Unya dihara bagyoy kasaysayan nga ang ilang ayuda may tawag yapon ani kanang purpose ayuda giatul pug hatag og adlaw igpapahulay adlaw sa sabado maunay nahimong matud pa sulusog ilanon nga naunsa naman nga wa na may simba na hitabo. Kay gikan sa mga nangatungdan na sa iglesia, ni apil man itong pila. Nga marag na arasa dool nga inighuman o dawat magpadayon dito sa simba. Layoan kayo, tuaman dito sa siyudad, kuwaon. Lungsod, nga magpakyaw pag mga sakyan ng motor para lang tibuok adlaw yun. Huwag yun makahigayon na pag-antong simbahan. Biatol man po ang pagpanghatag o ayuda kay wala man po na gitawag o kontrata nga bayaran. Ah, bayaran ba na ang kanang ipanghatag sa purpose? O, muraraman na gunagkuan, tabang na guna, ayuda lay, tabang. O, mauna mga kegsunan. So, salamat kayo kay murag naundang naman siguro na. Naputol naman siguro na nga ayuda, yung talong taba, unapawa na karon. O nagihapon karon. Kadugay ba naputlon? Niya may giingon ni Rio, ang tinipigan ng mga bahandi sa di madugay mawad-an o kapuslanan. Alakantong na ay mga kwartas bangko, mga titibigan, alkansiya, mabot ang panahon. Adi nagida magamit. Kadali lang kayo, nasa Sir Honey Ro sa linya. Sir Honey, atong pangutanon eh. Ato, hello Sir Honey, may gabi sa imo.
1: Yes, may give you sub and brother Jerry, o sa automatic paminaw.
0: Nakadungog ba ka Sir Honey aning purpose, kining ayuda?
1: Yes, Brad, naapon na din sa nagkalaeng barangay sa Armoc City.
0: Ang nagyapon na sa inyo, nabay mga atong kaigsura di ang mga cemented bintis na kapil, ana?
1: Ana, daghan-daghan yun, Brad.
0: Mao ba? Murag, papriyo raman sa utang na donggan. Pero sa una manggo, namang yung kasinatian nga Sabado ipanghatag ng ayuda. O niya, di man po pwede ugang yun, nga ugma na lang kwaon, di man po pwede, kay usaraman kaadlaw. Mauna nga, doon ay nitabok yun dito, di lang ako isote ang daang lugar ha, kay masing naminaw sila ron. Ang tinutanay lang nga dito sa Mindanao ni nitabo. Sabado, o niya, wag yun intawon makaadtong simbahan. Tungod lang yun intawon sa grab, i-grab ang opportunity, kay wala yun lagi intawon po na bayad. Mura naman kung naghatag rin na, murag pinaskuhan ra ba nga, di ra ba kikausara na Sister Honey? Mura magkada bulan? Dilipod? Kada bulan ba na ang tinghatag, ana?
1: O, basta na ay tingob-tingob, ana, Brad. Nya, gawas ganyan ang 4-piece MCCT na agi senior citizen. Sabado, gihapon.
0: Kaninong senior citizen, klaro kay ni nga murag naagi ni. Naagi ni kay kung mga igsoon, kadawat sila, ana. Pero murag di man sabado ng ila. Murag lahi man eh. Sila
1: na gihapon, Brad.
0: Nagapoy sabado, ana.
1: Mayroon sila nga, di na pwede sa nang adlaw.
0: Adi gihapon po nila yung adlaw. Wa ba mihin tagi, ana. Ay, bisa untag sabado lang po nung tagihapon. Pero, nahibalot nga sila si Rani nga murag. Di man siguro na mudawat ang sabado. Kay di mana sila yun siguro dalaan ni atong nyat. Wa, may may kahibalog yun. Nagtipila po yung kantidad. Pero dako yung kantidad, basin makahuna-huna tag. Di lang sa tamanimba. Ato na sa atong adawaton. Pero, Pero naman ko igingon rin, naisigutan ta ni Sir Honey Ross, mga kaigsoonan ako, kay doon na lagi crisis. Tungon kay doon na crisis, in terms of economic crisis, financial crisis, kay bisan gani ang crisis sa ato na sinati about sa katong pandemic. Okay. Ang pandemic, kinsa magudili mag-crisis, o walay ayuda, wa naging mahimo ang mga tao kay lockdown, i-lockdown man sa gobyerno. O niya, saan naman pagkabuhi sa mga tao nga adlaw-adlaw nang inabuhi? O, di ang mapugos ang gobyerno sa pagpadala yun. O saan Department of Guan, kaning DSWD. O, mapugos sila pagpanghatag. Muna nga, kung iatulog adlang ipapahulay, na, Domingo on tato, kay wato'y problema ang Domingo. Di man po pwede kay ang Domingo, Sabat ang puna. Mauna karon ato sa nanggitaga ang pagtagan, pero doon ay tagna, putlon ang matag yutanong tabang. Kay nga no, maabot ang panahon nga ang matinipigan nga bahandi sa di madugay mawadan o kapuslanan. Sa rason, nga samtang ipakanaog ang kamanduan nga walay makapalit o makabaligya gawas kung sila adunay timaan sa mananap nga mapintas, ang hilabihan kadaghan nga katigayunan dili makatabang. Ang Diyos nagtawag kanato karon sa kutob sa atong marangan sa pagpadala sa pasidaan sa kalibutan. So hatag itag warning ha. The warning of the third angel's message, ipawaling ipamantalag yun na sa timuok kalibutan. Tanang mga matang sa katawhan bisa unsay sinultihan o pinulungan sa mga tao unsa ang ilahang pamilya. Moabutay ang panahon nga dili nakita makabaligya sa bisan unsang presyo. Ang kamanduan ipakanaog pagdili sa katawhan sa pagpalit o pagbaligya gawas ni adtong adunay timaan sa mananap nga mapintas. Pagka na lang no mapugos gyud tagdawat aning timaan kon naa nagitas kapike. Nagakaduol na kita human kini maamguhan dito sa California sa dili palang dugay apan usa lang kini kapag hulga sa paghuyop sa upat ka mga hangin. Sa pagkakaroon, gipugnan pa sila sa upat ka mga manulunda. Dili pa kita andam. Aduna pa'y buluhaton nga pagabuhaton og dayon ang mga manulunda sugoon sa pagbuhi aron ang upat ka mga hangin makahuyop sa kalibutan. Gibasa ta ni Sir Honey din sa basahon last day event sa Cebuan version sa page 122. Mauni karon, ato ning gisgutan may galam kingsunan, basahon talang ning tiwas ang latapusang parapo. Diha sa katapusang dakong pakigbugno sa pakig-away kauban ni Satanas, kadtong maminatud-on ngadto sa Dios, makakita nga ang tagsa-tagsa kayutan-ong suporta pagaputlon. Tungod kay sila midumili sa paglapas sa iyang balaod, aron pagtuan sa mayon ong gahom, sila agadidan sa pagpalit o pagbaligya. Lamaon na ni karon ang ato may gala. O niya si Satanas nagaingon, tungod sa kahadlok sa kakulang sa pagkaon o sa pagbisti, sila mo ipon sa kalibutan diha sa paglapas sa kasuguan sa Dios. Ang yuta sa bugos mailalom sa akong kamanduan. Mauna ni ang handom ni Satanas nga ang tibuok kalibutan mailalom sa iyagyod nga kamanduan. So maula ni atong gibasa ha, ato ning pamalandungan makaigsunan. O, muna astirhani on sa may mensahe na to ini kay pasidaan Ramanisya. Unsa man atong ihatag mensahe sa makaigsunan kon panalitan kini moabot na gyud sa labing hinanali. Unsa may ato ining sulbat. Stirhani, doon na patay 2-3 minutos na bilin.
1: Okay, salamat Brother Jerry. Mauna siya makaigsunan nga kung moabot ang takna sa dili na ta makapamalit o makapamaligya tungod kay dili ta gusto nga mudawat sa marka sa mananap nga mapintas, karon pa lang kung wapata kasugod, tumano na itong tambag sa country waving. Kaya unsa man itong kaunon ug atay tinanom, no?
0: Amen.
1: Ug bisan pa gani mga kaigsuunan, kanang mga kayutaan, dili po ta magsalig nga ang atong tinanom kita ra po'y makakaon, no? Kaya muabot gihapon panahon nga ang laing tao gihapon manguha ni Ana. So atong hinumduman ang mensahe or sugilanon mahitungod sa batanong dato, so dili igo ang pagtuman sa dibuok kasuguan. Kinahanglan karon ang paglihok nato sa buluhaton nga kung kita adunay kabtangan, kinahanglan kini gamiton sa buluhaton sa Dios pinaagi sa pagwaligya niini ug pagpaghatag usab ngadto sa mga kabus ang kita dili mapanilngan pag-abot sa takna mga kaigsuonan. Kay kining mga kabtangan di ay matud pa sa last day events mahimo ni siyang sama sa mga dagkong bukid nga alang sa mga nagbato niini nga nag-angkon ng patawhan sa Dios kay bugat alang kanila ang pagpangalagyo ang pagtuman sa kabubuton sa Dios kay dili sila makatugot nga mawad-an sila ni ini nga mga kabtangan kay kini ila panggi pakamahal labaw pas kabatuoran ug sa nagpiyal ni ini kanila.
0: Okay, salamat kayo Sister Honey. Mga igalam kay suunan wala gyud tay laing matud pa choice. Wa gyud tay laing nga sulban. Kinahanglan gyud nga ang atong pagtuo matud pa ni San Pablo kon mamatay man iya sa Ginoo. Kon mabuhi man iyas Ginoo apan ang pag matupak kinabuhi nga iya ni Kristo ang kamatayon mo ipagdaog. Pero dili motugot nga iyang katawhan mamatay sa gutom. Ang Dios may gala doon ay giandam nga pagkaon. Alang ni adtong mga nagmadaogon. Alang usab ni adtong naandam na sa siliyo sa buhi nga Dios. Kay kinimanggong mga panahuna mahitabo ni siya mga higala sa humana og siliyo ang mga pinili sa Dios nga iyahang pagalalinon ngadto sa langit nga dili mo agi og physical nga kamatayon. Dunay mga katawhan nga inigabot ni Ginoong Hesus dili sila makatilaw og lawas non nga kamatayon tungod kay pinatikan sila sa patik sa buhi nga Dios. Wa gyud ni sila mudawat sa markas manap nga mapintas bahalag walay pagkaon. Apan ang Dios nagsaad nga maghatag og pagkaon alang ngadto kanila sa katapusan nga mga takna sa pagsulay sa kinabuhi. Busa di ta mobiya dinis atong panag-uban sa ato kanunayng mga panaghisgot niining mga butang mahinungdanong kailang kanatong tanam higalam king suunan. Salamat kayo na aslinya karon nagapakiguban ato Fidersin Itik Asingwa sa South Korea. Maayong gabi diha sa South Korea ngadto kang Brother Fidersin Itik Asingwa. May God bless you sa imo ang pagpakiguban alang kanato karon. Mao na may galam king suunan mo taygong panahon sa ato dinhing tulumanon inyong tulumanon o sa ato dinhing panag-uban din sa K5 News FM Dumaguete sa ngalan na lamang sa ato nga station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabosao o sa ngalan sab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy sa ato usab Chief Engineer may gala sa pikasawak sa ato Master Control Engineer on duty Engineer Abu Duen og dalay gud ang Dios sa iyang pagpakiguban kanatong tanan og hinaut unta na mapuno pakitas madagayaong panalangin giandam sa Dios kanato matagkaroon niya sa atong panag-oban. Maayong gabi is makausapa alang kanato og mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Ikaw ang naghatag kanamo og mga pulong sa pagpamalandong. Naghatag namo og dugang pagpahigmata sa among espirituhanon nga mga pagkinabuhi. Ikaw ang Dios nga wala magkulang sa mga bendisyon sa imong mga tinawag, imong mga pinili nga makatauhan. Ilabi na nining sibyan sa K5 News FM, tag-iyag tagdumala si Doc Ramiloy. Ikaw magpanalangin pa niya sa kadagaya, ilabi na ni karong adlawa sa iyang adlaw nga natauhan. Dugangi sa daghan kaayo mga pido-pido nga makatuigan nga hangtod pagbalik ni Ginoo Hesus. Walay makulangan sa tibok niyang banay, gikan sa maginikan ng mga igsuon, asawa, mga kabataan, o tanang empleyado iling sibiyahan sa imong gisaan, kinabuhi, nga walay katapusan. Salamat sa iyong pagtubag sa mga pag-ampo, sa ngalan naman ng Ginoong Hesus, ng among personal nga manuluwas. Amen.
2: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
7: Ang DTX 500!
6: Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound.
7: Gigan sa palya.
6: Yung naghahatag o proteksyon.
7: Patok sa liver failure.
6: Ang pingyang imuatay.
7: Mag-DTX 500!
6: Adlaw-adlaw!
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Igor Sampilar Capis. Lagi do yun magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one!
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Ang mga epektibo, legit at FDA approved na mga suplemento na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magtalakay na naman na mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programang Health Alert. At lalong-lalo po, makaibigan, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na araw-araw nagpo-post tayo ng mga health information para po sa inyong lahat. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga health information at ating programa araw-araw. At lalong-lalo na po, makaibigan, pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga rason bakit nagiging unproductive ang isang tao, lalong-lalo na sa mga employers. Students na kung saan walang konsentrasyon, laging blanco ang pag-iisip at minsan nagpa-panic attack. Ayon sa datos, makaibigan, umabot sa 6 million na mga Pilipino ang nabubuhay na may depression o anxiety. Ang Pilipinas ang pumapangatlo sa Western Pacific region na may pinakamataas na rate ng mental health problems. Kaya makaibigan, lagi nating inuulit-ulit, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety. Ilan kasi sa pag-aaral nagsasabi na ang correlation ng oxidative stress at anxiety. Nakita sa pag-aaral na ang imbalance pro-oxidants at antioxidant ang sumisira sa cell components including protein, lipids at nucleic acids. Kaya lagi nating ini-encourage ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Imagine ha, mga kaibigan, kung walang panglaban ang iyong mga selula sa oxidative stress dahil kulang ka sa antioxidant, hindi ka mahilig kumain ng gulay, minsan lang nakakakain ng prutas. Mas marami ang nakakakain na pro-oxidant. Mahilig sa matamis, mamantika at matataba na karne. Natural, masisira talaga ang mga selula. Okay lang sana kung anxiety lang. What if cancer ang lumabas. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, isa itong superior antioxidant combination na tumutulong labanan ang oxidative stress at maiwasan ang maraming problema, lalong-lalo na ang anxiety and even cancer problem.
4: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ang pumipigil sa oxidative stress sa utak. Kung sobra na kasi sa dami ang damaged cells, this will lead to severe psychological distress. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ito ang kapsula na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan para maprotektahan ang utak at buong katawan. 2% lang ang total body weight ng utak, pero ito ay kumukonsumo ng 20% ng total ng oxygen galing sa ating hinihinga. At alam naman natin na ang oxygen ang ginagamit ng cell sa aerobic cellular respiration at ito ay nagre-resulta ng free radicals. Ito ang dahilan kung bakit ang central nervous system ay vulnerable sa oxidative stress. Limited kasi ang regenerative capacity ng neutral cells. Tapos na ang mitotic activity ng neurons pero hindi na ito nagre-replicate. At ang pangalawa, ang structural characteristics ng neurons ay sensitive sa oxidation as compared sa mga cells sa ibang organs. Kaya kung hindi ka naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, madali lang sumasakit ang ulo. Laging sumasakit ang ulo. Inaatake ng migraine, mental block at confused dahil yan sa mataas na free radical sa iyong utak causing oxidation at of course anxiety. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga ito, yung lagi na lang tulala at ang lalim lagi ng iniisip, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
4: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ang neurotransmitter na dopamine, norepinephrine at serotonin ang madaling maapektuhan sa oxidation, lalo na sa mga kababaihan na bago lang nanganak na kung saan nagkakaroon ng imbalance ang kanilang hormones. At kung bumababa ang serotonin, which is happy hormone, magtataka ka na lang na nakakaramdam ka ng sobrang lungkot. At dapat nating tandaan, kapag nasubrahan sa anxiety, magiging depression ito na isa sa dahilan ng pagpapakamatay. So sa mga magulang na kung nakita ninyo ang inyong mga anak na nagkaka-anxiety symptoms, painumin agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C bago pa mahuli ang lahat.
7: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: May mga mental markers ang anxiety, too much worrying, uncontrollable na pag-iisip na parang laging may mali, pag-iisip na mamamatay ka na, na kahit kunti lang ang nararamdaman, akala mo delikado na, mga physical symptoms na akala mo cancer na, na akala mo ikakamatay mo na. Nagkakaroon ka ng kakulangan sa positive thinking. Minsan, kahit pinipilit mong maging masaya, mangingibabaw pa rin ang pagkalungkot. Kaya kapag ganyan na ang nararamdaman, siguradong nagka-oxidative stress na ang utak mo na nakaka-apekto sa iyong neurotransmitter na serotonin na nagmumodulate ng mood, cognitive function, at dopamine, the pleasure and reward hormone. Kaya suplayan ng saktong antioxidant ang katawan para maiwasan ang pagtaas ng free radicals na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng oxidation sa utak na nagdadala ng anxiety. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million nung sinukat ito na kailangan ng katawan, mga selula, lalong-lalo na sa utak. Labanan ang anxiety na pwedeng humantong sa depression. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
9: Po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas maganda, pagising pa lang sa umaga, suplayan na ang katawan sa antioxidant. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, nagtataglay ito ng napakataas din na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Na nung sinukat ito ay may taglay na 1.3 milliom orax scale ng antioxidant na kapag ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, maiiwasan ang stress, maiiwasan ang anxiety dahil may panglaban tayo sa antioxidant na siyang dahilan ng oxidation, lalong-lalo na sa utak na nagli-lead into anxiety and depression. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, hindi lang de-sugar, sugar cane at ampalaya ang nandyan na nakakatulong para maging healthy ang utak at maiwasan ang cancer. Nandyan pa, makaibigan, ang chia seed at psyllium husk na tumutulong palabasin ang mga toxin na nakadeposit sa tiyan. Kaya kung ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape mo, ang hinihigop mo, nako, nagkape ka na, nag-detox ka pa, nagkape ka na, sinusuplayan mo pa ng antioxidant ang iyong katawan na kailangan upang labanan ang free radicals. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. para makasigurado na hindi mapeke dahil ang daming kumakalat ngayon na peke online. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil kapag sa pharmacy ka bumili, sigurado na yan ay FDA-approved mga suking tagapakinig. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo makaibigan sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
7: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
10: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
7: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500!
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
7: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagasto sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
7: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C, mga kaibigan. Pero lagi nating pinapaalala ha, ang ininom po nila mga kaibigan ay yung legit, no? Yung epektibo, yung FDA approved na DTX 500 herbal capsule. That's why nga daming nagme-message na sa ating page na Doc, ganito ba talaga? Oh, naka soft gel, parang wala namang effect, no? Pero makaibigan, ang original na DTX 500 herbal capsule, naka-capsule, no? Naka-box, naka-blaster, no? Ingat po makaibigan ha, yung mga nakabote-bote lang diyan, naku po. Kawawa mga kaibigan, no? Naawa tayo sa mga nagmi-message sa page natin na nakabili na sila, no? Nasasayangan sa pera na hindi napaisip na kung bakit itong mga kababayan natin na mapagsamantala, no? Pag nakita nila na epektibo, gawan ka agad ng pike. Kaya imbis na gumaling ang ating mga kababayan na nagtiis sa mga karamdaman sa matagal na panahon, eh may mas lalo tuloy nagkakaroon ng problema. Ay, naku po mga kaibigan. Kaya siguraduhin na original ang ating mabili. Puntahan na lang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang SRP ng DTX 500 Durable Capsule ay for 10 pesos lang po. Ang SRP mga kaibigan. At kapag nakainom ka niyan araw-araw, lalong-lalo na kasama ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Nako, maiiwasan ang anxiety, depression, cancer. Maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Maiiwasan ang pagtaas ng blood pressure. Nako po, lalong-lalo na sa mga mayroong mga maintenance, ha? Subukan nyo po mga kaibigan, within 15 days, makikita mo talaga ang napakagandang epekto nito. Lalong-lalo na kahit mayroong kang maintenance, sumasakit pa rin ang ulo, laging nananakit ang batok, siging ihi ng ihi sa gabi, kahit mayroon ng maintenance sa diabetes, nagtusok-tusok pa rin ang paa, nangangalay, subukan po mga kaibigan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Actually mga kaibigan, baka nagtataka kayo, bakit DTX 500 ang the best na sinasabi natin? Kasi ang ating katawan, our body is composed of cells, skin cells, even ang ating dugo, composed of cells, blood cells, di ba? Yan po mga kaibigan, na kung saan nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto sa dalawang scientist sa Amerika na ang pinaka-proteksyon sa ating mga selula. Dahil kapag meron tayong healthy cell, magkakaroon tayo ng healthy tissues. Diba? Doon po yan. Makikita natin yan. Healthy tissues. Then after healthy tissues, magkakaroon tayo ng healthy organs. Pagka magkaroon tayo ng healthy organs, magkakaroon tayo ng optimum health. No? So saan nagsisimula? Sa mga selula. Ibig sabihin, kapag nasisira ang mga selula because of oxidative stress, no, itong mga free radicals, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problemang pangkalusugan. Diyan pumapasok ang mga health problems. Kaya ang antioxidant lang ang kailangan natin na protection para maiwasan mga kaibigan ang pagkasira ng mga selula na magdadala sa atin ng optimum health at ng pinag-aralan mga kaibigan. Ang tanim, no? Actually mga kaibigan, nung inaral itong desugared sugar cane, itong tubo, biruin mo ha, nasa 9 months nakababad po ito sa init ng araw. Nagtataka ang mga bakit kaya, no, na hindi naman nasisira itong tubo. Siya yung 9 months bago pa i-harvest na tanim, mga kaibigan. Nung pinag-aralan, itong balat pala ng tubo, yan pala yung mapait na bahagi ng tubo ay nagtataglay ng flavonoids, no? Nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Kaya yan ang dahilan na kaya niyang i-block ang oxidation dala ng sobrang sikat ng araw. Kaya nung in-extract ito, nung sinukat, agoy, umabot mga kaibigan ng 1.3 million ang urak scale ng antioxidant na kapag makapasok sa ating katawan, tinatawag ito ng mga eksperto na transferred antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa buong katawan sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga selula. Kaya lagi nating inuulit-ulit, subukan nyo po ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
7: DTX 500 Health Alert.
5: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin mo nang talakayin, mga suking tagapakinig, ang benepisyong maihatid o maibigay sa atin ng Mighty C, the alkaline ng vitamin C, especially sa mga kabayan po natin dyan na lagi na lang matamlay, walang gana sa trabaho, lalong-lalo na pag pabago-bago yung panahon, ha? Itong tag-ulan, naku, nakakatamlay mga kaibigan. Kaya biglang sigla at lakas ang katawan, mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C mga kaibigan ay alkaline na vitamin C. Isang suplementong vitamin C na hindi po acidic at maaring magbibigay ng 100% grade ng vitamin C na mas mabilis na sisip-sip ng katawan. Yun ang kagandahan mga kaibigan, no? Kapag alkaline vitamin C ang vitamin C mo, mas absorbable, madaling masipsip mga kaibigan ng katawan. Parang yung kasamahan ko lang sa trabaho. Magaling sumipsip. Ganun po makaibigan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Napakabilis po itong masipsip ng ating katawan. Ang Mighty C makaibigan ay nakakatulong sa katawan na magbigay ng mahalagang proteksyon sa kalusugan. Nagbibigay ito ng mas maraming antioxidant sa katawan na pumoprotekta at nagpapalakas ng iyong immune system. Gayon din upang palakasin ang mga ugat, kasukasuhan, kalamnan, mata at iba pang bahagi ng katawan. Ang bawat kapsula makaibigan ng pag-inom mo ng Mighty C ay may 500 mg ng vitamin C na nasa buffered sodium ascorbate formula. Ito ay may parimong dami ng vitamin C na katumbas na kayang ibigay ng 10 orange. Biruin mo makaibigan. Kumain ka ng 10 orange bago ka pa makakukuha ng 500 mg of vitamin C. Pero sa isang kapsula lang na Mighty C Alkaline Vitamin C, siguradong protection ang makukuha mo dahil meron na itong 500 mg. Kaya lagi natin sinasabi makaibigan, ang fruits, especially orange, guava, no, itong mga prutas, mga suking tagapakinig, actually meron namang vitamin C and even vegetables may tagline na vitamin C. Pero lagi ko po kayong pinapaalalahanan na ang vitamin C is water soluble. Very sensitive po ito, no? Ma-expose lang ito sa init, nawawala po ang vitamin C. That's why kahit minsan nakakakain tayo ng prutas at gulay, nagkukulang pa rin tayo sa vitamin C. That's why ang alkaline vitamin C supplementation is the best kailangan para mapalakas ang resistensya, lalong-lalo na pagpabago-bago ang panahon. Mag-alkaline vitamin C, Mighty C mga kaibigan. Kaya't maging malusog at protektado araw-araw, simulan ng araw sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at para sa mas mainam, mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag pagising mo sa umaga, Klinika DTX Coffee Mix kaagad ang nainom mo. Nako, napakagandang maibigay nito na benepisyo sa ating katawan.
7: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
13: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
10: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500. Mabibis sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabuti sa mga butika.
5: Klinika DTX Coffee Mix makaibigan, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pero makaibigan, wala na pala tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan mga kaibigan. At sasagutin na lang po natin yan through text line ang inyong mga katanungan sa ating text line number na 0919-002-8117. Makaibigan, ninyo po nakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alkisam. laging nagpapaalala, protektahan ang ating katawan. Protektahan ang ating mga selula. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Araw-araw at lalong-lalo na, Clinica DTX Coffee Mix ang pinakamainam na kape. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. At lagi nating tandaan na ang pagtulog ng maaga, mga kaibigan, ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Sabayan na ang ehersisyo, tamang tubig sa buong araw, pagkain ng prutas at gulay, mga kaibigan, ay kailangan para sa optimum health. Kasama ang DTX 500 Herbal Capsule para masuplayan ng antioxidant ang ating katawan. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
7: Coffee Mix.
16: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa swak sa panlasa naming kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
7: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng DTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikaduha, inyak mata ang akong mabati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
20: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kinimo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod og antioxidant. Tungod sa aduna the sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Beauty

0: Lansang, ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
4: Mapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot.
6: Mm.
5: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP naa jud tsansa nga magbarani.
5: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak ra na.
6: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
5: Correct.
6: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
5: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Correct.
6: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
5: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
2: D3 Bio!
7: Ako si Elena, gainom jud ko o D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
6: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
5: Correct.
6: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
5: Oo.
6: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
5: Correct.
6: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
5: So, unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
6: Yes.
5: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
6: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
5: Correct.
6: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
6: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 D3 Bio.
4: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

K5 News FM Philippine Standard Time. 14 minutes past 9 o'clock, mga K5. Checking in is your money, living for your program. Call me, baby. Live po tayo, umi-eri tayo ngayon sa ating Facebook. Ayan. And unfortunately, mga K5, hindi pa rin tayo nakakabalik on air. But hopefully tomorrow or very soon, magbabalik na po tayo sa ere. Ayan, i-ere na ulit tayo sa radyo, mga K5. Kumusta? Happy Tuesday, mga K5. May 26, 2026. Konting push, konting kembot na lang. Payday na naman! Yan talaga ang excited, ang mga K-5 natin. Nililook forward natin lagi ang payday. Of course, oo naman. Sa lahat ng mga K-5 natin na patapos na ang, you know, kanilang buwan. Ito yung mga panahon kung saan kailangan natin habulin yung mga deadlines. Yung mga kota na kailangan natin ma-achieve, mga ka-K5. Laban Japan! Kaya natin, sipagan at galingan lang natin, mga ka-K5, dahil sigurado po na lahat ng pagsisikap at paghihirap natin ay magbubunga someday. Amen! Amen! Ayan, sa lahat ng mga ka-K5 natin na celebrate ng mga birthday ngayong araw. Happy birthday, mga ka-K5. Again, this is your morning, Louie, checking in for the program Call Me Baby at Mga K5, simula June 1 next week, ayan, magbabalik po ako sa aking program, sa aking original program na alas 7 ng gabi. Kaya naman, mas maaga nyo na akong makakasama kung saan mas mahaba-habang chikahan, usapan, and of course, maraming mga iba-ibang topics kung saan talagang ma-enjoy ng ating mga K5 at marami tayong makakasamang mga bisita. Kaya abangan nyo yan, mga K5. And of course, i-shoutout natin yung mga K-5 natin na nakatutok sa ating programa ngayong gabi via live streaming. Kung saan man kayo, di ba, kung nasan man kayo at abot ng ating Facebook Live. Ayan, mula Luzon, Visayas, Mindanao. O maging nasa ibang bansa man kayo, mga K-5. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, makakasama niyo po si Maring Louie hanggang alas 10:30 ng gabi. At mamaya, ibibigay ko po sa inyo yung recap natin ang mga nagbabagang balita sa araw nito. Just in case, hindi niyo po naabutan o hindi niyo narinig, lalong-lalo na yung mga busy sa trabaho kaninang umaga hanggang hapon, K5. And kung may mga pa-shoutout po kayo or may mga request, mag-comment lamang o di naman kaya, i-message si Maring Louie sa aking Facebook page. Okay? And of

Alternativo Medicine and Wellness Center. Located po yan sa downtown area, tapat lang ng Bozeman at Bose Coffee, kung saan na mabibili nyo ang mga products ng aming CEO na si Dr. Ravine. Uy, marami na po ang natulungan. May mga nagpatunay na sila po ay hiyang sa ating food supplements. Unang-una sa ating listahan, of course, ang Mighty C, the alkaline vitamin C na alagaan ka at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubosipon at lagnat. At sa lahat ng mga ka-K5 natin na may high blood pressure o di naman kaya ay diabetic, kung may diabetes, mga ka-K5, isa po sa mga sakit na ayaw natin na magkaroon tayo dahil marami ang komplikasyon na pwedeng maibigay nito sa ating katawan. At kaya naman, siguradong matutulungan kayo ng DTX500 dahil may mga testimonies tayo. Marami na ang nagsabi na sila po ay nagdamot at talagang naginiyang sa produkto nito. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit ni cancer. At sa lahat ng mga ka-K5 natin na diabetic, kung may diabetes, o di naman kaya ay medyo makakalimutin na at kailangan ma-enhance ang kanilang memory, Clinica D3 Bio po ang sagot sa problema ninyo. At syempre, hindi pwede

mag-asawa na i-incubate at talagang i-push ang mga products dahil gusto natin na maraming mga ka-K-Fab ang matulungan dahil angkot kaya na po sa lusa. Hindi nyo na kailangang mapamahal para iparamdam ang pagmamahal sa inyong mga minamahalan sa inyo. Sarili. Again, available lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located in sa downtown area sa patungpo ng Rose Run at Rose Coffee at Samahan. Niyo ako hanggang alas 10:30 at like at follow niyo po ang Facebook page. 20 minutes past 9 o'clock mga ka-K5. Ituloy na po natin

K5 Yousef of Philippine Standard Time, 53 minutes past 9 o'clock. Maka K5, you're still with me, Manning Louis, for the program Call Me Baby. Tuesday pa lang, Maka K5. Of course, let's choose to end our day, diba, na grateful, na masaya, despite and in spite sa mga challenges na maaring kinahaharap at pinagdadaanan natin, mga K5. Know that na hindi po kayo nag-iisa, laban lang tayo, mga K5. I pray na sana lahat ng mga K5 natin ngayong gabi ay matutulog na, alam mo yun, magaan ang kanilang pakiramdam at masaya. Ayan. Sa lahat ng mga K5 natin na hindi okay, sa lahat ng mga K5 natin na nasa, alam mo yun, nasa point na ng life na lang gusto na nilang bumitaw. Mga K5, hindi kayo nag-iisa. Ayan, lakasan, tibayan nyo ang inyong loob. At ito talaga yung, I believe, yung advice na mabibigay ko. Ito talaga yung best advice na masasabi kong effective and ang weapon na talagang panlaban natin, mga K5. You pray and you surrender everything. Okay, yun lang talaga, mga K5. Dahil may mga bagay na kailangan lang natin i-surrender ang mga bagay-bagay. So, God bless you, mga K5. At sana maging okay, maging maayos ang lahat. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo financially, relasyon, problemang trabaho, problemang pamilya, mga K5. I hope and pray na sana maayos yan agad. Ayan. At sa lahat po ng mga K5 natin na nakikinig sa atin. Sa oras na ito, maraming salamat for supporting us, diba? Na kahit sa live streaming, nanonood at andyan pa rin kayo. And promise po yan ng K5, very soon, I think tomorrow or anytime soon, mga K5, magbabalik na po ang ating ang ating pag-ere ulit sa radyo. Yes! Mga K5, don't forget to like and follow us on Facebook, K5 Jeff M. Tech Lawline 103.1. At sa lahat po ng mga K5 natin na gustong maging healthy

gustong mas maging bongga ang kanilang skin o kung kaya ay magamot sa mga sakit na meron sila. Bakit kayo ka maraming nang nagpatunay, may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at nagamot ng mga food supplements. Kaya naman, unang-unang sa ating listang ang multivitamin at vitamin C ang magbibigay sa inyong lakas at proteksyon araw-araw para hindi ka na mabilis kamigan na mag-usap mo lalo na mo ang laging pag-chronic stress at kulang sa tulog. At kung ikaw naman, Maher, ay feel mo high blood ka o o may diabetes, maka-KBBTX 500 po ang perfect na product para sa inyo. Alam nyo ba na isa ito sa pinakamabilis na ubos na produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Puy? Talagang pinipilahan dahil marami na nga ang nagpatunay na sila po ay hiyang at natulungan po ng supplements na ito. May bonus pa dahil ilalagay ko ito sa nakamamatay na sakit ng cancer. At kung kayo naman ay may allergies, mga ka-K5, at medyo makakalimutin na tulad ko, ayan mga ka-K5, itin ka D3, na may virgin coconut oil at may vitamin D3. May nagproproduce din po ito ng happy hormones. Ang bongga, di ba, ng mga products nito. At syempre, sa lahat ng gustong magising sa katotohanan, yung mga ka-K5 natin na gustong-gustong pinag

coffee. Somehow, let's just pray that the coronavirus don't change your time to be here on your favorite radio station, KFM News FM Tacloban 103.1. Grabe mga ka-KFM, ang dramahang nangyayari kanina sa Senado. Pagkatapos ipalabas ni Senator Aini Marcos ang nakakawindang na video. At kanina rin po mga ka-KFM, ngayong gabi lamang ay nag-walk out ang ilan na sa mga senador. Abangan natin ang mga susunod na mga mangyayari at kabanata. 58 minutes past 9 o'clock. Here's Bryan Adams with the song Please Forgive Me.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Uli, nagbabalik ba kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Alam nyo ba mga kaibigan, na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides. At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxins sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
3: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpaparami ng free radicals scavengers. Ang powerful antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule na flavonoids, pinolic compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
3: DTX 500.
6: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagin at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao. Lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants, inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
3: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. O, take note ha, lalong-lalo na itong migraine ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Yan makaibigan ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat nating protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
3: DTX 500, ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
8: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
4: At biruin nyo makaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito makaibigan na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. VitaC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MightyC, araw-araw, mabibili sa mga butika. VitaC, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
10: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
3: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po ito itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot na nagresita po sa akin ni Doc DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500.
13: Mahilig ang asawa ko, mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
3: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
4: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa ating Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D Alternativo Medicina. At para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo makaibigan ng ating Clinica DTX Coffee Mix, na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga, ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties, kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo po makaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C, sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan, dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan makaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
3: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
15: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa, at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily, makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na galing po kay 682. Salamat po talaga, Doc, sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga, makaibigan, ang epekto ng Superior Antioxidant Combination. O ang phenolic compound, ang polyphenols, makaibigan, na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan, dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi natin ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag natin mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito, na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, Alkaline Vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Yeah. Sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, mga kaibigan, ha? 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Na ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
16: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
17: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Test mo ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika.
19: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar, at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: Hola sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4 y media.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
23: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Okay, mo pa nga morning, Pilipinas. Mo pa nga aga Eastern Visayas. Mo pa nga aga Metro Tacloban. Puno ng saya't kulay ng pag-asa. Kaya K5, kumusta ka na? Welcome. Hiningalo ka ng Dan Balin ng K5 sa umaga. Yan ang adlaw pizza 27 na kita hininga bulan nitong Mayo 2026. Thank God it's Wednesday. Hindi lang sinasabot itong adlaw mga K5, ano? Katapusan ng Merkules ng bulan. Itong Mayo 2026. Kumusta? Kumusta itong mga suki ng followers? Itong K5 News FM Tacloban Digital ng Facebook page. Mga kaupod niyo ang K5, ka K5 Oxymer, Asidre, alas 4, Imedia, ang kutong kita alas 6, Lunes kita itong Biyernes, Binhila, ay paborito ng kampiyon, nga istasyon K5 News FM Tacloban. Hi mga radio, mamabatihan ninyo 103.1 mga ka-K5. Pero ako to biya na, no? At ika naglabay nga adlaw. Aadilaan na kita nababatihan temporarily. O haaton na social media platforms, ano? Pero yan na, yun ang adlaw. Ha-Facebook lang muna tayo mga kapatid. Lagat mga kapatid. Mga ka-K5! O tama ka kay Five Oxymer, mga kapatid. O sige, sangkay, ano, ha-Facebook kita live. Yan na, waray liwat kita YouTube. Ngan, kutub yan, ha. Waray pa kita babati, iyo mga radio, ano. Mga ka-K5, kay palayon pat aton paghingayad. Hiton aton hiton rason, ano? Kung kaano diri pa kita maka-airi sa radio. So yan ang lanay. Facebook lang muna tayo, mga kaibigan, ha? O sa ating mga avid listeners, ating mga followers dyan. Isang mamagpala at malamig. O malamig na umaga. O nagtatag-alog kita. Ambot kay ano, bakit kaya? Alright, sige, sige. Alas 4:24 na, o sige. Hoy, mata na. Sige, mata na. O, kuha na't imo DTX Coffee Mix. Ako mo rin ko baka uubos itong akon na DTX Coffee, mga ka-K5. Kaya na-late akong pagtimplan akong kape, ano? Kaya ano, ka-K5 Oxymer? O, naghimo pagin balita, may nang kapagin translate nga balita para at aton K5 kumustahan. So, maganda na-late ako. Ayun, anay, masige daw, kung marasa lagi hapon, ini nga kape. Anay, ha? Kundi na mga ka-K5 ini nga DTX Coffee Mix. Oo, nan marahayaw na akong barahibo. Ayun, oo, saan kayo na? DTX Coffee Mix na kita. The antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nagagapi ka na, na-detox ka pa. Waray na, waray talaga. Diyan ang Tagalog. Waray makakapantay itong DTX Coffee Mix, ano? Kaya itong DTX Coffee Mix, pagrasa, ano? Kung rasat aton ipapakiana, rasat aton pagbabasihan, para haakon mga K5, waray problema, no? Diri sugad niya kasakto ka katamis. Diri sugad it ibang kape nga aton napapalit, di ba, mga K5? Nga masyadong matamis. Meaning ito, hataas itong sugar content. Itong DTX Coffee Mix, sakto la itong rasa, no? Sakto la timpla. Ngan, itong DTX Coffee Mix, waray pinipili nga panahon. Mapasok mat panahon, pwede butangan mulat yellow, ice coffee, di ba? Mga K5, matugnaw man it panahon, mahagot mat panahon, o syempre, alams na. O, di ba? Mapasok nga tubig, you know? So talaga, mga K5, buwan na yung problema itong DTX Coffee Mix. Kaya kung ito sa't ka nakakaaghat haaton, haakon labi na, itiya binipisyo taaton panlawas. You know, itong DTX Coffee, herbal healthy coffee, itiya
itiya na ibubulig kita aton panlawas iton pagdetoxify kakayfay. Oh, that's why kung agsub niyo bation nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Iton meaning iton pagdetoxify mga kakayfay na na-detox. Ginlilimpiyohan, no? Baga nabulig at pag-flush out hininga mga toxins. Paglimpiyot at lawas, pagtanggal hininga mga toxins. Hugaw, ano? Nga aadit aton sulodit at panlawas. O, salit adlaw-adlaw na kakayfay, ano? Itong pag-inom hininga DTX coffee mix. Di man, ito aton box, ito aton DTX coffee. Herbal, healthy coffee. Oo, hikakayfay mo, Oximer, buyagla. Kung pera na kita kaiha din na K5, tigangan pag-abri din sa Tacloban. Up to yan na, K5, galoy sa Diyos Buyag. DTX Coffee Mix, ito aton iniinom.

Panlawas. Alright! O sige, alas 4.38 na. Good morning! Itako na lang siya shoutout siguro itong mga nagkikitat aton live, ano? Oo, kay Waray Pamangkita Radio, Babatia. Sigurado ako itong Waray yan ang mga radio. It may dayan ang mga radio. Waray pagod ka mo pakakabati. Alam, binakon na radio lang ninyo surok. Para itong pamati itong K5, ano? Pero kung may na ka mo cellphone, may na ka mo internet, pwede yan, ha? Live. Live nga mababatian, live nga makikitan, o pinaagit aton Facebook page. I-search mula hasang kay K5 News FM Tacloban Digital. Amo ito't amon na Facebook page. Ito'n K5 Tacloban, no? O sige, good morning Anang, Baldimar Camposano. Good morning kuno balitang K5 sa umaga, nganhay mo Konsehal Oximer. Good morning K5 Baldimar, Rizal Dimaanyo Perez. Good morning! Konsehal Ogs. Good morning, K5 Rizal din. Hey, Mateo Bantola. Amugot ato ni mga avid followers. Ano? Talagang nagsusubaybay. Mas kadiano katimprano nga oras itan aton pagtikang itan programa. Aada ko din nga aton mga kasangkayan, mga kakayfive. Ano? Salamat. Permit iyo pamamati ang pagkikitat aton live. Mateo Bantola, good morning kakayfive Ogs. Alin ako nung ako nagkapi na itong DTX Coffee Mix kahit nakagkapi ka na. O nakapi ka ka pa. Hi! Amo din at maupay kay Five Mateo. O baga, pakakakapi ni mo, nakakapi ka ka pa. Ano ba? Anot imo, ano ba sakto ka pakiana? Anot imo pinipikahan or hinumat im pinipikahan? Ikaw human ni mo pagkakapi. So meron nga na kita kahin, no Greg, sige kong tao ito. Ba daw? Balitaw, nagpipikada na yan. Oh, ito mga lutoon din na si LN Hotel. Okay, mga naka-check-in din na. Siyempre, ma-breakfast, yun nga morning, yun nga aga. Amot pinipikahan ni Mateo. O sige, good morning, ha? He said, Lonloy, go! Good morning, K5 Consel Ogs. Pagkapianay ko no kita. Oh, main transfer ay pa-customer. Hi, Sir Lonloy. Good morning. Oh, Facebook lanay kita, ha? Kay Waray Pakita Radio. Waray Pakita Radio iiri. Padayon pat aton paningkamot nga mataganhin madagmit nga solusyon. Ay nga atong problema technical sangkay, you know? Amot rason nga di pa kita nakaka-airy ha radio. Ha Facebook lang muna tayo mga kaibigan. Oo, pasensya na ka mo ha. Oo, pasensya na. I know, ako feel ko tiyo inaabat. Kaya hadto han akon kabataan pa talaga nagsusubaybay ako sa radio. Oo nga na diringanig nakakapamati han radio. Baga mamingaw ba no? Baga mamingaw. K5. So, sugad kasi kita hiton at mga din nadakan naton. Radio ano ang pinamamatian han aton mga kag-anak. Sangkay, ano? Mavel Gacho, good morning Sir Oximer. Live na kuno ako dito. Oy, good morning kay K5 Mavel. Oh, salamat. Good morning itong mga taga Tinabanan, di dahil may marabot summer, ano? Maupay nga pagpamante ha iyo. Yulita Civilieno Tisado, good morning Sir Oximer. Ayon, K5 Yulita, good morning. Malipayon nga pagpamati ha imo. O nga imo mga kasagabay, mga kaupo di da, ano? Hinumat imo mga kaupo dito ang pamati. O hiton ato naman na programa Malipayon nga morning. O haton mga suki nga tigpamati di da. Alright, sige, alas 4:43 na. And sige, ngayon ito may mga birthday na, ano? Happy birthday. Oh, mga nagbe-birthday ng adlaw, Mayo 27, 2026, ayun. Oo,
birthday na hindi na ako nawara nga tatay. Oh, yun na nga May 27. Parehas tamon birth date. Oo, 27 ano. So sige, good morning mga may birthday na ha. Oh, happy birthday iyo.

0: Yon, happy, happy, happy birthday. Hatol mga K-Fame nga nagbe-birthday. Yan ang adlaw, Mayo 27. 2026. Hinautong tatagan ka pan maupay ka panlawas. Damo pang birthday tayo mo i-celebrate. Ano, ang damo pang gracia. Ito na umabot naman ha imong kalugaringon ng imong pamilya sangkay. No? Matuman on tayo. Ito na imong mga ambisyon. Ito imong kinabuhi. Ano, mga mag-upay. Nga ambisyon para ito imong kinabuhi ng para at imo pamilya. Happy birthday ka kay Five, ha? Sige, bisan la, waray kwarta, waray damo nga handa, no? Importante, napaka maupay aton panlawas, ano? Tinuod ito, ka kay Five, unahon naton itong kahimsog itong aton panlawas. Kahit talaga dako kabalaong, ano? Mga kay Five, ha aton trabaho, ha aton mga buruhaton, kung may dakit na inaabat, kabalatian panlawas, may dakit na sakit, ano? So, kinahang lan na uupayon tat aton pag-atiman ito na aton panlawas mga K5 para waray maging problema, ano, para at least magasing pa bisla waray kam waray kwarta, at least kampantit aton mga sulod balay kit aton mga kapamilya, ano, kay may ngani sakit ito usang membro pamilya, di maiwasan mabaraka mga K5, ano, mabaraka kita ngan baga mahulog bang mga wasugad ba sangkay. O salit unahon naton ito na pagpakaupay naton panlawas sa mga kakaifan. Alright, sige, Hena Sita Dacana Hernandez. Good morning, K5 Oximer. Watching ko no from Utap. Sige, good morning. Itong mga taga-Utap. Ano labi na atong mga nagsusubaybay din hin? Sigurado ako. Itong may mga radyo yan na namimingaw na. Itong yun ang mga radyo kay Damo na nga ni. Actually, napakiana ako na PM. Kay ano ka K5 Oximer ko no? Nga waray pa ka mo i-iri radyo. Ano ba ko no ini? Guba na't amon radyo. Diri guba, sangkay. Diri guba ito na yung mga radyo. Kay tigang han Sabado, han naglabay nga simana, nagkaadahin na problema technical. Ano kadiha aton may transmitter, salit diri kita maka-ere radio. For the meantime, para magpadayon lagi hapon, iton aton serbisyo publiko, ano, pagpadangat iton mga balita, mga panhitabo din niya aton dapit, kakaifab din niya aton dapit, maging mga magpaso ng himang rawon nga doon nasyonal. Ngan halangyaw ng alab na saan. Pinaagi itong Facebook, ano, pinaagi itong social media, nagpapadayon, ano, magpapadayon. Itong aton na tinuod ng pagserbisyo, kampiyon nga serbisyo nga dihiton na katawhan sangkay. Labi na yan na nga simana kay itong K5 News FM Philippines. Naningkamot good kita, no? Naningkamot itong aton management, itong aton company, aton network nga mag-aada kitahin live feed, no? Live broadcast or live scenario dito palarong pambansa. O diba, natatabuyan na kasi itong palarong pambansa 2026. Aadto agusan Dilsor. So itong K5 News FM Philippines, nagpadyarahin mga reporter nga ito. Ngan man nga ni hika K5 Kevin Susana, itong aton reporter nga ginpadara ngadto agusan Dilsor, ano? O para maghatagin update sangkay. So kanugon iton ka aadto ni K5 Kevin kundi kita makakahatagin update ngadto sangkay, ano? So yun, labot lang aton FB Live, labot lang aton Facebook Live, hangat na lang mga public affairs program. May liwat kita mga live posting dito ha aton Facebook page. Itong K5 News FM Tacloban Digital. Alright? O sige, hey Arlene Ragorba. Abrugar ini, gimbalik tadla. Oh, hello. Mabay ko nung aaga. K5 Consul Oximer, shout out from Lawaan. Ayun, good morning K5 Arlene. Abrugar hiton na Lawaan. Good morning takon mga kababayan dahil may Lawaan Eastern Samar. Ito na akon na minahal nga buntot. Hiton Lawaan. Good morning, shout out hiton mga taga Eastern Samar. Takon mga igkas istihanon. All right, alas 4:49 na sangkay. Ang adikinat aton na weather update, nabugos na kumuusang bagyo ang ginmamonitor o ginbabantayan ng low pressure area. Sumalat pag-asa mga kaka-5, ining tropical depression nga aadto pa ining hagawas sa Philippine Area of Responsibility. Mga kaka-5, as of 3 a.m. alas 3, ang yan na nga maagahon, aadto init iya eksaktong location, 1,230 kilometers east of northeastern Mindanao. So harayo ay pa ini nga maong bagyo, aadto pa ini 1,230 kilometers east dito northeastern Mindanao. So balik kaka-5, naabot ha 55 kilometers per hour. Itya kusgun itong ihangin ngan pagsurusubasko nga naabot naman ha 70 kilometro per hora. So itong iyahin ni movement maga moving west ya. West-northwestward. Kalaksihon nga 10 kilometers per hour. So bali, sangkay, may ada mga lugar. Labi na nga diha may Mindanao nga banda. Itong apektado itong traffic ni nga tropical depression. Karo yag sud ngon, itong traffic extension, ano itong maong bagyo. Amo ini itong nagpapaoran ha pira nga lugar diha may Mindanao nga banda. Mga kaka-5. Pero diha kuan diha Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM. Soxar Jin, Lanao del Norte, Misamis Occidental ngan Palawan and southwesterly wind flow, ano? Ito na nakakaapekto ha maong mga lugar dito ha Mindanao. Pero ang iba nga mga lugar ha Mindanao amo itapektado hiton trough or extension ini nga tropical depression, ano? So sangkay banabanat pag-asa by weekend posible sumulod ha par ini nga bagyo, pero una na naging klaro pag-asa nga bagadiri ini magla-landfall. Ini nga maong bagyo nga kon makasulod ini hapar tatawagon na ini nga hibagyong ano ba to letter D, bagyong Doming, mga kaka-5, ano? So a minute update, hiton maon naman nga bagyo samtang mga kaka-5 nganhi naman ha aton banda o nganhi ha Eastern Visayas, Metro Manila ngan ha rest of the country upod na kita din ha Eastern Visayas. Sumalat pag-asa magiging maupay buyag iton aton panahon. Yan ang adlaw iton Miyerkules. Lauman naton iton na mapasok nga panahon. Yan ang adlaw. Pero diregin gagawas iton pag-asa iton mga posibilidad hinatigda nga mga pag-uran. Epekto iton localized thunderstorm. Ayon. So amo ito sangkay ha. Amo init aton weather update. Oh, yun ang adlaw itong Miyerkules. Aton mga napakiana nila. Aton mga nagkikitat aton live. Para itong yun ang adlaw. Alright, sige. Alas 4.52 na. Edwin Loxon Abia. Maupay ko nung aga. Balitan K5 sa umaga. Mapagreet ako kan Danilo Cabantag, Kabarangay Dil Pilar, Basay Samar. Kumusta na ko no? Greetings from Edwin Loxon Abia. Itong Barangay Lawaan. Basay Samar. Damo ko nung salamat. Hiiman Makalalad. Good morning, Sir Ogs. Oh, shout out kinot mga Love Asiro. Ha, Bakubak, Basay Samar. Good morning kuno aton nga tanan. O sige, good morning. At mga Love Asiro nila ha, hamay Basay Samar. Oh, radyo la ha, Facebook lang muna tayo ha. Waray pa kita i-ere radio. Sangkay, ha, Facebook laan na iton aton live yan na. At yung mababatian yan makikita mga kasangkayan. Okay, sige, kakay 5 Ogs. Ito ba aton mga balita? Yan ang adlaw iton Miyerkules. O na yan, pangumustahan naton aton mga kasagabay. Iton mga police report o sang lalaki. Ginbuno, Hidonia, Kainom, Hasan Ricardo, Southern Leyte. Sorbide ni nga mga panhitabo. Ano nga ito, ito. Ito liwat nga video nga ginpapakita. Hidon aton na haiyo mga screen. O sa liwat ini nga insidente, hinpanbuno ka gabi ini nga natabo. Mga KK5, nga na ako naguhulat paliwat ako hiton progress report. Ginbuhat nga investigasyon. Hiton aton mga otoridad. Oo. Kay hawalay pa klarong rason usa nga senior citizen ha ito nga natumba or nakulob din na hiton kalisada usa nga senior citizen iton ginaaligar gagin buno o mga banda alas 8 ini kagabi ha iskina ha North Hill pabahay dito ini ha barangay 106 Santo Niño din ni Hataklauban. So amo itong mga KK5 gayro man intalon hininga senior citizen nga gin panmumuno kagabi. Oh samtang hay papang police report mga police ngan bala or mga pusil ngan bala. Oh na recover ha usa nga senior citizen didto liwat ha may pintuyan Southern Leyte. Usa nga senior na ito na may or nakuhaan hin mga pusil ngan bala dito naglaway nga adlaw mga KK5 samtang dinhi sa probinsya at biliran o sa liwat nga lalaki ginbunohan ka live-in hit han iya kainom dito ni Hanabal dito na iyo engineer Robert o nagiinom ini nga magpare tigda na lang ginbunohan live-in partner. Oh, ito na iya kainom, an iya liwat, an iya sangkay. Bide ni nga mga panhitabo, mga KK5. Sahid baga damot mga insidente panbuno ano? Oh, panbuno, panpusil, litha barugo gubad to an may gin pusil nga pulis. Oh, hinna kada watch list nga suspect. Oh, ngandin sa Tacloban may liwat usang patay nga lawas nga naglulutaw-lutaw. Oo, nahikit an ini habay-bayon. Ha barangay 70 o dito ini may anibong kakulop nga adlaw sangkay. O sino yan to kibon tayo nga aton mga headlines ha. Iba pa nga balita nga diha ka uluhan nga diha national amo manla ka kakulop. At trending manla ano baga naging sulodhan ni Mang Rawo na social media ang pag walk out o nag walk out han sisyon kakulop mga KK5 ang mga senador ng dapig ganihan minority black. Oo, ang mga minority senators nag-walk out ini KK5. Oo, kakulop han nagdiribati. Okay, hino ba doon nag-motion si Senator Margulita ba? Okay. Mga KK5 ano nga amyendahan ang era Senate rules. Mga KK5 ngan amyendahan may da section naging papa-amyendahan. Agud matugutan iton miyembro iton Senado nga bumutos I mean or mag-participate hit anuman nga mag himangrawon iton Senado mga KK5 via online or Zoom. Bagan sugad ba ito? Sangkay ngan didahan mag mag-motion na I think kung nagsasayop hi Senate President Alan Cayetano nga i-divide ang house para magburutusay na nag-walk out na ang mga senador. Pero prior had to nagkadiribati pa nagyakan pa Senator Erwin Tulfo sangkay ano pinunterya pa niya may pa niya mga pinatamaan mga KK5 ano may pa niya mga na-mention di ko na lang baga usa-usaon tapos while naka-resist baad to ano KK5 ang session nagdidibati liwat si Senator Margulita ng si Senator Risa Ontiveros. Oo, sunida, hanbaga pag-motion na ni Senator Alan Peter Cayetano nga i-divide na ang house para magbrutusay na kung hinoan mga pabor o diri o nag-walk out na an mga minority senators. O nga, dinahan pag-walk out dahil na motion ni Senator Tito Soto. Hin-adjournment kakayfab han session kakulop nga ma-resume hera by Monday ano first day of June Lunes alas 5:30 badon kulop so ayon mga kayfab natin ka mo na-issue lang dito asinado no sangkay natin ka interesting lat mga panhitabo natin ka exciting lang itong mga panhitabo ko na dito asinado pastilan mga kakayfab. Abangan ta itong Lunes. Sangkay. Itong mga mahitatabo. Mga kakayfab. Ngan, kitaon naton. Kung matutugutan ba ini nga era nga plano itong majority. Sangkay nga pag-amienda itong Senate rules. Mahiunong hiton pagtugot ano miyembro ta Senado o nga pwede la matinder hiton didihit anuman nga sesyon or anuman nga baga aktibidad hiton Senado via teleconference via Zoom or via online sangkay karon sigun nito Senator Bato pwede ka lang mag online kumanto ka nga ni Senado may danim aresto hindi ka na ada palalampasun nitong mga taga NBI ngan PNP sangkay kurbi na ng mga pakita mo anyway sige alas 5 in punto na niyan atong pagbalik update kita day 2 kakulop atong mga panhitabo dito Agusan Dilsor han palarong pambansa 2026 yan ano itong kaabang-abang yon yan na nga ikatulo kaadlaw han nagpapadayon nga palarong pambansa ano pinaagi nga K5 Kevin Susana alright Evangeline Asidri Del Calyar good morning K5 sa umaga oh, shout out to mga K5 followers, kan Mr. and Mrs. Leonardo Jasanta, haamon barangay. O akan sumangkay, habalang higa ini, no? Ha, Eastern Samar, good morning. Oh, thank you kuno itong pagbasa and more power. Good morning, K5 Evangeline Del Calyar. Gan kan Leonardo Jasanta, dito hamay kan sumangkay. Oh, itong balanghiga Eastern Samar. Oras naton. Alas 5:01 na, K5 ayaw nga ang limti ha. Og sa kagumawa sa imong panimalay, ang paginomhan Mighty C, the alkaline. Oh, vitamin C para magpabilin nga protektado ka. Oh, may dali mo proteksyon. Hitot imo naman panlawas mga K5. Oh, kinahanglan na ka Mighty C, the alkaline vitamin C kita. Oh, para magpabilin nga makusog itong aton immune system. Itong aton resistensya. Kinahanglan tayo ni. Yan na nga pabago-bago itong aton naman panahon. Stand by! Mabalik kita ka K5. Mahamalan pa ng mga pahinomdom. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500 Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Mag- Paitungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro ka mo Han Clinica, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch, nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18, ngadto Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4, and medyadong kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica, the alternative medicine and wellness center, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
3: G3 Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang G3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang G3 Bio.
4: G3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix. Sa lasa at sa benefits, panalo.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
7: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold ka. I Care Gold. Ang I Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. I Care Gold. Mabibili sa mga butika. IK Gold, ang superior eye formula.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Dayu Fresh!
10: Para sa maputi at mabangong kilikili!
12: Clinica Dayu Fresh!
11: Nagabasa na naman balaga!
10: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
12: Clinica Dayu Fresh!
10: Para sa maputi at mabangong kilikili!
13: K5 News. News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Balitang K5 sa umaga.
0: Okay, balik na ka K5. Nagandaramdaman ng K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5.08 na. Ang oras, ganoon naman ha doon na DTX Beauty Shop ngang Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin lang ninyo K5 Adlaw-Adlaw nga aton mga produkto. O DTX nga sabon, pagpadugang tim kahusay, kagwapong ang kamalaom-laom. O ngang Klinika Deo Fresh Deo Roll On. O para bisan lauray kwarta, importante mahamot itim erok. Mahamot gan mabusag! Oh, itim kilikili kay napahamot ini nga napabusag. Nga aton Klinika Deo Fresh Deo Roll On. All right, engineer, ngayon na ang linya. K5 Kevin, Susana. Oh, update kita ito na panarong pambansa, mga K5. Oh, ano ang mga panhitabo kakulop? Day 2. Oh, nga ano't aabangan niya na ang adlaw ito, Merkules, sa ikatulog adlaw, panarong pambansa.
16: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM, Palarong Pambansa 2026. Report!
0: Alright, K5 Kevin, good morning! Kumusta na dina ang K5 mo?
17: Mayong buntag sa atong tanan diha sa Eastern Visayas. So, hanga tanan nga nan mamating, han, ang kikita haton Facebook live streaming. K5 Ogs, ibaya na itong atmosphere di diha Patinay Sports Center. Unlike the previous days, didahan Lunes nga Martes nga alas 4 palit magahon, baga nahit nagpapatron didiha ha oval.
0: Oo.
17: Iton parat mga magmurulay, timprano nga nagkakaabot it mga atleta nga naglalalamrag yana. Ah, naglalalamrag handuha kaadlaw, pero yan ang pagkadikuhan. Pagabot nga dihang quarter to 5, nagsisisirum nga waray ko nababatean nga sound system, waray ko nababatean nga music, nga pipira-pira la ang mga atleta nga nagkakaabot.
0: Mm-hmm.
17: Sirinko, confirm good. Kay kagabi, nakakarawat ako hin notisya. Actually, may da ko nakarawat nga kopyahan memorandum, tikanghan palarong pambansa management, nga yan ang adlaw. Ginsasaurog manggo rito naton mga Muslim brothers, ito ang Idul Adha, Day of Sacrifice. Diba, official holiday yan na. Habugos nga Pilipinas, bisangong kanan mga Muslim la ini nga pag-obserbar, pero nahideklarar man ini nga official holiday. So ang natabo, kakulupan mga past 6, kadagmitan nga nag-issue in memorandum and DepEd Palaro Management, nga yan ang adlaw, kumo pakigurusa, itong aton mga kabugtuan nga Muslim, may daman liwat mga atleta didi nga Muslim ngan mga coaches. So required nga yan hira, nga yan ang aga, in kinahanglan mag-ampo hira. May the adjustment and schedule. So tikang kaninit maagahon, nga dahit alas 8 yun ang aga, waray pamumula yun anay nga mga entries habisan ano nga event nga Muslim. Salit, nga tanan man nga event, may ada na mulay nga taga Bangsa Mora Autonomous Region in Muslim Mindanao, bisan kung diretira nga tanan mga Muslim. Actually, it affected hini itong track and field. Kaya nagtitikang manggo itong track and field events, alas 6 itong aga, tub-tub itong alas 9. So it natabo yan ha, waray good magmumulay, tub-tubit alas 8, nagmimiringaw didi, waray ang aton nababatian ng mga announcement, waray ang naglilinya ng mga atleta, kay naparegister man ito hira, pag-confirm kon ano hira nga event, nagmimiringaw yan na didi, pipira-pira lit mga atleta. Siguro may ihapunganit nagkaabot didi, mga sobra 100 itadi nga nagkaabot, region 7, nga duha pa nga mga region, waray pakakuan itong mauniformihini. Supposedly, sobrang ni 1,000 unta nga mga atleta sugod din nga mga oras pero na nagmimiring wa mo ito nga may dako insended to nga mga hulagway nga mga video it kabutangan niya na didi ha Patinay Sports Center. So sering ko nakagmuok-muok gad man niya ang mga track and field athletes. Okay la ang mga ball games kay nabatasanan na ngayon mga ball games na i-start at alas 8. So, what a problema pati swimming na i-start at alas 8. Adi nga rin natatanaw ko itong kanan aquatic center nagmimiringaw gihap dito. So, it affected lahini ang track and field events. So, it matatabuhini niyan nga kulup damo itong mga event kay malanat man. Itong schedule, gagabihan ini. na natatapos kasi didi tikang pagtikang mga 6:30 to 7 at kulo pero niyan nga gabi ma-extend ini kay kon magpamulay hira yan nga aga hitrak Anfield didet alas 8 tubtob na let kahit alas 9 kay beyond 9 di rin na pwede kay nagpaparaso.
0: Correct.
17: Walay na orapuran hindi eh. Nag-iinuran la tubtubhan opening tikang han Biyernes, Sabado, Domingo. Domingo man nag-opening pero tikang liwatan Lunes nganan Martes nganya na baga amog panahon sugad-sugad nga magpamaping itit si Rakit Adlaw. So possibly nga iton damo nga mga naka-schedule nga nga aga athletics in mga ngadto niyan nga kulup nga mag-overtime ini at track and field it mga morumlay. Anyway, nga di kita iton nakuha na iton National Capital Region iton leadership iton medal tally nga kundi nakakuha na hirahin 8 nga gold medal nga andidahan Lunes, Martes and Region 8 inaka ng top 2, top 3 nakakuha kitahin 3 nga gold medals tub-tub kakulup nga adlaw nga nag-alos-os na kita nga diha number 6 sa pagkayana kay nagtikaigbaw na ang traditional nga mga powerhouse. Uh-oh. Yan na kay nakuha na itong National Capital Region itong leadership pamati ko magdadayon-dayon na ito nga hiret magkikinapot ito nga liderato labi na nga nagtikang na ang gymnastics kanan swimming traditionally kanan NCR Goodman itong nga mga ano ini nga mga event. So, posibleng kinaputan na ito at Metro Manila athletes ito nga leadership ha medal tally. Pero ini nga aging pakita ang Region 8 nga may ada tulong nga gold medal in mao pa ini nga pagpatikang han first 2 days. Girl power nga tanan ini kababayenan nga nakakuha in gold medal didahan triple jump elementary kakulup nga adlaw pinaagi kan Janela Barrete nga taga Tacloban City and long jump elementary girls hi Cassandra Balabahan Maasin City ngan ang taga San Miguel Leyte nga hi Taharos Krishami nga amon gi sahani nga gold medalist han palarong pambansa iya na ngan may ada pa duha nga usa nga silver ngan duha nga bronze amo pala itut aton medal tally tubtub pagkayana ito hi Janela Barrete nga taga Tacloban City duha na iton medalya ito kanan ang kanan gold han triple jump elementary o bronze medal didahan long jump elementary. Hi Krisya May Taharos in mag-aambisyon nga makakuha haniya ikaduha nga gold medal. Kay buwas iton aga-aga, madalagan otro inihi Taharos. Ang iya didaogan didahan first day amo ang 3,000 meter run girl secondary. Buwas sa Rohalipot, katungala. 1,500 meter run girls secondary. Hanuna nga palarong pambansa 2025 ba Ilocos Norte. Amo gihapon niyan iya event. Waray lahi makadali didahan 1,500 meter run kay may ada niya ginantos nga injury haniya siyahan nga pagdalagan han 3,000 meters. Pero kakulo kita kami sering niya pagmamalakuha ang kuno niya ini nga gold medal dida hiton 1,500. Incidentally, it iya na liwat hiton magiging makusog na pangontra. Aniyag kasi taga Region 8. Oh. Si Angel Lumampung. Nga amo ang nag-second placer ha iya dida han 3,000 meters. So, dati posibilidad nga hira na liwat ini iton magtutupad-tupad buwas hiton aga mga alas 6:30 dida hito nga event. So amo iton mga latest yan na hikita waray mang kita god hini masisering nga dako nga pag-asa mga ball games sa mga team events kay mag team events nga ni nalulugi gud kita tight nga kiradag ko.
0: Oo.
17: Dida kita biya salit makuri kita makakuha hin mga medalya din itong team events nga no sa lapan naman nga medalya iton count ito basketball football nga tagdamit player sa lang medalya. So it aton hini pag-asa ada individual events. Oh. Waray pa resultahan wrestling, nagtikang nan wrestling kakulup tub-tub ito buwas ito nira kompetisyon. Waray pa ito mga resulta kay ada pala ha preliminary round, elimination round pala nga nakakaya ko dakot akong paglaom nga makakakuha kita por lo menos 5 or 7 amit akong projection dida wrestling kay unang nga tuig nakakuha kita hin unom nga gold medal dida han wrestling competition. Ha swimming duhana an event ni JD Malpas Kakulup nga nangyasyahan nga event, waray makakuhin medal, kakulop, hangkulop, may dapat to'y kaduha. So, na-assume ako nga waray gihapon makakuhin medalya hi JD, hani ay kaduha nga event, kay waray haakon mag-communicate ang iya private coach.
0: Mm-hmm.
17: But sino, mamingaw. Ngaan kung may ada man, iba nga nakakuha ito Gen 8 in medalya swimming, may babarokon ta diri sa kagabi, kay usually nananawag ito hiraakon. Kung may ada, sering pa man may ada, maupay ko nung good news. Takay nagmiringaw pa. So most probably, waray magpakadali kakulopan first day and swimming events anaton mga swimmer tikang dida Hatakloban City. Aha, Region 8. Kabugusan. Mamingaw paliwat, nagtikang ng gymnastics kakulop. Nga medyo diri kita hito dida magili naong kung may ada man, adala osado hanga gold medal, it pwede makuha ito. And billiards did an 8 ball competition taktak na kita.
0: Hmm?
17: Kay upat man lang a gold medals at stake did at billiards, duha ha 8 ball ngan duha ha 9 ball competition, an 8 ball taktak na kita. Waray na pag-asa. Yan ang adlaw, may dapat 9 ball competition kita unta kon makadali kita did at billiard. Buwas nga adlaw pa iton pagtikang han dance sport. Damo lutit mga medalya did at dance sport, pero sugad-sugad nga kung babasihan tan kasaysayan ng palarong pambansa noong nga tuig, nakakuha lang kita din usang gold medal. So, makuriliwat, mag-project kita nga makakakuha kita hindamo nga gold dida hiton dance sport. So, more or less, amo ito niya ako nakikita nga mga pagbanabana kung hain pa kita makakadugangin mga medalya parit kampanya hiton Eastern Visayas dida palarong pambansa 2026.
0: Okay, sige. Oh, thank you. Salamat dito ng update nila kay K5 Kevin. Go ahead, K5 Kevin.
17: Okay, so niron yan, may dalaban na liwat itong volleyball girls. Kakulop, nag-antos kitang siyahan nga perdi. Uno-uno, ito atong volleyball girls secondary. May nira laban niyan nga kulop. Pero medyo makusog itira kalabang. Kitaon tala. Dapat magdaog niyan para may pag-asa nga makasalod na quarterfinals. Ang atong boys secondary basketball, nag-antos kitang kaperdi kakulop. Kaya nato naging kaatbang ang defending champion nga Davao Region. Pero antisadto, nakadaog na kita yung duha. So 2-1 itong record yan na naton basketball team. May panasasalin nira nga usang amulay dida itong elimination. Yan na itong adlaw. Magdaog nga ni Hira, so ma 3-1 itong record, dakot posibilidad nga makasulod na quarterfinals. So amo ito taton latest update. Dikang didiha prosperidad agusan del sur paran panarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Shosana paran kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad Hatakloban ngan bugos ka sinirangan Visayas K5 News FM.
18: K5 News FM panarong pambansa 2026 special coverage. Special coverage.
19: Sing na bayan ko halina't makinig na.
0: All right, tapos lang muna kay K5 Kevin na Shosana. Binati pala naton kay K5 iton na update nga to, no? Iton na nagpapalayon nga palarong pambansa 2026. Mga mimiringaw pa yan kay mga alas 8 pa niyan sangkay. Automatikang iton mga mulay kay Manggod Idil Adha yan na, no? K5 regular holiday. Observance iton Idil Adha o Feast of Sacrifice. Kaya yun aton mga kabugtuan ng mga Muslim. So, obligado kasi aton mga kabugtuan ng mga Muslim nga maghalad hin pag-ampo. O yan na nga aga. So, gintagan hirahin may memorandum. O tikang iton palaro organizer. Na ikuan laan na yan, no? Madidilatar iton mga mulay. Agudtagan hin panahon. Itaton mga kabugtuan ng mga Muslim, mga atlet ng mga Muslim, mga coaching staff. Siyempre, may mga taga-BARMM din to, mga taga-Mindanao, no? So, amo ito, itong sitwasyon niya na sangkay. Okay, sige. Stay tuned lang, itong K5, ano? Pinaagit natin Facebook page para itong update nga niyan itong mga panhitabo sangkay ha mga masunod nga public affairs program, ano? O nga, bisan natin mga post ha Facebook kung may mga kuha na, no? Every time matatapos itong usang event. Sige, alas 5:23 hinutada kuha na lang kita. Result ng loto, engineer, signal lang kay 5 Carlo nga mag-prepare after itong loto kay taton oras, limitado. Sige, kay 5 Ray, okay na itong loto, ano? Di man?
19: Halina't makinig na
0: Ultra Lotto 658 at resulta na numero 2. 11, 12, 16, 55 ang 46. Wala yung nagdaog sa malat pieces of 75 million pesos ng premium. Sunod, the Super Lotto 649. Ang resulta, numero 10, 49, 30, 21, 48 ang 45. Wala yung nagdaog sa malat pieces of 25 million pesos liwat ng premium. Hello to 642, kakay 5, 15, 8, 34, 13, 25, 38. Wala yung nagdaog at 10 million pesos nga premyo. Fortress kita, ang resulta kakulop, alas 2, 6, 05. Right, pagka alas 5, 7, 0, 0. Ngan pagka alas 9, kagabi, 9, 3, 5, mga kakay 5. Arayon aton hearing kakulop, adi, may nakita yan na, 766-211-622. 766-211-622. Sige, engineer, na kakay 5, Carlo, kakay 5, Carlo, sige, ayaw pagpinaihat aton police report, standby.
20: K5 News FM Police Report.
0: O sige, K5 Carlo, i-K5 mo.
21: Yes, K5 Vox, arin aton mga nahikay ng mga police report. Tika nga magkalain-lain ng police station na bugos nga sinirangan ng Visayas. Kundiin, has Southern Leyte, imbis nga karisyuhan, kasamdan lugod halawas itong ginantosan usang laki matapos ini nga bunon han iya kainom habarangay San Antonio, San Ricardo, San Southern Leyte, dinahito naglabay ng adlaw. Ginkilala itong sospeka alias nga Siso, 50 anyos, nga nausang nga mga risda samtang itong biktima naman, amuhi alias Mark, 43 anyos, nga usang gihapon nga paro pangisda. Pareho ini residente itong San Ricardo, Southern Leyte. Nga sumala itong investigasyon ng San Ricardo Municipal Police Station, inag-iinom itong sospek nga itong biktima. Hapalay mismo itong irasangkay, nga ginkilala kan alias Mel. Nga hatong nga mga taknain, lumakat hi alias Mel, agud nga pumalit hin sigarilyo. Nga itong sospek naman, nga itong biktima, itong nahihibilin, hanasabi nga habalaya. Dito na nagkamayatayin mapasok nga argumento itong duha, nga nagresulta itong pagbuna, halikod nga parte had sugong han biktima. Dayon nga gindarahan na Bureau of Fire Protection o BFP itong San Ricardo, itong biktima, nga duha ospital para tambalon. Nga katapos itong incident ka K5 Ogs, kumalagyo nga nagtago itong suspect hakabagwakan nga parte halikod itong balay, pero nabil nga lagi hapon ini han mga kapulisan nga barangay Tanod. Gindakop ang suspect nga gindarangad to San Ricardo MPS upon itong kutsilyo nga iya gingamit ha incidente. Samtang hapintuya naman Southern Leyte lagi hapon in upat nga mga pusil nga pirang nga mga balaan na recover ha mga otoridad tikang hausa nga senior citizen ha barangay Punod Tuyan Southern Leyte, dida hito naglabay nga adlaw, nga nabisa itong search and warrant na recover. Ha, mga kapulisan, itong duha nga kalibre 45 nga pistola, tag-usa nga Falcon pistol, nga Colt pistola. Nakuha gihapon han mga otoridad ang duhang kamagasina, kalibre 45 nga pistola, 31 nga bala ngan pareho nga kalibre han pusil ngan ko 14 nga bala para itong kalibre kalibre 38 nga revolver. Usa nga lead nga bala, usa nga piraso itong holster, ngan usa ka piraso ano, itong cartridge range tray. Nagresulta naman ha pag-aresto ha usa nga 71 anyos nga lalaki han mao nga operasyon. Samtang hato naman katapusan nga police report nga diniman kita itong nabalbiliran, kundiin usa nga malipan unta nga tarangka e naging violente, mahuman nga bunona ang usa nga lalaki. Hinbuong nga butilya Haanas Beach, Barangay Atipulo, nabalbiliran. Ginkilala itong biktima kan alias Lel, resident yan Barangay Kalumpiang, nag-iirignom kaupod itong usang witness nga live-in partner han suspect. Dida itong alas 8 kagabihon, hanaglabay nga adlaw. Hanagin diri makontrol ang suspect nga alias Samsi, han bungto itong kaibiran nga nagdurot hinakasamok. Ngan sumula itong nakakita nga alias Ren, tigda nalahiya nga ginsuntok han suspect, han pag promobar hiya nga pakalmahon itong sitwasyon na ngan dito na nagbuong hinbutilya halamis ang suspect ngan ginbuno hi Lila or hi alias Lila. Dahil naman nga rumispond dito na Bal Municipal Police Station, mahuman nga tawagon ang mga nakakitahan krimen ngan ginaresto hi Shamsi. Bisan nga waray ma-recover ang gingamit ng butilya hapan mumuno. Gindalagan or Gindalagan ang biktima habiliran munisipal provincial hospital para matagan ng medical nga atensyon samtang nagadetener naman itong suspek Hanabal Police Station para han kaangayan nga disposisyon. Anaton police report indoor tayuhan Mighty C the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Carlo Arisgado parang kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasud at atakloban ngan bugos nga sinarangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, damong salamat kay K5, Carlo Arisgado, alas 5.28 na. Pera kami notos, engineer ito ang report ni K5 Emer. Kita daw, kung pera mag 2 minutos sobrangan, hindi na kita maabot ito na malalangan, matrasar kita at atong K5 kumustahan. Anyway, alas 5.29 na. Sige, niyan nalang itong airang mga report, engineer. Bantay niyo, K5, atong K5 kumustahan. Di maihang panahon, masulod na atong K5 kumustahan. O, para yan ang edisyon itong Merkules. O, bantay niyo itong mga balita tingang natin mga sister station sa K5 News FM Palawan. Tungod din entry miss sa K5, usang lalaki ginbunuhan na iya nakainom or iya kainom. Samtang Santiago naman, K5 Santiago, Mahama Isabela Province, 3 anyos nga batang babayi, o nabilgan nga patay, Haluyuhan Kapilya, Hamay Natunin Mountain Province, nga K5 Cagayan de Oro, Hamindanao, usa nga notorious nga panbulang. Usa nga notorious nga kawatan. Ohin mga iburo lang nga manok na dakop mga K5. Alright? So amay ni Hayden mga balita, mga dumagkong mga balita. Tingang ito natin mga sister stations. Bantayin ninyo, dito maiha, alas 5:30 na. Ang natin K5 kumustahan sangkay. Ayaw kaya ninyo yung alimti ha, o sa kamo gumawa sa iyo panimalay, o sa ninyo tingangan ito ninyo trabaho on yung adlaw itong Merkules. Ang K5 ito natin naman Power Trio, GTX 500, the Superior Antioxidant. So good man ito natin na Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang ganda natin liwat, Clinica D3 Bio, the Superfood Supplement. Sangkay, para at himso, gumawa pa yung panlawas, kinahanglan, adlaw-adlaw, naka-power, trio ka!

0: Alright, sige, alas 5.31 na, Kakay 5. Ano ni, bulig kita, mahook up kita han ibang estasyon. Ano ini nga ginsend din hita itong group chat engineer. Ganto lang kita hiton kon. Ah, mamaya pa ito. O sige, ganto kita itong zoom han kuan han. Kanan K5, Palawan niya na, oo. Sinya sinala ako hiton kuan. Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami. Alright, ano na natin K5, kumustahan?
1: Santiago, Isabela, at sa Tacloban, mga kakaypay. Signal check muna tayo. Okay na ba sila, K5, kagawa Jojo? Wala pa tayo dito sa monitor natin eh. Di pa natin sila nakikita. Ayun. Unahin na muna natin, mga kakaypay, ang seryoso at tahimik. Ay, nakataas ng benta kanila, yun. Unahin na natin yung tahimik pero matinik. Mula sa K5 News FM, Taklon City, si K5 Og Severasidre, i-K5 mo!
0: Alright, maupay nga aga. Magandang umaga ka K5, SM Jan Paul, mga K5. Dito po sa Tacloban, loud and clear po ang ating signal. Back to you, K5 SM.
1: Maraming salamat, K5 Og Semer. Sunod natin yung parang ano siya ngayon, no? Talagang napaka-healthy. Idol natin mula dyan sa Cagayan de Oro. Magpapadala ng pasalubong pagbalik
2: si anyway, nanatong ka K5, kumustahan?
1: Si K5 Martin, hindi niya narinig. Ulitin natin yung pinakagwapo sa amin na pinaka-generous pa, madaling lapitan, mahirap hanapin para sa pasalubong pagbalik ni K5 Ray Almudal ng Palawan. K5 Martin E. K5 Mo.
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
2: Hey, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Pakinggan ko yung sinasabi mo, SM. Noted dyan yung mga kasama. Wala problema. Ito rin ang ano... Pareho rin sa signal namin dito, okay rin. Ha? Okay. Okay na okay.
1: Okay kayo.
2: Ah, okay alin kayo.
1: Alin ba doon yung noted, yung mahirap hanapin? Sige. Punta tayo ngayon ng Santiago sa Isabela kay K5 Conrad De Los Reyes, E-K5 Mo.
3: K5 News FM 100.1 Santiago City.
4: Big thank you, SM. Mula po dito sa K5 News FM Santiago, ang signal ninyong tatlo ay very much loud and clear and awatable. Back to you, K5 SM.
1: Maraming salamat, mga ka-K5. Unahin na natin, diretso tayo sa alamin natin yung mga balitang pinag-uusapan dun sa kanilang mga lugar. Nako, yung notorious na magnanakaw na mga pangsabong na manok. Nadakma na rin ng mga otoridad. K5 Martin Rapanot, i-K5 mo.
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
2: Nahuli na rin sa wakas, kung sa Bisaya pa, nasapon karagyod. Aha, ito yung mga pahayag sa mga biktima ng mga ninakawan ng manok pangsabong dito sa amin sa Cagayan de Oro. Ang daming barangays namin dito sa Cagayan de Oro na nakawa ng manok, mga ka-K5. Kahapon, dyan sa may barangay Kamamanan, itong suspect na 19 years old na alias Rickmar, hindi para ito taga Cagayan de Oro, taga Misamis Oriental, hasaan Misamis Oriental, nahuli kahapon, buti na lang yung aso sa biktima ay tumahol ng tumahol. At yung kapitbahay niya, yung kumpare niya na isang pulis na nabiktima rin ng pagnanakaw na pangsabong na manok, hinuli nila itong suspect na si Rickmar. Nahuli, aktog yun na may dala na sako na doon nilagay yung mga manok pangsabong, mga kaki-5. Pagdating sa police station, namukha nitong suspect na last year 2025 nahuli na itong nahuli na rin itong suspect diyan sa may barangay Consolacion, isa sa mga barangay sa amin dito. Pero siguro wala nang kaso na ano naman, back to normal na naman siya sa pagnanakaw, mga ka-K5. So ngayon, ang nangyari, magnakaw siya ng manok dito sa Cagayan de Oro, ibinta niya doon sa Misamis Oriental at sa Kabukidnon. Yung mga ninakaw naman niya na mga manok pang sabong from Misamis Oriental ang Bukidnon, dito niya ibibinta sa lungsod ng Cagayan de Oro. Magaling rin itong magnanakaw. Isa sa mga negosyante o buyer ng mga manok ang nabiktima rin dahil yung bininta niya na ninakaw na manok ay namukhaan ng may-ari, mga ka-K5. So patong-patong na kaso ngayon ang haharapin itong 19 years old na notorious na magnanakaw ng manok, hindi lang sa Cagayan de Oro, pati na sa Misamis Oriental at sa lalawigan ng Bukidnon. Buti na lang, mga ka-K5, hindi diyan sa public place na nahuli ito dahil sigurado, bugbog, sarado ito sa masa mga ka-K5 itong magnanakaw na ito. Nasa kustudiya na ng PNP sa Police Station number 2, kaya nga holiday man ngayon, siguro bukas, i-file na ang kaso nitong si alias Rekmar na taga saan, Misamis Oriental. Yan lang po ang mga viral at mga balita namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Sam.
1: Maraming salamat, K5 Martin. Mga ka-K5, punta naman tayo ng Santiago Isabela. Parang ano ah, sunod-sunod na mga malulungkot na mga balita dyan. Ilang araw na, puro patay. Ano, dito po, doon ho kasi sa kanila, abay tatlong taong gulang na batang babae daw ho yung natagpuang patay sa likod ho ng kapilya doon sa...

0: Ano ba talaga ang ikinamatay nitong tatlong taon o tres anyos na bata na natagpuan ng wala ng buhay sa likod ng Matuning Church nang ito nang isagawa ang search at search operation sa naturang bata nang iulat ng kanyang lola, nakasama niya ang kanyang lola na namasyal lamang sa isang gathering diyan sa may Banawel Elementary School. At siguro nakalingat si lola, sabi nga ni lola, nakalingat siya, di niya nakita yung bata at nung hinahanap niya na to after yung gathering na pinuntahan nila, hindi niya na to makita. At agad naman humingi ito ng saklolo at naita sa members ng PNP at nagsagawa nga sila ng tinatawag na search operation ng mga otoridad. So, nung makita ito, doon nga sa likod ng simbahan, wala ng buhay ang naturang 3-year-old na bata. At ito nga po ay agad din nilang dinala sa isang paggamutan at lumalabas doon sa inisyal na pagsuri ng mga manggagamot o ng personnel ng Marina de Porres dito nga ng hospital, mga ka-K5 ay lumalabas na sanhi daw ng kanyang kamatayan ay traumatic brain injury. Magkaganon pa man ay patuloy itong isinasagawang investigasyon ng mga otoridad na sa posibleng may foul play. Kaya nga po isinailalim ito ngayon sa autopsy ang naturang labi upang matukoy ang talaga ang ikinamatay ng 3-year-old na bata na ito, mga ka-K5. So, ito ang isang insidente na gumulat po sa mga taga Mountain Province na umabot nga po rito sa Region 2 ang usaping ito na kung saan ay patuloy po ang isinasagawang investigasyon. So, kung maano ninyo dito sa northern part ng ating pong bansa dito sa Northern Luzon, puro yung ating ilang araw na, puro ganitong mga trahedya ang ating ganitong mga insidente na may mga nasasawi ang ating naihatid. I hope but tomorrow, maganda naman ang magiging maibabalita natin sa inyo o maibabahagi nating istorya sa inyo dyan, mga ka-K5. So back to you, SM. In connection with this, back to you.
1: Maraming salamat, K5 Conrad. Punta tayo ngayon ng Tacloban. Ito, reklamo sa 888. 4 na 8. Diyan sa alkalde ng Albuyog, Leyte. Aba, ibinasura po ng sangguniang panlalawigan nila doon. Bakit kaya? Alamin natin sa kampiyon na report ni K5 Oxymer Asidre i K5 Mo.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Alright, maraming salamat niya K5 SM. Ito po ang 8888, 4 na 8. Ito ang Citizens Complaint Center na direkta mismo ito sa Office of the President. So dito sa Leyte, mga K5, ibinasura ng sangguniang panlalawigan na, ang 888 complaint kay Abuyog Leyte Mayor Lim Wilgin Traya sa naganap na session regular kahapon, mga ka-K5. Itong reklamo di umano ang pagpigil ng LGU Abuyog sa mga buyer ng binhi na galing sa ibang lugar o LGU. Pero ayon sa deliberasyon kahapon na sa naturang sesyon at mga dokumento na iprinisinta ng kampo ng alkalde, walang makitang matibay na ebidensya na nagpapatotoo sa naturang mga akusasyon. Ayon sa naging kasagutan ng alkalde, walang kahit anumang executive order, memorandum o ordinansa o opisyal na mandato na nagbabawal sa pagbili at pagbenta ng binhi galing sa kanilang munisipyo. So ipinresenta rin ng LGU Abuyog ang kanilang mga programa para suportahan ang sektor ng agrikultura, kasama na ang rehabilitasyon ng Abuyog Rice Processing Center at itong implementasyon, mga K5, ng FCC2 or F2C2 Agricultural Program para sa mga Farmers Association. Dahil nga sa kawalan ng factual at legal na basihan, itong reklamo, ito ibinasura ng sangguniang panlalawigan ng Leyte at inabswelto si Mayor

0: Limuel Traya. O yan po mga ka-K5, ang ating isa sa mga maiinit malaking balita. O dito po sa lalawigan ng Leyte. O back to you, SMJP.
1: Salamat K5 og Semer. Eh mabuti dyan na pagdesisyon na nila kasi syempre may sesyon sila. Eh dito sa amin, dalawang magkasunod na sesyon na ng Sangguniang Panlalawigan, ang palaging walang quorum. Sabi lang isa sa mga board member, eh nasa official business daw yung sa mga magigiting na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya marami yung mga pangkila eh. Ang daming dapat na aprubahan at isulong ng mga batas at kung ano-ano para sa kapakanan ng mga kababayan namin dito sa Palawan. Pero anyway, mga ka-K5, ang ilan sa mainit na mga pinag-uusapan dito, abay yung pong magkaibigan nang dahil lang daw sa biruan, sinaksak yung kanyang kainuman. Pero ang depensa dito ng suspect, parang kumbaga napuno na ito eh. Dahil palagi daw siyang kinakantsawan at binatukan pa nung nag-inuman sila nung nakaraang araw, kaya niya inundayan ng saksak yung biktima na kinilala sa alias na Mark. Matagal na umano siya at palagi daw siyang inaasar ng kanyang kaibigan. Pero bakit nakipag-inuman pa ito, mga ka-K5? Sa ngayon, ay hawak na ng mga kapulisan namin dito sa Puerto Princesa ang suspect sa pananaksak sa kanyang kaibigan na tinihanganda na yung kukulang kasong isasampa laban dito. Kahapon, pasado alas 4 ng hapon, malapit lang dito sa istasyon ng K5 News FM Palawan, abay isang traffic enforcer yung sinaksak din ng isang tricycle driver na ayon sa paunang investigasyon ay sinita umano ng traffic enforcer yung tricycle driver dahil namamasada raw ito ng walang prangkisa, kumbaga kulurum. So doon na raw nagkaroon ng mainitang pagtatalo at meron palang dalang kutsilyo itong tricycle driver. Inundayan ng saksak ang traffic enforcer sabay karipas ng takbo o patakbo ng kanyang tricycle. Kaya hanggang ngayon ay patuloy yung follow-up operation ng mga kapulisan para matukoy at mahuli kaagad yung suspect sa pananaksak sa traffic enforcer na nanita sa kanya. Yan yung ilan sa mga maiinit na mga pinag-uusapan dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
0: Ayun. SM, parang for the first time nagka-pare-parehas tayo ng inner shirt, ang kulay pula.
1: Pula. Hindi.
2: Wednesday.
1: Oh, Wednesday today.
2: Yeah, it's red.
0: Akala ko parang in support to sa minority black.
1: Ayun.
2: Oh.
1: Ganun ba? Pink lawan pala tayo ngayon. Oh, hindi kasi parang yung background lang din ng ating mga ano, kakulay ng ating mga damit. Pero kumusta yung celebration ng Eid al-Adha diyan sa inyong mga lugar?
2: Ay, dito, mamaya iikot tayo para malaman natin kung paano. Kasi ako, talagang hindi pa ako ganong napupunta sa Muslim community kapag ganito eh.
1: Pero meron din dyan sa inyo ng mga Muslim community sa Santiago?
2: Meron. Napakarami meron. Nila.
1: Oh, kasi karamihan niya
2: sa kanila pag... barangay.
1: Oh, kasi pag ganito, siyempre yung Feast of Sacrifice... kakatayan sila ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga baka, at kadalasan, tatlong bahagi kasi yan eh. Yung pinakamalaking bahagi ng mga kinakatay nila, pinamimigay nila sa mga mahihirap. Kasama yan sa naging kagawian na ng mga kapatid nating Muslim, mga ka-K5.
0: Mm-hmm.
1: Diyan sa inyo, K5 Martin, parang ano ah, okay lang ba dyan?
3: Okay lang, wala po. Dito, sa muski lang sila na nagsisimba itong mga kapatid namin mga Muslim dito sa Cagayan de Oro, K5, JP.
1: Okay. Uh-huh. Sa Tacloban, K5
0: Og Semer. Yes, sir. Opo, may mga ano, din ta, ano kami dito, Muslim community sa Anibong ng Tacloban, banda.
1: Anibong. O kaya nga talagang yung mga ka-K5 natin, hayahay sila ngayon, nagpapasalamat sila at may ganitong klase ng selebrasyon. At nakakapagpahinga sila. Gusto nyo bang magpahinga?
2: Okay, unahin ko na.
1: Unahin mo lang. Diyos niyo bang magpahinga? Hindi, baka tuluyan ang makapagpahinga. Pero at tamayan ng pabukas, at syempre, mainit na mga usapin, mga kaka-K5, at meron pang isang minuto, dalawang minuto eh. Pero unahin na natin si K5 Conrad de los Reyes dyan sa K5 Santiago. From your end.
2: Thank you very much, SMJB from K5 News FM Santiago. Good morning sa ating lahat, K5 Conrad de los Reyes.
1: Sabi salamat, K5 Conrad. Lundag tayo ng Tacloban kay K5 Oximer. Premier and sir.
0: Opo, mula po dito sa City of Hope, K5 News FM Tacloban. Ako po si K5 Oximer, Asidre, Maupay, nga aga.
1: Siyempre, mula dyan sa Cagayan de Oro, K5 Martin Rapanot.
3: Yes, by the way, familiar ba kayo ng pastel, K5 JP, K5 Oximer?
1: Nagluluto ako niyan.
3: Pastil?
1: Oh, pastil. At nagbebenta ako. Minumodify ko yan doon sa tindahan namin eh. Para sa mga estudyante.
3: Ayun ba? Mm. Baka ibang pastil na yun yung ano. Masarap tong pastil namin dito. No, sa Camiguin Province galing.
1: Ayun, padalan mo kami yan.
0: Patikim.
1: Kung kayo si Senator, sabi ni Senator P, ang binibigay sa kanya ay mahablang
3: ka.
1: Tapos sisig daw kay Senator Cayetano, pastil naman ang ipadala ko sa amin. Nakabalot yan dapat sa dahon ng saging, ha? Kay
3: okay. Okay, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot, nagsasabing, mayong buntag, kanatuntunan.
1: Salamat sa mga ka-K5 natin. Kita tayo bukas dito sa ating balitang K5 Kumustahan. Ako naman, K5 John Paul Dacoco. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Good morning!
4: Maaga, yeah, yeah. Sa 4:30 AM, gising na tayo.
0: Alright, binati ninyo ka-K5 pala, or binati pala ninyo itong K5 Kumustahan, ano? Kaupo na natin mga sister stations and K5 News FM para ira mga dumago ng mga balita, ano? Sige, alas 5:51 na si Roel Montesa ginkukuhat at linya para hiton aton weather update. Dinangadlaw hiton Merkules, mga ka-K5, ngayon pangumustahan tayo ng tropical depression, ano? Nabugos na ang LPA, ngayon mo monitor itong pag-asa, nabugos na ini kumuusang mahinay nga bagyo, tropical depression. At ito pa inihagawas itong Philippine Area of Responsibility.
4: Yung totoo, balitan sigura.
0: Alas 5:52 na. Sige, engineer, sige lang si Roel nga... kuanon la. Okay, sige, sige. Hindi natin din niya. Si Roel, si Roel!
5: Sulat panahon!
0: Alright, si Roel, i-K5 mo.
6: Maupay nga aga ka K5 Kunsyal, Pichon Mayor Oximel.
0: Yes, sir.
6: Kansugan man na natin mga ka K5 na nakikita natin Facebook Live. Ngandang mamatihan iro mga radio. Diyan natin ang lagway. Natin panahon pa rin ang adlaw. Hanna Miyerkules, ika-27 kadlaw, Hanna Mayo 2026. Mo pa yan ay nga patron ng Dabar Dagami Leyte ng Tuan Ordobis family. Anaton minayuyo kan minahal nga probinsya Leyte, may posibilidad lagi hapon makaabat kita in good weather sa ato pa karuyag singon masirak lagi hapon hindi lagi hapon masirak kita. Itatong pag-aabaton niya ng adlaw, kung may mga pag-uran, mantik na ay lainingan panalagsa, may tungkol laliwat ini hansinisaring localized thunderstorm. Nga usang ada duha ka oras, sa naman nabuhin ni nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar, pag-asa maisyuan, pag-asa ang thunderstorm advisory ng kuna niyo barangay, bungto o syudad, maalakpatan ni nga local thunderstorm, pwede itong magkadaan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon kapagkidlat, ang mananabula ito sa kubinusang na duha ka oras. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, southwesterly wind blow o ang mahinay nga habagat, amo nakakapikto Palawan nga kanluran nga dapit itong Mindanao. Nga nagtrapa na tropical depression nakakaapekto itong bibilin nga lugar ha Mindanao ini nga tropical depression ang LPA ini nga atong inbabantayan kanina na last reason magaw na sipatan ini nakatuha may 1230 kilometers sinirangan norte sinirangan itong Mindanao may daniya kakusgun ini nga hangin nga 55 kilometro per ora arani sintro gan pagsubas ko kumaabotin 70 kilometro per ora ang naglalakaton pakanluran norte kanluran hinjis kilometro per ora. Sumalay itong pag-asa, ini nga, nga tropical depression, waray pa ini international name, pa tropical depression la. Pero, sumalagi hapon itong pag-asa, posible ini pagsulod hapar, maging ma-intensify ini ka tropical storm, diri nga ni severe tropical storm, itong pinakataas niya nga maabot ini samtang hiyad ha sakop na itong par, mga masalo dito ng Huwebes, diri nga ni Biyernes, typhoon category. Kung babasihan ta na itong kung aban certainty, harayo ka di baga madikit ini itong katunaan itong extreme northern Luzon. Pero kay na tiulpot liwat tropical itong southwest monsoon, hihilaon niya ni magre-resulta yung mga pag-uran. So, expect kita yung mga pag-uran di dahiton na weekend. Sa kabukusan yan ang adlaw. Hasarin ko kanina. Good weather lagi hapon ito at mga tatagamtaman.
0: Alright. So, well, thank you so much, sir. Good morning.
6: Namo salamat. Kan mau pay nga aga late.
0: Alas 5.55 na KK5. Masunod na ang DTX 500. The Morning Newscast. Ako naman inagin anchor man KK5 Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita sa servisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban. Nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
9: D3 Bio Health News.
10: Balik na trakaso at lagda. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
11: Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide.
12: Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
13: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
14: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
15: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
16: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
17: D3 Bio.
13: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na limang beses na mas mataas na produksyon ng CCK kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
17: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
18: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
19: D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Health News.
13: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
17: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. Bio.
19: D3 Bio
17: Health News.
21: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:02.
23: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay, nga aga ka K5. Halina na magbaso ng mga notisya. Hano naman mga laray, uluhan. Balita lokal, kampo ni Kompyong and Dumikel, nagsilawadhin motion for certiorari ha Court of Appeals.
2: Samtang DPWH Takdeo, dismayado han irresponsable nga paglabogan basura nga nagiging kausahan pagbara han mga drainage kanala.
1: Balita nasyonal, mga senador han minorya nag-walk out. Tungod ang ipoproponer nga iglaki pa Senate rules and offside voting ha Senado.
2: Samtang Sandigan Bayan nagpagawas nahin travel ban kontra kan Senador Rodanti Marcoleta.
1: Ang mga balita international, KK5 America naglansar ng panibagong pag-atake ha mga missile sites ng barkohan Iran.
2: Samtang nasud Russia ginpapagbakwit ang mga diplomatiko ha Kiev ha pagdudumaraon nga pag-atake.
1: Business report, mga KK5 DTI papahurahuguton ang mga patakaran ha solar panel systems.
2: Yan hato naman na balitang wow, mga karnero ha Greece, aksidente nga nakakaon hinsin kelos nga marijuana.
1: Ang balita, bawag na ng Kusog National Capital Region, nag-uuna or nangunguna medal tally han pala ng pambansa Western Visayas na lingkod hegaonom nga pwesto.
2: Nga nato naman na balita entertainment, Ashley Ortega, no hard feelings ha relasyon han iya ex-boyfriend nga Hilosina City Mayor Mark Alcala ngan Catherine Bernardo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Eastern Visayas. Ito ang DTX 500 Morning Newscast. Ito ang adlaw han Merkules, Mayo 27, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Ogsemer Asidre.
2: Mamabatian nga mahikitan kami din man nga party ton kalibutan.
1: Inaagi ka K5 ang YouTube channel na TikTok ng Facebook page. I-search mo lang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan ang detalyehan aton mga balita.
1: Alas ay 5 na, siyahan naman nga balita lokal. Ang kampo ni Kompyong and Dumikel nagsalawad in motion for certiorari ha Court of Appeals. Sa K5 Roger Tilana, si K5 mo!
3: Nagsalawad in motion for certiorari ha Court of Appeals sa Cebu City ang mga abogado, ang community journalist nga hi Princey May Kompyo nga lay worker nga hi Mariel Dumikel kakulup nga adlaw Mayo 26. Egen hangyo han National Union of People's Lawyers o kon NUPL ha korte nga ribisahon ang ira ginaligar nga grave abuse of discretion ni Judge Georgina Oya Perez han Regional Trial Court han Tacloban City. Iniin matapos nga igbasura han korte ang joint motion for bill nira Kompyo nga Dumikel dinadto na Pebrero 13 nga nanira motion for reconsideration dinadto Marso 25. Kun manorm duman nga kumbiktado hira Kompyo nga Dumikel dinadto naglabay nga Enero hanya nga tuig may kalabutan han terrorism financing case. Bisan pa man, nga ginabswilto hira habulag nga kaso han illegal possession of firearms nga explosives. Para DTX 500 Morning Newscast, inihika K5, Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko nga kaliawa na syudad ng Tacloban nga bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokala, DPWH Takdeo, dismayado han irresponsable nga paglabog han basura nga nagiging kausahan pagbara han mga drainage kanala. Ka K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
4: Dismayado hi Engineer Chito Nelson Yusores, Officer in Charge han DPWH Tacloban City District Engineering Office, nga hakaluyuhan ira paningkamot nga mamintinaraan kalimpyo han mga drainage kanal. May dalagi hapon mga residente nga irresponsable ha paglabogin basura nga nagiging kausahan pagbaraha mga drainage. O sa ininga gintutudlok nga rason kung kay ano nga hastaya na, in problema lagi hapon ang pagbabaha sa syudad bisan kung mahina lang nga pag pag-uuran. Nagbuhat hindi klaging ang DPWH Takdeo ha mga drainage kanal nga nahibaruan nga puno ini hin mga basura. Hinungdan han paglapwas ang tubig nga nagdudurot hin pagbaha. Sumalakan Engineer Yusores, kinahanglan ang kooperasyon han mga mulupyo agud masolusyonan ang pagbabaha ha syudad.
5: Ang sitwasyon, siguro may mag-grubling na lagi tayo nga irepte din ang korusyons. Pagpunduhan natin, pabuling-bubling nila kung mga kakarang pundo para mapadorda poon ang damage ng mga makakakumulit. Kumitig na nga, ubuhusan paan.
4: Aminado naman ang buhatan nga may mga problema ang mga drainage system pero diri ibot singon nga diri na ini nagagamitan. Naghangyo ang DPWH Takdeo ha City Government ang Tacloban ha mga barangay ngan sugad man hiton mga residente nga makigbuligay ha pagmintinarhan kalimpyohan mga drainage kanal ngan maging responsable ha paglabog hin mga basura. Parahan Detex 500 Morning Newscast. Inihika K5 Carlo Arriscado. Parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5, iba pa nga balita lokal. Reklamo ha 8888 kontrakan Mayor Traya han abuyog late. Igin basura hansang guni ang panlalawigan. K5 Jaime Gravador, K5 mo.
6: Igin basura itong sangguni ang panlalawigan itong late ang 8888 complainta ala kontrakan abuyog late Mayor Limuel Traya durante ito naka 42 nga regular session Mayo 26 yan ang tuig. Ang reklamo nga nag-aakusar nga kuno gimpupugnan ang lokal nga gobyerno itong abuyog ang mga buyer tikang itong gawasan bungto hapag palitin humay tikang ang mga lokal nga paraguma. Pero base itong deliberasyon ng mga dokumento ay gimpasa itong kampuan alkalde, waray may nakita nga igo itong na madigoon nga ebidensya base suportahan itong aligasyon. Sumala itong bato ni Mayor Traya nga waray bisan anong executive order, memorandum, ordinance o kung opisyal nga mando itong nagdidiri hapagpalit ng pagbaligya itong humay haira munisipyo. Gimpresentar liwat itong lokal nga gobyerno ang mga programa para suportahan itong sektor itong agrikultura. Lagip na itong rehabilitasyon ng Abuyog Rice Processing Center ng implementasyon ng F2C2 Agricultural Programs para itong mga farmers associations. Tungod dito ang kawari factual ng legal nga basihan, han nasabi nga reklamo, nagresulta ini himpag basura kaso ng pag-absuelto han nasabi nga alkalde. Parang dito ay sa Varied Morning Newscast, ini K5 Jaime Gravador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, hasyura ng Tacloban nga nabugo sa sinirangan ng Bisayas. K5 News.
2: Kadugagan pa nga balita lokal, Tacloban City Health Office ginpakurkusog ang programa kontra ang sakit nga tuberculosis. Ka-K5 Gene Pilenyo, IK5 mo.
7: Ginpakurkusog ang Tacloban City Health Office anira programa kontra ang sakit nga tuberculosis o TB. Sumalakan Mel Tirso Maravilles, coordinator han TB program had CHO, may damandato itong gobyerno nga dapat matuldukan itong TB hatuig 2030. Pirahan mga sintomas han TB amuan ubo nga sobra na duha ka semana nga diri nahuupay pag ginasa waray gana pagkaon ngan pagtuprahin dugo. Kun may ginaabat nga mga sintomas dayon nga magpakonsulta hapito nga mga district health center ha syudad agud ma-refer ha city health office para han kadugangan nga laboratorio ngan eksaminasyon. Ang individual nga may sakit nga TB in kinahanglan igpailarom ha unom ka bulan nga pagpaupay. Paglaro ni Maravilles, libre ang treatment para han pasyente nga may TB ha suporta hitong Department of Health. Ginaaghat han CHO ang mga nagaa lang nga nahadlok pagpakonsulta nga pumakadto ha pinakaharali nga District Health Center agud timprano nga matambal kun may sakit nga TB nga diri na ini makapanapon ha iba. Para ha DTX 500 Morning Newscast ini ka K5 Gene Pilinyo para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Alasay so 11 na katapos naman nga balita lokal mga ka K5 dolay nga magkukonekta ha talalura nga daram Hasamar, gimpuproponer han gobyerno probinsyal kakaisang Kim Soriano, IK5 mo!
8: Gimpuproponer niya na han gobyerno probinsyal ang Samar ang pagtindugan tulay nga magkukonekta ang mga bungtuhan talalora ang daram. Nagkatitirok ang mga opisyales ang gobyerno probinsyal ng Samar hapanguna ni Governor Sherry Antan nga ang Department of Public Works and Highways para han maunga tulay o ang Talalora Daram Island Bridge Project. Paano yun nga proyekto nga mas magiging masayon ang transportasyon habot nga handuha nga bungto kundi in makakahimo inihin oportunidad hapag pauswag han ekonomiya ng turismo han nasabi nga mga bungto. Makakabuligi hapon iniha mga residente handaram nga maihan nga naasa hapag biyahe hagadagatan agud magkakantula han main island han Samar para mamerkado o makakarawathin mga serbisyo han gobyerno. Samtang ginpoproponer gihapon ang proyekto nga Unity Roads nga may panuyuan igsumpay ang mga tayaw nga lugar ha mga probinsyahan Samar, Northern Samar ngan Eastern Samar kundi in anigin po proponer nga budget para hini in maabot ha 11.9 billion pesos. Para DTX 500 Morning News ka sa Goyka K5, Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadantakloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, ito naman, balita lokal. Dito kayo ang DTX Coffee Mix, the Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee. Nakagapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtanga, lagos naman kita haton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Olongapo. Dole Central Luzon Regional Director ginsuspende habot nga han imbestigasyon han narumpag nga building ha Angeles City Pampanga. Kakifib Aileen Cueva Sanchez, EK5 Mo.
9: Suspindi ng isang buwan ni bagong Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Frances Tolentino si DOLE Region 3 Regional Director Geraldine Panlilio upang bigyan daan ng masusing investigasyon kaugnay ng gumuhong under construction na 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Layunin ang suspensyon na masiguro ang patas at walang impluwensyang pag-iimbestiga sa insidente na ikinasawi at ikinasugat ng ilang manggagawa. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang resulta ng investigasyon upang matukoy kung may mga paglabag sa labor at safety standards sa naturang proyekto. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Katapusan nga balita regional content linyan K5 News FM Dumaguete. K5 usang lalaki na ospital mahuman pagpusilon intulong nga waray pamakilal nga mga suspensado. K5 Rofa De Vero. K5 Mo.
10: Nagpapagaling pa sa ospital ang isang lalaki matapos siyang binaril ng 2 beses sa 3 hindi pa nakilala mga sospeka sa Purok 2, Barangay San Antonio, Cebu, La Negros Oriental noong Lunes na gabi, Mayo 25. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Joel Tuting, nasa hustong gulang at residente ng lugar. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kalsada habang nag-cellphone na bigla siyang atakihin ng mga sospeka alas 9:30 ng gabi. Dinala kaagad ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital gamit ang isang rescue vehicle at nasa matatag na kondisyon na sa ngayon. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng imbestigasyon ang pulisya ng Cebu sa pamamagitan ng Oplan Tambayayong at sinusuri na rin ang mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy at maresto ang mga sospeka na mabilis tumakas patungo nga silangan. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita sa Bis Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala naman balita regional. Dito tayo ang DTX 500. Dito Big Tibo. Ngan makusog ka pangonran. High blood pressure. Ngan diabetes.
0: Balitang National.
11: Balitang National.
2: Samtang hato naman asyahan nga balita national. Nag-walk out sa Senate Session Hall ang mga senador ha minorya. Mahuman nga pirit ignusuhan mayorya ang ginproponera nga iglaki pa Senate rules nga tugutan ang mga senador nga bumoto off-site ipinaagi hiton mga electronic platforms. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagproponer han mao nga amendara o kun pag-amendara kundi ina siya han niya inigin proponer dinahan Mayo 11 pero igin suwestyon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga tagan anahin panahon ang Committee on Rules para pag-istoryahan ini. Kakulo po, otro nga ginabrihan na ini nga istoryahon pero bumaton na ang minorya. Para hairab mga gindadagmitmanhan mga senador ha mayorya nga pagbutusan ini, bisan kunwaray pasada nga panahon agud pagdebatihan ini. Gin-question gihapon han minorya kung ang ginpuproponer nga balaod in para kan senador Ronald Bato de la Rosa nga otro waray sulod-sulod ha Senado. Samtang may dapaduha nga mga senador ha mayorya nga posible mapreso matungod kay nakatalaan nila pasakahanin kaso ha Sandigan Bayan. Sumala naman han joint statement han mga senador ha minorya han sugod hini nga balaod ha senado in kinahanglan pagdebatehan agud mabaruan kun hinubaan manhihimulos sini labi na kay katungod ang publiko nga mabatian ang mga pakianahan minorya han sugod man ang depensahan mayorya kasumpay hini nga balaod.
1: Kapabusan nga balita nasyonal. K5, official na nga nagpagawasin Revolutionary Hall Departure Order o kung pagdidiri hapaglakat hanasod. Ano sa opinang mga individual kontra kan Senador Rodante Margoleta, Anayal Representative Mike Defensor, ganduhang iba pa. Inin may pagisumpay ang mga kaso hinplander ngan indirect bribery. Ngagin sa lawad, han Office of the Ombudsman, may unong han campaign donation nga nagkakantida din 75 million pesos nga waray igdeklarar han Senador. Mando han maong court order nga pugnan han Bureau of Immigration nga makalakat hanasod an upat o sa nga standard preventive measure para ang mga suspect nga naatubang hinmasubra unom katuig nga penalidad. Durantin hearing, ginpahayag han mga investigador nga flight risk ni Margoleta tungod han iadako nga impluensya nga kapasidad pinansyal. Haluyo ito maong hangyo ang prosekusyon nga diri sa publiko ang pagbista han mga kaso. So, hintagin naman hinpermiso nga magpabilin ang media ha korte.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, pinata naman balita nasyonal. Dito tayo han Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Balita International. International.
2: Hato naman siya han nga balita international. Naglunsarhin panibagong mga pag-atake ang pwersa militara o kuna militar han Amerika. Kundi in target tini ang mga missile sites han Iran ngan mga mine laying ng mga barko Hirani Habandar Abbas. Haluyuhan bago nga mga pag-atake habot nga han ceasefire. Gindo naman han US Central Command nga padayo na nira nga poprotehiran ang ira pwersa. Natabuan mao nga panbobomba durante ang negosasyon ha Qatar kundi in ginproibahan han duha nga nasod nga magkasabot partiton kahimyanga. Lakip hanay sumata proposisyon ang sa 60 dias nga ginpahilawig nga ceasefire ngan pag-abrihan Strait of Hormuz bisan pagin baliwaray na inihan Iran. Dugang pahinigin mando ni US President Donald Trump nga dayon ihatag ha Estados Unidos ang ira mga enriched uranium kundi inam o kundi man rubon mismo ha ira lugar.
1: Kalabusan nga balita lang yung alab ng San Kakay 5 na narahog ang Russia nga maglalan sa tira himanimago nga sistematiko nga pag-atake ha mga decision making centers ang Kiev, Ukraine nga ginaagat ang mga langiwanon nga mga diplomatiko nga bumakwit ha maong lugar. Dahil naman, naging kontinerhan Ukraine ang pahimang nohin pagpapaibakwit kumo usang shameless blackmail naging buhatan Moscow para hadlokon ng mga international na komunidad in mga diplomatiko. Hini nga pagdumaraon nga atake han Russia in pagbulos at pagpapalaprak in mga missile han Ukraine. Hausang dorm ha may Starobelsk naging diwara naman han Ukraine nga nagsiring nga ang mga drone units ang target hato diri mga civilian.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Ito naman balita international. Tutupayin ang klinika D3Bio, the superfood supplement. Ika nga nanimok ito genic diet. Ito naman klinika D3Bio nga ang pagpulsan ang napakadamog na benepisyo panlawas sini.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Samtang hato naman balita negosyo, nagihimohin bagong regulasyon ang Department of Trade and Industry o DTI nga kumuha in sertipikasyon ha gobyerno ang mga solar panel system manufacturers and importers o sa ini magbaligya ha Pilipinas. Ginproponerhan maong nga patakaran nga masiguro ang kalidad ngan kataluwasan han mga konsumidor habot ngan pagitaas ang demand han mga produkto nga may kalabutan ha solar energy. Hailarom han draft ng regulasyon ang mga solar panels, battery storage systems, inverters, charge controllers, ngan mga kabling nga ginagamit sa residential ngan commercial installation in kinahanglan nga sumunod sa Philippine National Standards. Ang mga stakeholders sa industriya, lakip na ang Manila Electric Company ngan mga regulators sa enerhiya. In ginalaumana nga mapartisipar ha mga konsultasyon ha publiko samtang indudusuhan gobyerno ang mas istrikto nga pagbantay han solar installations ngan grid safety.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5, ang balita negosyo indro ta iyuhan klinika Deo Fresh Deo Roll On.
0: Balitan. Wow.
1: Alas 22 na kakay-5. Ngayon hato naman balitang wow. Paldo ang mga karnero. Kung kay ano, usa kasi nga grupo ng mga karnero ang aksidente. Nga nakakaon, hin maabot 100 kilos hin marijuana. House ay nga greenhouse sa may Magnesia, Greece. Sumalantag iya ang greenhouse nga hi Yanis Borones. Temporaryo nga ginbakwit hirani ha greenhouse ang mga karnero matungod hang grabe nga babaha durot han bagyo. Nga daot han bagyo ano yung mga tanom nga medical marijuana nga guti ay nila ang nasarin. Waray hiya magdadahom nga kakaonon nga uubuson han mga karnero ang iya nabibilin nga tanom nga marijuana. Orihinahan makita ng tag-iya ang mga karnero nga nakasulod iniha greenhouse nga naubos ang 100 kilos ang marijuana nga hitaas na ang pitik ang mga karnero. Ang paggamit ng marijuana para ang medical purposes in naging legal iniha Greece higang hadtuhan tuig 2017.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala naman balit ang wow, dito tayo han DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Alas 6:24 na para ato na Balita Entertainment. Ashley Ortega, no hard feelings sa relasyon haniya ex nga hi Mark Alcala ngan Catherine Bernardo. Alitong chika ni ka-K5 ang Maring Louie. I-K5 mo.
11: Ashley Ortega, no hard feelings sa relasyon haniya ex nga hi Mark Alcala ngan Catherine Bernardo. Nagyakan na hi kapuso actress Ashley Ortega hi unong han mga hurub-hurub nga mag-uyab na haniya ex nga hi Lucena City Mayor Mark Alcala ngan ang kapamilya superstar Catherine Bernardo. Hapakipaghimang raw han anay PBB housemate kan King of Talk Boy Abunda. Malipayon daw hiya para han duha kun tuod man ang mga chismis. Dayon naman nga ginpoy-poy ni Ashley and potential nga fan wars o drama nga samtang waray na niya connection kan Alcala, no hard feelings ana abat ni rahakada tagsa. Ginamin naman ni Ashley nga iniidolo niya ang box office queen nga nag-intrimis pa nga duro na lakaswerte ni Mark nga makakuha in sugad nga kalibre hin babae. Nagpapabilin nga low-key ang relasyon ni Catherine and Mark nga waray paging kumpirma kung anugod ang real score nira nga duha. Para showbiz news sa Quick K5 Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng Sarang Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 at Balita Entertainment, induro tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: Balita Sports.
1: Alas 6:25 na, tinuman balita pa ulit ang kusog ka K5. National Capital Region o NCR na ngunguna ha medal tally. Han palarong pambansa Eastern Visayas nalingkod naman ha ikaunom nga pwesto ka-K5 Kevin Susana K5 mo
12: mga ka-K5 nakuha na han defending champion National Capital Region ang liderato o pangunguna di diton medal tally han palarong pambansa 2026 kagindo dumara di Agusan del Sur. Didahan ka na nalas 10 kagabi nga latest medal tally ang mga atleta Metro Star sa NCR in nakatirok na hinwalo nga gold medal. Nasunod naman ang Region 6 o kon Western Visayas nga may ada 6 nga gold medals. Ang National o Negros Island Region NIR in nagiikatulo ipinaagihin 5 gold medals nga nagiikaupat ang Bicol Region nga may ada 5 nga gold medal. Nagiikalima naman ang Calabarzon Division o kon Region 4A nga may ada upat nga gold medal. An Eastern Visayas in nalingkod yana ha ika-unom nga pwesto nga may ada tulong nga gold medal. Nasunod ang Central Luzon nga may ada liwat tulong nga gold medals. Aada naman na ikawalo nga pwesto ang Central Visayas, duha nga gold, nasunod ang Northern Mindanao, sugad man ang National Academy of Sports nga may adaliwat tagduha nga gold medals. Tag-usa naman nga Bulawan nga medalya ang Ilocos Region, Davao Region, Caraga, Mimaropa ngan Zamboanga Peninsula. Samtang nagpapabili naman nga waray pa nakukuha nga bisan ano nga gold medal ang Soccergen, Cagayan Valley, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cordillera Autonomous Region ngan Philippine Schools Overseas. Amo dun atong latest medal update han palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban ngan Bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:28 na, kakay-5, iyo pala nabatian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Itang aglawan, Merkules, Mayo 27, 2026.
2: Ako'y kakay-5, Carol Medino.
1: Ako naman, kakay-5, Oxymera Sidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio Health News.
14: D3 Bio.
15: Ako si Inara.
16: Tajud kayo ang akong blood sugar.
15: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
16: May hinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
13: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
18: Uh-huh.
19: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
18: Mm.
19: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
18: Yes.
19: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
18: Mm.
19: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
18: Nga maoy hinungdan sa migraine,
19: mm.
18: usahay, sakit ulo,
19: mm.
18: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
19: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
18: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral.
19: Right.
18: Antibacterial specialty.
19: Wow.
18: Kung ikaw gisubawan,
19: giubo, may trangkaso,
18: adunay plima, walay undang paghilanat, on and off,
19: yes.
18: Trangkaso na na.
19: Inom nagditribayo.
18: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
19: Nya, nakahipabi, napukahipasi,
18: oh.
19: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
18: Uh-huh.
19: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
18: Mm.
19: Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas,
18: uh-huh.
19: Matag-adlaw po ni Patyon sa D3 Bio.
18: Very effective.
19: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
18: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
19: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin, naa na tanan sa D3 Bio.
13: D3Bio.
14: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
13: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
18: Ang D3Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
19: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
18: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
19: Oh,
18: kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3Bio, wa jud ni side effects.
19: Wala gyud. So, muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
18: Oo.
19: Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
18: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
19: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
18: Very safe. O
19: dili mamatay ang mga good bacteria.
18: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
19: Mana na, Sir GP, ang monolaurin. Hello sa tanan nga kagaw.
18: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus, imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3Bio. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3Bio?
19: Aw, mag D3Bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
18: Kana!
19: Pero kung plain D3 ra ka,
18: awa ra.
19: Police station ra imo ha.
18: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
18: Dili abusuhon.
13: D3Bio.
17: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:34 na oras, ginpadangat tayuhan DTX 500.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
21: For all, for those problems. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

Wednesday! May 27 na 2026 in Inyuga K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi yung kinadaga nga programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta, mga hinigugma ko nga mga magkirita? Aton na social media page, K5 News Event at Globan Digital Worldwide! Dinay ka K5 Edward Sanyagan, kumusta ka mo? Nagpaka-remedyo na ba ka mo? Yan ang adlaw ito na Miyerkules. Sige na't baga pag-remedyo or baga di pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam liwat nga remedyohon yan ang adlaw mga ka-K5? Ngayon kung baga nag-remedyo na ka mo, hino niyo baga ikin ka-remedyo. Ngayon kung baga nagpla-plano pala ka mo pag-remedyo, hino ito niyo baga ikaka-remedyo. Ngayon kung sige na't remedyo, hino ito niyo baga ikin kikina-remedyo yan ang mga tag na. Ikaw ka-K5 Edward, tapos na naka-remedyo na, mahitungod kay breakfast. It's the most important meal of the day! Nga di ani kita mga ka-K5, ito magiging kartan ito na panahon, yan ang adlaw, din at Tacloban, ha Leyte, ha Region 8, ha Bugos nga nasod ito na Pilipinas, ano ka mo lumakat ito niyo baga mga larakton, yan ang adlaw. Borlominos, may na ka muna ibabaruan kung ano't baga magiging kartan ito na panahon, yan ang adlaw ito na Miyerkules o sang fiesta opisyal. O sang holiday mga K5, mahitungod itong pagtikanghan Idil Ad Adha. Ito na itong mga Muslim brothers and sisters. Kadiyo na rin natin, ito na itong nakabutangan ito na panahon. May nakita binabantayan nga usang tropical depression. Pero gawas pa yun nga Philippine Area of Responsibility. Samtang itong southwesterly wind flow apiktado at Palawan ng western section at Mindanao. Samtang itong seed ito na tropical depression. Apektado itong Mindanao, yan ang adlaw mga ka-K5. Hain na ba ining tropical cyclone gawas itong Philippine Area of Responsibility? Kanina nalastresan mga gahon, ining tropical depression. Ingin ba man na ba nang anahimamutang na nakadto 1,230 kilometers east, northeastern Mindanao, okay? 1230 kilometros senerangan norte senerangan hiton Mindanao. Ini mga ka-K5 may nakakusgun nga hangin nga 55 kilometers per hour haran nga sentro ng pagsubasko ngadto 70 kilometers per hour nagio sini west northwest mahinay at 10 kilometers per hour samtang itong Zamboanga Peninsula itong Barm itong Soxargen Lanao del Norte Misamis Occidental ngan Palawan magkaka-experience rin madampong nga kalangitan may patsara nga pagdarahitingan baguran. May tungod liwatin itong southwesterly wind flow samtang itong ibang apart at Mindanao. Cloudy sky, sirayan ang adlaw. May nagyapon puruhan hipatsara nga pagdarahitingan baguran. May tungod itong seed itong tropical depression mga ka-K5.

na Visayas, magkaka-experience kita ng slight to moderate lang ang kartan. Ito naton na kalalaudan. Ito pinakataas nga balod, hapagtansya at pag-asa, adala mga 1.8 meters mga kakefay. Pero ito naton temperatura magmumulay, 36 degrees Celsius. Yan ang adlaw, nga itong kamapaso, nga pwede abaton, ito naton lawas, pwede umabot na liwatin 40 degrees Celsius. Ha? Bisan kung may na mga pag-uran na yan, ang mga patsarang, mga pakalas, labi na din itong kakurulpon mga kakefay, waray pa i-deklara ito na pag-asa, nga rainy season na. Aadalag yapon kita mga kakefay, in dry season, man nga naging babantayan naton, in super El Nino, nga bangin magtikang hiton September, tub-tub hiton sunod nga tuig mga kakefay. Babantayan naton ini. Ito naton na adlaw sumidlit, nagpakita yan nga aga, din hitakloban, alas 5.26. Kanina matutunod liwatin ni alas 6.20, niyan hapit iton kagabihon. Okay, din hitakloban, doon nagpakita taring araw. May mga puro-puro nga mga dampog nga ito magkikita kalangitan. Ito natong temperatura, yan ang mga tak na ada 27 degrees Celsius. Ito natong air quality mga K5 fair. Ito natong air quality nga, ito natong cloud cover. Ada mga 60% mga K5, okay? Bisan kung nagpakita at haring araw, may na 60% gihapon. Ito natong kalangitan. And may na mga puro-puro nga dampog mga K5. Ito natong air quality yan ang adlaw sa ring ko pa fair. Para doon mga nakita natin nga naman mag-exercise, sayo pa itong kaagahon mga kakifive, okay? Yan ang adlaw, magka-experience kita ng halo-halong panahon. Danay partly sunny, danay magiging madampog, partly sunny, magiging madampog. Ngayon itong chance at patsara nga pagtarahitingan pag-uran, may ada chance at patmian itong kakurulpon, itong dako itong chance, mga alauna nga dahil itong mga pagka-alas 3 itong gulop, ha? May da 50-50 nga chance at patsara nga pagdarahitingan pag-uran mga kakefay. But generally, magkakari kita in fair weather condition. Yan ang adlaw ito, Miyerkules! Oras mga kakefay, balas sa isa, 41 na. Oras sa Gimpadanga Tayuhan Clinic at Alternativo Medicina and the Wellness Center Tacloban Branch. Nga kauhuman pala kakulupan ira libre nga check-up and aton liwati papay baruhay humasunod nga mga adlaw. Konsan o itong libre nga check-up a Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagpakapalit ba kamuhan mga dekalidad nga mga produktong herbal, ha? Sugadan na Mighty CD Alkaline Vitamin C and Clinica D3 Bio nga ng DTX 500 nga siyempre aton kapi nga sikat na yan. Aton kapi nga nagkagkapi ka na ng Detox Kapa DTX Coffee Mix. Yan, may pinugang nga dahon at ampalaya, may desugard sugar cane, nga may ada chia seeds nga punuhin in fiber, nga magkakabulig paglimpyo ito na itong digestive organ, mabulig pagpahabubo ito na itong blood sugar, nga mabulig pagpahabubo ito na itong timbang mga kakefive. Very good matamis, ana DTX sa coffee mix sa mga kakefive, okay? Nga available gihapon Haira Clinic and Extend Food Supplement for Men, labi na itong mga kalalakin, ang nga pakusag permi ito nira mga panrabaho. Ngayon, pag-uli habalay, pakusog gihapon mga kakifive. Probarinio ang Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ano sa kadlaw kung ikaw. Or kukulangon ano sa kaoras alaga ito sa kadlaw mga kakifive. Kukulangon ito sa karound kung ikaw yung naka-Extend Food Supplement for Men. Available ini nga tanan ng mga produkto, ha? Ang tanan ng mga branches, itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Ngan sugad man ang mga parmasya ngan mga butika mga kakefive. Unahan nga tanan nangangaro kita ang dispensa, waray pagod kita makabalik kakahanginan mga kakefive. Karuyag nagad namon kon kamo karuyag naghihapon niyo nga otro kami nga mahibatian kakahanginan labi na kami bidya kakefive kay kulang good nga nagproprograma kita nga adila kita ha digital format. Kay ini nga aton istasyon gin-design gud inhi as a radio station, okay? But sa rin ko pa siyempre nagbago namang gud ang panahon, so kinahanglan nga mag-adapt kita hini nagbago na nga panahon hini teknolohiya labi na paggamit ang social media ha aton pagmi-media mga kakipay. Andi rin ni how siyaw nga media, ha? Anlihiti mo ini mga kakipay nga media. Nag-try gad kami kakulop nga maibalik kami hakahanginan, ipinagito namon standby transmitter but siguro mga 20 minutes lang na parong liwat mga kakipay.
Taka ito namon network engineer inaadto nakabase sa Bacolod, okay? And makanhipahiya pa.

0: para panginanoon ini nga problema itong atong transmitter. And konti kang kabakulod, may nakaduduha nga pamaagi nga makadangat nga he. Either by land ka, a combination by land and kadagatan, or you have to take the plane from Iloilo. But from Bacolod, makatuka pa Iloilo, sakay ka ng barge and or fast craft and mga siguro more than 30 minutes. And then sakay ka liwat aeroplano nga niya Tacloban. Ano? But itipakan niya Tacloban o salat na biyahing aeroplano, if I'm not mistaken, Cebu Pacific. And 3 times a week la iton na biyahi, iton na direct flight to and from Iloilo, mga kakipipe. Hopefully makabalik na kita kay nahihidlaw na gud ako hay iyo labi naton ato mga manmarating radyo gud latira source kining mga information. So kami naniniguro didi nga makabalik kita radyo. But for the meantime, didilaan ni kita aton social media account, aton digital platform and K5 News FM Tacloban Digital, mga ka-K5. Alas 6:45 na, pag-load laan ay kamo itong iyong mga cellphone, kung karuya good niyo makapamati o makakita. Hini nga ito na programa, mga ka-K5, din hiya K5 News FM. Na pira ba't baka pinakabaratong data yan na? Okay, kay pira, 30? Pira ito ka-adlaw? O sa ka-adlaw, pira ka-gigabytes? 2 gigabytes? 1 gigabyte? Okay, kay 2 gigabytes? 2 days? Para ka gigabytes, 1 gigabyte. Okay, libre na ito text and call. Okay. Kay ako, naglo-load ako ni akong cellphone, kay wari ako kumuha yung plan, kay diri ko man nga tanan na nagagamit. Okay, kay for example, kunaan niya ako ha K5, duduhat amon din yung linya hiton internet. Kung napalya ini nga mga linya at internet, may da pa namon Starlink nga direkta satellite nga internet connection nga amot ang daradara kung napakain kami pa mag-cover hinin mga panhitabo. Tulo na ito nga daan didi ha K5. Pag uli ko nga tabalay, may daliwat dito kami wifi. Pagkatto ko ha uma, nagpataod ako ng wifi kay bisan ako diin kumadto, may dako internet connection. See? So kung naato ko farm, ato ko uma, may nukulat din to internet connection. Sulo ko, makasag-kasag ito signal. Nawawarayan lang ako signal at internet kung nagbibiyahi ako. Okay? So amutak gamit itong limited lang internet connection. Okay? But para hadton mga radyo good lati resource of information, ada kinaaro kami di dispensa. We are hoping din ini mag-iha makabalik kami dayon kay ibagad itay babatian gihapon kami sa radyo, mga ka-K5. Ka-K5 Edward, kinagremedyo ka naman. Anong imo baga remedyo yun ang adlaw? Actually, may salin kakulup nga tuna omelette. Waray kaubos na mga sakop. Kay unom at nga bunay ang akong ginbati and ginpanisan ko, ginsagulan ko hinin tuna in vegetable oil. Waray kaubos, ada kay ginpasok ko ha microwave and nagtuon lot ako hin bunay, hard-boiled egg. Ada kay amo to nakimpadis yan na usang hard-boiled egg, may dasalin nga tuna omelette. And pinadisan ko na lahin yogurt, mga ka-K5. May dagad litsong paksiyo dito pa ha refrigerator. May napaliwat litson nga ito at freezer. Baga di na makingaon ko din nga mga pagkaon. Siring ko nindihan ng mga kaurusa. And then, anak mo magpalitin yung surakay. Dadara kong litsong paksiyo niya nga niya opisina. Okay. Baday, ba pa naman ako nga naluto hinin mga masusura kay inin na di ko na kontento nga baga di ko ginpapagustuhan inin ak mga karuyag ng mga panakot. Kay karuyag ko good inin ak ginluluto nga baga ma-appreciate inin baga mga ngaon, mga kakipay. Ha? Bis nga ni tak pag-i-spaghetti, nadiri akong duason nga spaghetti, nadiri akong halaghag nga spaghetti. Kung may da pahigayon nga may da meatballs, ginsasagulan ko pa meatballs itong spaghetti. And labot lahat giniling nga karne hiton baka, okay? Binubutangan pa hotdog, binubutangan pa cheese. And while ginluluto mo iton sauce, ginbubutangan ko pa itong gatas danay or all-purpose cream. Para gulpigod, mga kakipay, iton calories. Amo gihapon nito kung nagpapansit ako mga kakipaib. Oo, inin kapansit laban ko dito niya kay kinukumpleto gugut nga tanan nga mga sasahog din itong pansit. Dekod pwede masering inin mga nananagil. Nga na ito nga pansit ni Edward, baga pansit polis, baga halaghag man. Ay, naku mga kakipaib, naglalaom ako nga kamo, nagpaka-remedyo na gihapon niya ng adlaw. Labi na ito baga sayo perminga na mata. Regardless kung holiday, regardless kung bakasyon, or Sabado, or Domingo, mga kakipaib. Kay kaparte na tira body clock. So kada akon, nga masabado, madomingo, nga wari ako, I mean, direk obligado nga sumulod sa opisina. Nga sugad hini nga holiday, nga holiday man unta, but eradyo ini, okay? Dapat, I mean, aadi kami didi nga tanan duha lay tuaray didi hiton amon kamada yan na but 90% hiton mga empleyado hiton K5 masulod gihapon niya nang adlaw at yung mga non-essential pwede lahira magbakasyon niya na okay but kami mga 90% hit mga empleyado ina adi para magserbisyo ha iyo mga K5 anyway ini nga na magtrabaho yan na a double payment ini amo dud baga nagakaupay didi ha K5 kay compensated. Itong mga tao, hapanahon, hinsugan hini nga holiday, pati mga overtime. So, waray ito didi mastering nga baga ginta thank you lang mga kakipaib. Ha? Puro Pilos Puma. Oras alas 6:51 na ano't mga balita kakipaib. Edward, yan ang adlaw hinudaulad to nga natadaan nga patay nga lawasin babae. Ano? Didi ha kadagatan ha, may anibong area hinin na Tacloban. Ongoing yan itong investigation. Iton mga kapulisan niyan makaupod naton hi Major Layog hiton Tacloban City Police Office nga nakakasakop hinin lugar na kundi natad-an ini nga patay nga lawas hinin babaye. May dagat mga information nga nagkakasulod haaton tikang pakakulob ano. Han ma-report ini din ya K5 News FM nga nasiring bagagin aligar nga may diferensya pa murubuot an babaye nga dani nakikit-an nga nagsisunod-sudoy nga inin waray panapton baga amon obserbasyon han ibang nga nagpakakitahin niya iya prior han katandihan niya patay nga lawas di diha kami bayunan ano but pero yung gani naton, makuha itong official good hining result and investigation. Itong mga kapulisan, itong Tacloban, saan o kita mag, you know, himuhin conclusion nga amo na good itong mga kakipay, itong mga panhinabo. Ay ba pa nga mga balita yan ang adlaw nga mag-i-interest gihapon ka mo kay uso na yan ang pangaso hinin mga politiko. Diri pa naman mga ordinaryo nga mga igin pa-file nga kaso mga kakipay. Kay labot lahin yung pakatalapas rin mga previsyon itong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May da na mga pakatalapas, mga aligasyon hinin pakatalapas itong Revised Penal Code. Nga iba pa nga mga special laws mga kakipay. Nga itong baga dapat na mabaraka itong baga igin sa subject yung mga investigation niya na ano. Ngayon itong mga pagpa-filean na hinimagkalanlain nga kaso. Kaya sugad nga hinin-plunder mga kakipipe in non-bailable. Diri ka makagagpiansa, magpipetisyon ka pa korte nga makagpiansa ka, ba't hihiringon pa ito si Ring pa? Pagbibistahon pa ito, kaya magpre-presentar kahin mga argumento nga dapat kumbinsihin mo itong korte nga maluyat ebidensya para tugutan ka mga kakipipe nga magagpiansa. Now, hirahin nyo ini nga mga personalidad nga nangangatubang hini nga mga kaso yan na. Ang pinakabag-o, ang ginfailan hing kaso nga plunder and indirect bribery mga kakipaib, si Senador Rodante Marcoleta. Diba nga kakulop na hingadayan nato nini, labi na ang petisyon ng ombudsman nga nangangaroas ang Digan Bayan, na hirahin magpalusad hing precautionary hall departure order. Darahan kaso nga plunder ng indirect bribery nga ginaatubang ni Senador Rodante Marcoleta. Ada kay kakulop mga kakipaib, waray good mag-ihala. Igin palusad dayon ining precautionary pre-departure order hiton sa Digan Bayan. Ano't bot signon hini? Ikaw, Senador Marcoleta, nga iya mga co-accused hini nga plunder and hini nga indirect bribery mga kakipay indiri tutugutan nga magagawa sa Pilipinas samtang diri pa nareresolba ini nga Iraq kaso mga kakipay. Foro Delos Pueblos. Ha? Oh, diri pa ma diri pa di tugutan nga magagawas. Dinya Pilipinas, darahin nga kamanduhan hitong sandigan bayan mga kakipay. Labot lahinikan na Senador Rodante Marcoleta nga adiyan na hitong majority, mayoria hitong Senado. Under the leadership of Alan Peter Cayetano as the Senate President, aadipat usang papasakahan hing kasong plunder gihapon mga kakipay. Hey, Senador Jinggoy Estrada. Foro Delos Pueblos. Ini nga mga kaso nga ginihingadayan naton nga ini nga mga personalidad nga pangangasuhan or pinangasuhan na mga kakipay. May dahin ni koneksyon han natabo ka kulop nga walk out han mga miyembrohan na Senate minority darahinin pag panuyo or pagduso hinin aadiha mayorya yan ha Senado nga bag-uhon iton era rules dina Senado ngan tugutan inin mga diri makaka-attender personal hiton era sesyon pwede lahira via video either Zoom, Viber or Google Meet or ha Messenger nga era rason kung kaya nung nagka-problema kakulop dito Senado mga kakipay. Hino pa ito nakatalaan nga pasakahan ng kaso, okay, Jinggo Estrada. Okay? Nagsaring na ito ng ombudsman nga papasakahan na it's just a matter of time. Pero Dante Marcoleta, ginpakasakahan na hinupat papasakahan ni Reng Kaso. Okay? Labot lang ang Jinggo Estrada. Ongoing at investigation, kanda Chis Escudero. Di ba hianay Senate President Chis Escudero, kinasuhan gihapon ni mga kakipay? May dahil ni gihapon precautionary hold departure order o precautionary hold departure order. Kaya ginpalusa nito sandigan bayan, darahin nga kaso nga ipa-file pala itong ombudsman. Hinto pa, aada pa hi Senator Joel Villanueva. Darahan era involvement han pagtaga flood control project controversies. Tamamay kalah itong mga kakipay. Pipira na ito hira. Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, Hibato de la Rosa, mga kakipay, in fugitive yan na hiton International Criminal Court. Subject na yahinin pag-aresto hiton NBI ngan hiton PNP. Kahuman nga i-deny han Korte Suprema niya ginaaro nga temporary restraining order nga maipatuman ini nga arestuaran hiton International Criminal Court. Pira nahira! Foro! Marcoleta, Villanueva, Chis Escudero, Estrada, Bato de la Rosa. Now, kung may maipagawas pang arrest warrant itong International Criminal Court mga kakipay, kontra kan Bongo, maunom na hiram mga kakipay. Hinapabat ibang giniimbestigaran kita. So ini nga era 3C, nga mayorya ngayon na dusin na lahira kay waray man na atende retsisyon hiba to. Dusin na lahira. Maibanan nga nini nga unom kung baga magka-aresto inhira o kung di man ma-aresto, magtinago mga kakipay kung ma-file na ininga kaso. It iraduce nga majority, magiging unom na lahira. So, it nga di hakaluyo, unsi pahira mga kakipay. Nga di hakaluyo, hindi ba giniimbestigahan niya na? May nabag iniimbestigahan nga dito minority, okay? Mamamay kala ito mga kakipay. Kung inipahira Mark Villar, kay may dahil ni mga pending hiyapon nga mga investigation niya na. Oh, hino pa itong adah itong majority mga kakipay. So, madidihado good hira, kumbaga may namang pieces of legislation nga ira ipapasa. Kung inin unom, maaresto o magtinago diri na maka-attender itong sesyon, madidihadugod hira mga kakipay, labi na din at impeachment trial hiton aton Vice President. Foro Delos Pueblos. Kay kung ang usang rason kung kay ano nga nagkaadahin pagbagong liderato ha Senado, tikang kan Tito Soto nga pagiging Senate President, ganihan grupo ni Alan Peter Cayetano para paboran itong impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte kay identified manggo ni nihira nga mga supporters. Ngan labot lahi itong ira mga investigation or kaso kag ginaatubang iya na. So may dagod tikang pangkatinikangan ang pagbag-ohan na liderato, nga dahan diri pagpa-aristo kan, pagpa-atenderan ang sesyon kan bato para makompleto ang 13, mabago ang liderato ang Senado mga kakipad. So since in the beginning, amugod ang panuyo ni Ramis, paano nira nga istorya nga masirhira nga diri ini partit impeachment trial ni Sara or para diri paburan itong impeachment ni Sara. Kakita ka itong nga mga panhitabuyan na. Now, ano't connection hini nga mga kaso nga mga investigasyon? Hini na adiha majority nga mga miyembro itong Senado. Ay, siyempre, kung unom nila nabibilin kay ang iba pinangasuhan or mga naaresto or nagtinago, mapipirdihira hini mga anuman nga mga himangrawo na Senado, patit impeachment hini, kung unom na lahira ngan unsipat kaluyo kundi rinir idudoso nga tugutan inin mga diri makakaatender hitong sesyon for whatever reason, either by messenger, by Viber, by Zoom or Google Meet or ano nga mga pamaagi nga magamit ni teknolohiya para makaatender lagi hapon hira bisan diri hira physically present dito sa Senado. Kay amoy ni ang gingsangkuanhan mga senador kakulop kay ginduduso gayod hining inin na grupo ni Ramarcoleta nga baguhon itong Senate rules. May kalabutan hining partisipasyon itong mga senador hamang iristoryahon ha Senado. Kay yan na, it ira tinatawag nga Senate rules, kapartit ira Senate rules nga it determination it quorum para makagdumarahirahin, magtratarahirahin business dira hiton ira sesyon, dapat you are physically present. Dapat aadto kaguna Senado. Diri ka pwede masaring adila kabalay, magamit lang itong Zoom or Google Meet or Messenger or Viber. Kaya adi ako din kabukiran, nagtitinago, okay? Pero present ako, ha? Or bisan hira na aresto mga kakipay at hira presuhan mga kakipay, pwede pag hira makabutos. Aminit karuyang nga matabo itong majority yan na nga baguhon ni Rat Senate rules nga tugutan inin senador nga makagpartisipart ira sesyon, debate, makagbutos kung ano nga mga brotosan din itong ira sesyon. Bisan kung di rihira physical nga present dito Senado mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Nagaandam na gud nga ba amadidihado gud kita hini. Takay they still have the numbers, okay? You know, inin Senado just like any other legislative body, okay? Masangguni ang barangay man ito, masangguni ang bayan, panlalawigan, siyudad, okay? It's a collegial body and majority rules. Ano po at signon nga pagkaurusahan nga nito't kadamaan, approve ito. Iyan na, kay they still have the numbers, 12 to 11 mga kakipay. Gutel at litik hini, magbabagot liderato, hasinado mga kakipay. So, gutel at litik hini mga kakipay, pwede ni magbagot liderato. But for now, nga hirat majority mga kakipay, pwede ni raiduso ini nga resolution nga nagbabago itong pirang mga patakaran hinin pagdumara itong sesyon itong Senado. Kaya under the present situation, hailarom it ira House rules or Senate rules kung tawagon. Ha? Igintutugot la itong pagpartisipar itin Senador nga dirira physical nga adto Senado nga maka maupudit ira presence hiton quorum, makabotos sirahin ano nga borotosan nira nga piece of legislation. Igintutugot lahat panahon nga ada kita emergency or mga may da mga force majeure. Anong karagsigun hiton? Luminog, bumagyo. Or ano nga mga kalamidad? Either man-made or natural calamity nga it is impossible or diri makakaatenderhin physical itong senador. Pwede hira umatindi, pwede ra maihap di that quorum and pwede ra makabutos sin ano nga mga pieces of legislation kapag buburutusan nira bisan wareh ra Senado. Hapanahon lain mga emergency labi na ha force majeure kung may da mga kalamidad nga you know, diri possible nga maka-attendir ra but pwede ra maka-attendir pero via digital means. Okay, di magkita ada yan ha emergency. Wari man force majeure mga kakipa. Ada ka kulop, karuyaghan mga senador mga kakipa nga adihan majority nga brasuhon gud ini. Okay? Nga waray natagi hini an reklamohan mga senador nga adihan minority. Wari na kami nga ni tagi nga makag yakan hit ang mga karag Sigmund party hini. Makag question, ma interpolate iton sponsor nga hi Marcoleta. Ani ra dayon karuyag, let's divide the house. Sumiring ka nga ni nga let's divide the house kung baga parliamentary rules and procedure. Butusan ta nalain eh. Kung baga gulpin at debate ba partin usang nga piece of legislation. It kaloyo na diri, it kadamaan na sige. Maara man it kadamaan nga magkano-ano madaog manggudira because they have the numbers. Amin ang tinatawag nga tyranny of numbers mga kakipay. So, mastering ito dayon itong parangang miyembro, Mr. Speaker or Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Your Honor, Mr. Chair, I move to divide the house. Once and for all, butosan tayo na kung hindugot na pabor ngang diri. Ay nakita ito ng mga durudig bati. Makakasiring ka lang ito kung nakasigurado ka nga you have the majority. Nga bis pa magninalngal mawalwal dila ta adto kaloyo kay waray nira numero okay 11 lahira 12 kami pag i-divide ditong house mga kakipad sigurado pasadayon ini. Amo ito kakulop na adjourn ang session kayo di na they cannot continue to discuss mga business itong Senado kun waray quorum. Kung di risupisyente, itkadamo hiton mga senador nga ma-attender itong sesyon. So, para mapugnganan ini nga may pasaan pagbag-o. Hini nga rules nira mga kakipad. Nga magahataging katugutan, hini mga senador nga diri physical nga makaka-attender itong sesyon. Nga maihapira, didat quorum, nga maihapitira butos via inin makabag-o nga teknolohiya, hini internet mga kakipad. So, ang ginhimuhan mga magbabalaon di diha minority nag-walk out ira. Siyempre, kung mag-walk out ka mo, mawawara yan quorum. Okay? So kung mawawara yan quorum, di ka makag-discuss, makag-tratar, hinin mga pieces of legislation. Kaya ginre-require ito, itong rules nga dapat amin ni kadamot mga senador nga ma-attender para magkadagitan quorum nga makatratar kita, hinin aton business for the day. Amin ito natabog kakulop. Mga kakipay, purbida mga kakipay. Oras, alas 7:07 na. Ay ba pa nga mga balita yan ng adlaw? Gido, excited ako hindi kung ano daw lang nga the grandest nga kaso nga waray pa kunin na Pilipinas. Mahinabo, ining kaso nga ipapasaka kan former Speaker Martin Romualdez. Naglalakip hinin mga kaso nga money laundering, plunder, and pakatalapas hinin pira nga aton mga pamalaod, mga kakipay, nasaring itong opisina, itong ombudsman. The grandest, wow na wow, mga kakipay. Hingka na muna hinin mga politiko nga pinangasuhan, mga kakipay, bahan naglabay nga mga panahon, naglabay nga mga administrasyon. Para ipagamita ining pulo nga the grandest case nga ipa-file hinin usa nga prominente nga personalidad hinin aton gobyerno mga kakipay. Bisan pariente Duarte first cousin hiton aton presidente Bongbong Marcos. Diri ba niya baga pwede maprotektaran hi former speaker Martin Romualdez? You know, sasalbaron ni Presidente Marcos in an political career ngan itong legacy nga karuyag nira magkaada hini nga irat higayon nga nakabalik ira Malacañang kay gulpi good budoy ang pagmaldisyon han damo nga mga Pilipino han panahon han iya tatay and kinarawat nira itong nga damo nga mga kumbaga hadto nga panahon uso nang social media ang mga pagbash. And May tungod gagintagan na itong higayon na liwat yan nga makabalik ka Malacanang. What are you going to do with your money if your name, itong imo pamilya, pati apuha ka rapada pa in tainted, hinin istoryahon nga kamo nga mga Marcos, mga corrupt kamo, mga human rights violators kamo, mga abusado kamo nga nagdumara hinin Pilipinas. So siguro, aadat parte ito na huna, ito na itong Presidente Bongbong Marcos, nga inin, gintagan kami ng higayon nga makabalik ka pwesto. And o sa ining oportunidad para bawion namon inin maraot nga kangarananhan mga Marcos. Darahan akong tatay nga nagdumarahin in Pilipinas sobra 20 anyos, 22, 23 anyos. And kung may na makakadaot ini, labi na kung pariente, bangin nakapag-isip hira nga, labi na kung may nagsusugo pa kan Bongbong. Diri harumama inin imo first cousin nga pasasakahan mo the grandest nga mga klasin asunto nga waray pa man nabuha history hinin Pilipinas mga gakipay. Puro Delos Pueblos. Magahalaro mini. Kahit pag intindi itong iba nga ini nga mga kaso nga ipa-file kan former Speaker Martin Romualdez baga muro-muro la. Para la baga makontento itong mga tao labi na at doon baga nasok na gayod itong naging prosesuhan na you know, implementation ng mga proyekto. Nga, papasakahan la, aron ingnon ba, para masiring lang ang may ginhimo ni ng atong gobyerno, bisan kung pariente niya, itong presidente, itong Republican Pilipinas, Bongbong Marcos, mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Diba, di mo ito malilikit nga masiring isos, kaya papasakahan na itong kaso, tapos mahina itong mga ebidensya, kaya siyempre, masiring hira, oho, wari na mong pinili, bisan akong patod. Kaya ginaligar nga involved hini nga mga anomalya hini mga transaksyon na gobyerno. Ginpasakahan ko, katapos madidismiss, kadismiss masiring. Waray kita mahihimo, ginkasuhan namon, ginhimuan namon ang tanan. Takay waray mga kuno ebidensya. Di kadismiss ito masiring na nga, waray namon, wala kaming sinino. Kibis nga niya, former speaker nga agpatod, ginkasuhan ko. Di ba mga kagipad? May mga pag-isip nga so ganito't iba, amot ira mindset, nga iningatanan in drama la. Para sidngon nga may ginhimon administrasyon. Pero di kita maaram, may nira sekreto nga bag-aristorya, nga ilakabaraka. Mag-aano man kita, bite the bullet, karauta. Kaya amulan it paagi nga matatalwas kita at pangapamuliti ka. Kaya may di kita ginhimo nga aksyon. I mean, bit malilikyan nga may mga sugad nga mga pag-iisip ito at iba mga kakipan. But, iyan na, nga masaring nga the grandest good in eh. Inin, siguro, ito sa nga rason kung kaya ano nga medyo nadidilata rin nga filing hini nga mga kaso. Kay, hapag pagka-intindi, they want it to be an airtight case. Nga, yan na pala, ira naging siguro nga mako-convict good in nga amon pan nga ngasuhan. Puro Delos Pueblos. It problema lahi ni nareklamo ni Boyeng Remulla ka it seems that inin mga empleyado din niya sin Congress, I mean House of Representative, parte it mga dokumento baga ginaaro iton ombudsman, baga diri ko no inin cooperative. Puro Delos Pueblos. You know, iton aton former speaker nakaman paghiapon iton hiya hin influence di daha House of Representative. Damon niya mga napaburan liwat while nakadaya pwesto. I don't know, kung ano i-relasyon itong majority floor leader who happens to be the son of President Bongbong Marcos, si Sandro. Naamot majority floor leader, yan na. But ako, ako pag-intindi, naging speaker ka anay, napaburan mo yung damo nga mga tao di dasulod. Bit malilikyan, gamakaman ka lagi hapon, you know, level of influence itong mga empleyado ng mga opisyal itong House of Representatives. Puro Delos Pueblos. But anyway, excited kita himi in the sense that abi kita on good man naton kung mananabo ini ha Philippine politics. Bisan haluyo ha, magkasuok nga mga magkaalyado, magpatod mga kakipad. Ang nga tanan nga mga ahinsan gobyerno nga hidadabi partihin pag siguro accountability hinin mga gamhanan ng mga tao in pwede manabo. Kaya magiging saving grace ini para hiton presidente kung tudon good niya ini. Ngayon iya first cousin, iya kung pakakasuhan ninyo the grandest ng mga kaso sa ring pa ombudsman Boyeng Remulla mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Oras alas 7:14 na por lo menos amo to daggo nga mga balita yan ng adlaw mga gagay-five nga inin magi-interest kamo hininga mga istoryahon ano. basahon taan ito niyo mga mensahe. Wari man mga mensahe yan ang nagkagahon. Amay dangay. Ang kahuna ko waray. Ericiel Oquino, good morning po kay Edward Astla po ako. Waray man ka mo signal ha FM radio ha Facebook man la. Thanks po. May da kami problema technical. Nagka-problema na among transmitter. Nag-try kami paggamit na among spare nga transmitter. Kumbaga sa rakyan inin an reserba nga kaliding. But nag-try kami kakulop. Durot ang paniguro. Durot ang paniguro didi. But nag-on-air kami kakulop mga 20-25 minutes. After ito nga 25 minutes, naparong liwat mga kakipipe. And we tried our best nga himuan ng remedyo. Waray good. Ito na aton network engineer tikang pabakolod, hoping that ma-address ni Raini kay damo aton concern na nga aton mga manmarati, okay? Hey Jeffrey Banzuela, 6 majority plus 2 crime water, 8. Amo siguro ito aging baligyan mga Villar Francis inin prime water para di rin maalakbatan hinin politika. Gingisala ang mga water district han kalugaringon nga mga mantika. Kay, waray manggod dako nga bagay gindiga ang mga Villar para pakaupayon ang tubig, okay? Gimplit ang manlaniran nga tanan nga mga facilities sa LMW din ang ibang mga water district kabugos nga Pilipinas. Waray manggod nira dako nga investment. Gimplit ang la, okay? Katapos, pagkakakulikta, remit sa Manila, di naging babalik nga di. Sanglit, damo nga mga nagkaproblema nga waray mapamayari nga mga kontraktor. Ay, nako, ipinapasa pa ni 10K ang blame han pagsulod han NBI para madakop hiding ang bato han kapakdol hahagdan. Porbida. Ako nawarayan na ako pagtapon hini nga Senado yan ha tinuod lang ang istorya. Good morning sir, watching live. Didi ha, Henir's residence sa Albuera. Okay, nasa ring he Mark. He Francis, ang nanay ni Solar, nag-isip na liwat ada pagbaliktad. Ang nanay ni Solar, ang nanay ni he Loren Ligarda. Di rin na ito po dapat na online vote kay baliman ada pakita ha stage ang pandemic na pwede online. Nahikalusot la ito hira ka K5 para di rin mabalyuan hilito kayitano. Hilito kayitano. Online voting in Senate pag andamhin pagtago liwat ni Goto. Ay nagu mga ka-K5, hi Paul Avila, hi Kenneth Godwin Lora, nakikita aton. Kasuhan it dapat kasuhan na si Ring hi Paul, but as the ombudsman said, makuri umunhan kun waray cooperation it House of Representative Appropriations Committee for the siola it gawas hini. You know, it mga records pala nga daan ha Senado, ha Kongreso. Importante itong. But it's a public record. Pwede ito isang pwena. Kung ano't baga nakakakurihin eh, later, pwede ito isang pwena ng mga dokumento kay in minutes or minuta hit mga rigudigungan na hinanabuha Kongreso. And either, waray, labot la, unless waray nira igintagoy ni o gin off the record nira ni Rasul Sarabot. Han babhin, han budget, ngan kundi pa ano nung paggagastosun, nga waray available nga record. Dako ini nga bagay mga ka-K5 hinin case build up. Kasi siguraduhon gud hinit ombudsman nga maging airtight ini nga kaso. Ayon niyo pagdagmita. Ay, maswerte ada ito minority ini kanagyakan na kakulop hi Lito Lapid. Waray gud man niya pag magulit itong trabaho ni Lito Lapid at nagidirigbati ng kakasaramok na ito ni mga kaurusak tapos ikaw tikom ang iyong bibig. But okay la, kung may dami mo sweldo nga 4 million kada tuig, may daka pundo nga iba pa nga at your disposal. Mo pa ito kung tatsin na kay Sakit Caballo, Leon Guerrero, or Julio Valiente. Ay, nagyakan niya, naghimo yan manifestation nga, Your Honor, Mr. Senate President, I would just like to make a manifestation that adige paket minority. Dire tinuod nga mabalhin nako. I will stay with the minority. Amula. Thank you, Your Honor. Well, 4 million. Ay nako mga ka-K5 niyan. Makaupod natin ni ka-K5 Kevin Susana live and direct. Tikang dito ha prosperidad Agusan del Sur. Kitaon naton kundi pa unan ubang na perform itong mga taga Eastern Visayas. Laban mga Eastern Visayas. Mga taga Eastern Visayas nga aton mga atleta bisan lainin aton sinirangan Visayas o sa mga pobre nga rehiyon. Ha Pilipinas, dagkot mga proyekto din ni aton, ano daw latigbas kundi ridag kuliwat ini mga equipo. Babalikan natin ini aton na programa para hiton aton na mamagkita din sa Facebook Live Worldwide. Standby, kamalang pipira nga mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalitan magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap stone, Mangima stone, Alaal stone, Wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: This program is brought to you by Reynos Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reynos Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
3: Mga kakifive, may dako igi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches, ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: opening soon.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Lami. Suli.

0: mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Biliruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Higin pamaybaruhan ni Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees parahan academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
2: Ba nag-catering service na Instagrammable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Divera.
3: Hingiap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page Print Options Tacloban.
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
5: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
6: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata?
7: Eye Care Drops.
6: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
7: Eye Care Drops.
6: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
7: Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar.
9: Pilasco, Dugay Magayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, Dasig na lang Magayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500.
13: Ang tunak rin mo Mordica Charantia Compound.
12: Gikan sa palya.
13: Yung nagkahatag o proteksyon.
12: Batok sa liver failure.
13: Ang pingyang imuatay.
12: Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
15: DTX Coffee Mix.
17: Nagkape ka na.
15: Na-detox ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
19: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinical Day Fresh.
22: Para sa maputi at
24: malay naman na ya.
22: Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinical Day Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!
27: Puro Belos Pueblo!
28: Oras, mga K-Pebble ang 31 na balik atin ng ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kumusta na doon natin ato mga atleta nga na-participar ito na palarumpang bansa ika-66 na ini nga palarumpang bansa. Gagin dudumaraya na dito ha Prosperidad Agusan del Sur. Bado, kukulbaon ni itong sunod nga mag-host. Ito ang palarumpang bansa. Kung bangin ni Raikumpara itong hosting niya na itong Agusan del Sur nga ginastusan hin por lo menos mga 1 billion pesos mga ka-K5 para i-showcase inin na probinsya ito na Agusan. O sa nga prosperos nga probinsya dito ha Caraga Region mga ka-K5. Di good ni Dako nga probinsya, but they were able to, you know, showcase kung ano ka may ada, okay? Kamaupay in era dito probinsya. Sa rin pagkakulob ni K-5 Kevin, nagkakauros at mga politiko. Itong duha nga mga congressman, itong duha nga distrito at Agusan. Ngayon itong gobernador, nagkakaburublig mga K-5. Sana all, ano, ini-check natin ni K-5. Kevin Susana nga at yun na ha Agusan del Sur is standby.
29: Direkta, direkta mula sa Agusan del Sur. Narito ang K5 News FM. Palarong pamansa 2026. Report, report.
28: Kakipan Kevin, maayong buntag ni mo da. Bye, maayong buntag.
30: Maayong buntag. Maring asaya na kaya dako with Miss Hall. Iging katuman nga breakfast.
28: Okay.
30: Actually na ato ba nga kinita akong pagkaon?
28: Badyo. Pwede mo istorya kay Kevin kung ano't yung baga remedyohan niya na kay Kevin?

0: Ngayon siguro, di man ini parang copy kay Kakipip Kevin actually. Kakipip Kevs! Kakipip Kevin! Anay. Pangin na ka, umban bunay. Kakipip Kevs!
1: Gumawas ka, Kakipip. Gumawas.
0: Ah, gumawas ka? Okay. Kung diri available, mo pigat video nga nakita kita at ano na tiya postura. Kakipip Kevin!
2: Yes, good morning.
0: Yan, may daba video nga Kakipip Kevin? Kay kung diri available it video, pwede natin tawagan ha. Yan, Kakipip Kevin! Kakipip Kevin!
2: Yes, good morning.
0: Ito, nakikita ka na din.
2: Good morning,
0: good morning.
2: Okay. Gumawas ako actually, makaon na unta ako.
0: O ngayon. Anong pamahawon niyo na nila?
2: Ay, Maida, ini yung kinahanglan, matapos tayo nga report kay pag alas 8, bangin mag-live kami in basketball. Makaon pa ako.
0: O ngayon. Sige, oo. Ano at makabalita nila?
2: Na.
0: Tatawagan ka cellphone
2: kay Juan man yan.
0: Tatawagan ka cellphone kay Kevin Kevin. Ay kita pagpirit kun diri maopay signal hiton na may video tawagan na nato na cellphone kay bangin kuno bay alas 8 magka-cover na tinat basketball. Okay? Magka-cover na basketball gin kun nato ni gin focus na lang nato na magkalain-lain nga mga region nga inin may damo nga mulay, okay? Iton Eastern Visayas. Sige. So, kung diri nagdadagmit kay Kakipip Kevin kay mamamahaw pa hiya mag kakamera na itong basketball, so tawagan na lang natin hiya. Diri na kinahanglan nga ipaagi natin na video kung diri ay possible kay inin nag-utod-utod. Okay? Oo, bangin diri dito siguro stable itong network. Kaya damot na gamitin eh. Pero ini nga mga atleta, mga Kakipip nga ato, no? So, good morning, Kakipip Edward. Watching from Apitong, Himoy-moy. Good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Hey, Tristan Wyatt Gulay. Hey, Eden Orbano, mga Kakipip. Sige, nagkikataliwa ta aton. Hulat-hulat natin ni Kakipip ba, Kevin? Ibapagin na lang natin ang telepono. Diri kita maggalangan, mga Kakipip. Okay, ano? Ako't matawag haya kung... Ano problema? Cannot be rich. Okay. Hulat-hulat la kita. Oras mga Kakipip, alas 7:36 na. I-check natin ni Kakipip Kevin Kebs.
2: Yes, good morning, Kakipip Edward.
0: Oh, sige, pasensya na. Nakaong ka ngayon.
2: Oh, tikaraon ako unta kay may da schedule talas otso nga ginpapa live streaming Ibra versus Western Visayas nga basketball.
0: Wow!
2: Nagdali-dali ako pagkaon han breakfast kay na orhiliwat din parang kataghan kiupon. Amo nang ginhinulat kanina pa kay di ka man maka-breakfast kung waray kiupon, milk kiupon. Kinanglan nga may milk kiupon.
0: Okay. Sige, di ka na mag-iha. Ano't baga mga balita nila nga mag-i-interest mga taga Eastern Visayas?
2: Oh, kanina, waray ka na yun. Magawas ako din ang mesol kay bagay na ko pag-is ganit. Iba nga nang ngaon, kadali lang.
0: Sige din mo lang ni Maiha. Taklo bilanin ni mo pagkaon.
2: May na din ito parang bantay. Ano ito ang kaki 5 dumagete. Yalaan ito parang 5 pahit lang ako.
0: Okay.
2: Balit ako. Waray ka na yun. Athletics. Tungod bang good hindi nga pag sa oro. Ito ni Idol.
0: Okay.
2: Si serum la kanina an grandstand unlike han nga mga red patron pero kanina nagmimiringaw nagtimprano man at nagto pero maaram na ko kagabi kay may dana memo tikang hadeped kay adjust han mga coaches an nga tanan nga games kundiin may ada players nga mga Muslim
0: okay
2: kay diri ra pwede makikumpit tob-tob iton alas 8 yan ang aga.
0: Oh.
2: So, nga tananhan games, adjust it in the morning yan ha, para matagan hirugan Idul Adha. Di ag-sacrifice yan ang aya. Yan ang adlaw nga national non-working.

0: working holiday habugos nga Pilipinas.
1: Okay.
0: So nagmiringaw kaninahan aga. Nga man ato nila video gin papakita, ito nga aton video nga gin papakita. Mga pasado alas 6 na ito han pagkaabot han magkalain-lain nga delegasyon.
1: Mm. So,
0: pasado alas 6 na ito nga ato nakikita niyo na dida nga video.
1: Okay. Sige.
0: Habot ton Ibraa ang Western Visayas. O kakul kagabi na perdi kita ang Davao Region. Perdi kita ang Davao Region. Nga last game na ito niyan na basketball. Ito ni standing 2-1. Duhanay, Dugit, Eastern Visayas. Mag-dog kita, hiniya na ang game para makasunod.

0: National Capital Region, itong leadership, na ulo na itong era gold medal, itong National Capital Region nga bangin Korean na iti mga region kay nakagtikang nahirahin pag-aakot yung medalya nga makalanat pa. Pero bangin may mga sorpresa. Ito medal tali, inakada kita ha, second, third. Pero yan ha, adi na kita ha, ika-unom ng pwesto. Ito on Eastern Visayas with 3 golds, 2 silver, and 3 bronzes. Ngan, amo niyan na, mag-iibain ni itong senaryo hanuna. Kay hanuna nga tuig, waray pa man bumulag ang Negros Island region.
1: Okay.
0: Di dapat hiraap yan Western Visayas. Takaya na, binmulag na ang Negros Island region. Taka itong Negros Island region, irenigin inaandaman at sugad hini nga sports competition. Ot sidngon, itong Negros Island region, akon pagkita, mahinga nga dahil itong top 10.
1: Okay.
0: So may dausa nga region, nga mahigagawas itong top 10, nga apihan top 10 hanuna.
1: Okay.
0: Kandidato kita ito. Kaya okay. Nahidugang man, ano sa nga region, ito nga Negros Island region, takay Bacolod and Negros is known na biri nagpapabaya itong sports. So amat yun yung paparantayan na makaka-apekto ito, shake up itong medal tali. Tungod kay nahidugang ini na Negros Island region. So probably, haakon pagkita, ada ito ha, ikalima, nga da ikapito ng pwesto, ito, Negros Island region. So may da a good region nga mahigagawas itong top 10.
1: Okay.
0: I'm not saying region 8 it mahigagawas ito, lagi na kay number 10 kitahan last year, pero usakit it mga kandidato nga mahigagawas itong top 10 tungod kay naka-entra ini nga bago nga region nga yana pala ang isasihani nga pag-api ini nga Negros Island region. Anyway, waray pa man kita nang hidugang nga mga medalya. Nga expectedly nga waray madudugang nga medalya kay waray man yan ang aga pagmurumlay
1: okay.
0: An athletics.
1: Okay.
0: Supposedly bangin nakakuha kita hantong kadugangan nga mga medalya bisa naman la silver or bronze pero tungod kay waray man magmurumlay yan ang agahan athletics. Ambot daw yan ang alas 8 pero mapaso na. Yan na pala nga nga 7:45 pala mapaso-paso na didi.
1: Okay.
0: Itong at natatabunan nga na kining kakahuyan at kinamumutangan yan na mapaso-paso na sa ipabalid to appeal. So probably niyan nga kulop mag-o-overtime good itong track and field competition kay diri man pwede nga madidilatar. Dapat mahuman, hira, hit Sabado hiton aga.
1: Okay.
0: Or Biyernes hiton kulop.
1: Okay.
0: Mag-o-gubay itong schedule.
1: Okay.
0: So niyan nga gabi, mag-o-overtime ini na expect ako nga damo nga mga medalya ipag-aaragawan niyan nga kulop dida athletics. Nga may da kita mga entries ito. So dakot posibilidad nga madudugang kitahin medalya.
1: Okay.
0: Man itong wrestling nga posible kita makakuhain mga unom or pito nga gold medals, tagtikang pala kakulop, elimination round pala, buwas pa ini masasabtan kung may ada liwat manihidugang haaton nga medalya itong wrestling competition. Baman ha ball games, kukurean kita ito nga makakuha in mga medalya ball games tungod kay one of the smallest in terms of sizes and height itong aton line up pa aton ball games kan dako itong mga factor kon ball games itong heft and height itong mga players
1: kay okay. Edward itong Ormoc amot na representar itong basketball secondary boys amot na representar
0: yes kay Edward pati itong volleyball secondary girls Ormoc gihapon kay Hermanan champion han Ibra
1: okay. Do you think competitive inin nga mga secondary boys and girls itong basketball and volleyball?
0: Competitive kay Five Edward kay hanon nga tuig tubtub ito semifinals and girls secondary volleyball.
1: Okay.
0: Pinabot ni Terrahas an makuri la kay pagawat ta semifinals ani raging kala inging kaatbang an National Capital Region so nadali kita didto.
1: Okay.
0: Pero iniyan na nga aton secondary boys compared hanona waray adto pagdaog 4 nga games. Ubos latak. Pero anya na, ang aton first 2 games ang basketball secondary boys, nagdaog kitahan na. Siyahan nga duha, ang makurila kagabi, kaya ang defending champion nga Davao, ang aton ni Kitaatpang. Nga na, di pa. Ang aton secondary girls basketball, lagi dinaog. Kundi ako nagsasayop, tulo na itong daog, waray pa perde, permi ginlalatakan it kalaban. Kuwana da ini, taga ACLC Tacloban, kundi ako nagsasayop. Ito na itong secondary girls basketball.
1: Basketball.
0: Permidag ko itong lamang. Permidag ko itong lamang. Waray pa kini pag harayo gadman itong

0: basketball. So na-depende na lang ako at mga post sa social media. Basta 3-0 na ang aton basketball secondary girls nga dapat puruhan nga makakasulod hira a quarterfinals.
1: It's okay.
0: Korelelewat a quarterfinals kay underodag ko na ito nga mga teams at Eric Kaka at Mang Dito.
1: Okay. So, athletics, ano itong baga mulay yan ang, participate it mga taga-Eastern Visayas?
0: Damo ini nga mulay ka kay Pipe Edward, pero niyam pa ini nga kulup tungod okay. Kay waray man magmurumlay, kanihan agahan, athletics. Damo ini nga mga relay, magtitikang na itong mga relay, may ada mga individual events, nga anharos nga tanan, siguro may ada kita mga 15 to 20 gold medals at stake. Iyan ang adlaw didi ha track and field events.
1: Okay.
0: Mapay naman lang. Bisa naman lang makakuha kita yung duha or tulo dida, that would be good. Nga performance sa aton para yan ang adlaw. Kay Kakulop, nakakuha kita yung usala nga gold medal. Amod to nga kan Miss Barrete. Dida tuhan aga. Pag Kakulop, the one and final event ang kulop mga walo, waray good kita nakuha. Bisa na nga klase yung medalyahan afternoon competition ng track and field. Hinautunta, magbago itong Suriyaw, yan ang adlaw nga makaangkon kita yung kadugangan ng gold medal. Kaya itong mga team event, in kukuryang kita, adi good lang kita makuha itong mga individual events.
1: And in Visayas, 4 regions na ini. Region 8?
0: Yes, okay, Edward.
1: Region 8, Central Visayas, Cebu. Negros Island Region, naglalakip itong Negros Oriental, Negros Occidental, at capital nito Bacolod. And Western Visayas. It was the Visayas, powerhouse liwat ini, naglalakip itong mga probinsya at Aklan, Antique, Capiz, probinsya at Iloilo, Guimaras. Nga Iloilo City is the capital itong Western Visayas. And Cebu, it's Cebu, Central Visayas, dito na mapapirding hapon. Makukonsidera dito nga powerhouse.
0: And yes, okay, Feb Edward. Itong mga tulo.
1: Ana kay kinabigay ba?
0: Negros Island Region.
1: Okay.
0: Kita ko nitong banabasa na high era ito kasi tulong ng mga Visayan region. Added to top 7. Amo ta kon banabasa.
1: Ini nga tulong ang region na Visayas. Ini nga tulong ang region na Visayas.
0: Yes, ita ko pag banabasa yan na Western, Central nga Negros Island Region mahilala kay pito with top 7.
1: Top 7, mamay kala.
0: Oh, amo ta kon projection, It region 8. It pinakataas ka makukuha is number 9 pero pwede pa kita mahulog diyan number 12. Amo ta akong projection.
1: Badong ano ka Kipip Kevin. Okay, dagko ini nga mga dagko na ini nga mga rehiyon and the dir ini mga pubring rehiyon ka Kipip Kevin. So, inin pagigin
0: Oh, nga iton private kuan dito, mga private entities na supported sports pero din niya Eastern Visayas talagsala in mga kumpanya nga na supported to sports nga na-sponsor in usa ka team. Mangin nga, waray.
1: Waray pa ako bumatin politiko, dahil ako nga politiko, nga nag-advocate gayon nga partit ak, dahil ako nga pundo din niya akong distrito, ialutag ako para sports. Waray pagbati.
0: Paano na ito, kay Pep Edward, karan mga baro-baranggay.
1: Amo na. Sanglit, we cannot expect, kin maopay liwat nga baga performance or accomplishment. Kung amo ini, it at pagtaga dito ng atong sports development program din niya Eastern Visayas region.
0: Oh, it number one good nga gagastuhan.
1: It number one nga gagastuhan, ano ato ka kay Kevin?
0: For me, sapat.
1: Ano't na meron nga paggagastuhan ka kay Kevin?
0: For me, mga... training. Number training. One, training, okay. Ensayo.
1: Okay.
0: Oh, kumuha, hindi ka libre nga mga coach. Kaya ama ito, it makakaghatag hintuhay nga training.
1: Okay.
0: Itong iba, pakaunira dida ito. Amo gud ito nagka-importante, besan pet ano kaupahit uniforme, besan pet magpinanhatag hintag 5,000 nga allowance, durante games, waray ito gamit, kundiri.
1: Waray proper nga training and preparation. Oh.
0: Oh, nga, lakip itong training, exposure. Magsiringani kita ng exposure, dapat maapi itong competitive ng mga tournament magawa si Region 8. Kaya kung ada lang makikig at bangit kasi mga players si Region 8 paprihas la ito itong klase. Dapat magawas makagto yung high level tournaments.
1: Kaya nung diri kita ma-excelable games na si ring mo? Kaya good tick kita sa kundito?
0: Sa ito ng factor, okay, Fred Edward. O sa ito ng factor, good tick, good. mo ni ko komparar ha iba. Good ti good.
1: Oh, nga yan. Ano do kaso gan ano nga?
0: Factor, guro good ti kita.
1: Ano do kraksigno nito? Kulang kita sustansya.
0: Parehas man, kakipag Edward, parehas itong istorya, hitong karaga.
1: Okay.
0: Amo gyapon ito, itira sizes. Karaga, parehas ito, may da pasok sarjen. Amo gihapon ito, may da mga region ng mga pigus.
1: Ano sa ito dito region 8? Ngayon, nakita mo din at backdown at mga atleta ng mga pigos?
0: Oo, kakay 5 Edward. Kay ano na nga nga palaro. Nangalimot na kang kalaban ng region 8 kasi rin ko midget ng senior nga naglalaban.
1: Mm.
0: Oh, sirin ko, ambot kung kay ano nga may particular nga mga regions, nga taas man, may naliwat mga regions nga medyo pigos itong era mga players.
1: Mm-mm. Purbida.
0: Di na ang ipakianit Petro Manila ng Cebu, ng Davao. Kaya nan mimirata ito hira, hinagtaas ng mga players, di kang ibang region.
1: Mm. Sa bagay.
0: Ngan,
1: Kikinita ko din dito na stunting prevalence rate din na Eastern Visayas. Hanoi din Samar, 11.82%. Stunted nga mga kabataan ba nga itong edad 10 anyos na pero itsura city size anyos pala.
0: amo na ito kay Pepe Edward. Ambot kon ano ito nga dinhi ato daroda mo manit pigos kontra ibang region. Of course may dagat pigos it ibang region pero daroda mo itirhag taas na tawo nga maara magmulay kontra aton.
1: Okay, it has something to do with poverty and kapasinin mga kag-anak nga mapakaon ni eksakto dira mga anak ngan samtang ginbuburod pa may sustansya at misis. Kay kun wala ito kag K5 Kevin, maresulta gud itong mga stunted nga mga kabataan.
0: Ah, masusugod gud kag K5 Edward. Amo gud mga pudoko sering paman.
1: Alam ganin mga pudoko. Okay. Ano ti mo breakfast dira sa nakita magtapos sining aton mga hirhimang raw.
0: Nakagkuhit na ako, siyempre may da rice,
1: uy,
0: may da marigoso nga binunayan.
1: Ito!
0: Nganhin manok nga maharang-harang nga may da sauce, ngan may ada pakwan nga fruits.
1: O daw! Bangin, ito mag-champion, init mga naman mag-cover.
0: posible. by the way, kakay Pepe Edward, kadagkabi nga yan din, may fireworks.
1: O nga yan?
0: Oo. Uy, baga-adi mo rin naglibot ng ambulance, ito akong sapit. Ambot pa mati ko may dahil ni pasyente kay nag-aapura. Adto na, kalakat na. Gabi, first time ko nga inabutan na didiha grandstand, ang sapit ng grandstand sin alas 9.
1: Kay, okay.
0: Nagkuang pa ko hin, nakikistorya pa ko hin ibang mga coaches. Kinalasan ako, may tigda nagbuto-buto. Nagpakianan ko din tuhan mga kiosk. Inin, kada alas 9 ko no sir, may ada 10 minutes ng fireworks display. Kung ko kay 5 Edward, siguro niyan bangin makakuha kin video kasalida tabuha si Tanton pag-istorya. Tungodhan kamaihan nira nga paghinulat hini nga magkamayadin palarong pambansa. Bagabagin fiesta didi ka kay 5 Edward, iton irats ni sir nga Technopark. Ada nga tanan it souvenir items, mga pagkaon, waray lerim nun nga makahurubog, bawal. Pero alas 5 palit ko luptob tubit kagabi. Grabe itong tao ka kay Feb Edward. Mamalakuhaan ko ng gabi parang salida natin buwas.
1: Anay, ba? Kayo ho, Didi, kinita ko't presyo itong 10 minutes nga firework display din na Pilipinas, 100 to 250,000 pesos.
0: Masusugad kay Feb Edward. Kay doon nga music, ang team song han palaro, ngan han team song han province. So more or less, mga 7 to 8 minutes ito.
1: Mamay kala.
0: Amo ito, irad yung tutukaran kada gabi, samtang sigit buto-buto.
1: 100 to 250,000 for a 10 minutes fireworks display. So kung kada gabi ini, putang mo na pulo ka adlaw, at tag 100,000 la, 1 million ito.
0: 1 million na nga daan.
1: Purbida.
0: 1 million na nga daan.
1: Hain ba't sunod nga palaro? Hain sunod nga palarong pambansa.
0: Amo pa ni Triguan nga kay 5 Edward. Kay hi Mayor Joy Belmonte, nagpipinabati na haya Facebook nga adto na kuno Quezon City.
1: Badaw.
0: Pero tubtub yan na, waray pa official pronouncement. Kaya di gihapon ang Governor Han Tarlac. Kaya nangungusog gihapon itong Tarlac. Tuluman niya na nga nagbibid Quezon City, Tarlac, ng Zambales.
1: O ngayon. Ano tira ito? Ano basis it pagbid? Ano gina-offer mo? Because nagbibid nga ni kumbaga may mga kontrata, for example, na kwangkat presyo, nga amin it amon presyo, hindi amon servisyo. Okay? So, kumbaga nagbibidit... Sige.
0: Number one ito ka K5 Edward, itong venues.
1: Venue?
0: Kung ano kaupay, itong okay. Ira mga equipment, ngan iti kaduha itong billeting quarters. Amo it number one ang itong consideration. Bama ni transportation, nakakabiyahe man nga tanan, kabisan nga eh, nagpapakabiyahe. Itong good, itong billeting quarters, ngan iton gagamiton nga venue itong kalain-lain sports event.
1: Okay. Now, kung iniin magiging Quezon City, damot baga magi maruruyag ito kay mahingangad tira Manila.
0: Oo.
1: Labi na ito rin mahingad to National Capital Region.
0: So, kung mahingad pa liwat sa Tarlac, gagamitin ito dito ang kuha na nirabago dito ng sports complex, ng world class.
1: Badao, no?
0: Mm-hmm.
1: And anyway, maagi so, man gihapon sa Manila. Or, diretso ka Carl, Clark. Clark International gihapon, Airport.
0: Pwede gihapon. Oh. O bus na lang ad. Hindi naman ko rito ang harayo. So amot yan ha, a close fight ada ko no, Tarlac and Quezon City, paret hosting itong 2027 palaro. Pero Mayor Joy Belmonte, 2 days ago, nag-isinering na nga, adto ko no, Quezon City.
1: Okay.
0: Pero warepe ito official announcement.
1: Direct na magpo-problema at Quezon City, kaya usat pinakariko nga local government unit sa Pilipinas.
0: Ngan kumpleto tira din tira venues kanan sports.
1: Okay.
0: Damo-dam. Bisan lang ang Araneta Coliseum, madto nga ira.
1: Amo na. Now, may napakian na di Arturo Silion, sino ito nagdaog swimming 400 meters na kuhala in 4 minutes? May da ka idea?
0: Waray na kay Panginano kay K5 Edward, kay diri nga ni taga Eastern Visayas, di nagnaglalabot.
1: O nga yan. Okay. Oh, kay itong interested mga tao, di itong accomplishment performance, hit mga taga Eastern Visayas region.
0: Oo, na permanente lang ko gini-update ko kung taga Eastern Visayas. Kung diri taga Eastern Visayas, labot la kung may niya dugo ng taga Eastern Visayas, parehas ka na Sofia Gara.
1: Okay. Now,
0: okay.
1: Basketball yan na 8 a.m. Makikita gihapon ito ang K5 News FM Tacloban Digital nga basketball between Ebraa, Eastern Visayas region, yes, and Western Visayas. But now,
0: amon sa ring haton ito naton in charge ng basketball ni K5 Cyril. Among kahuman naton mag-istorya yan na makauna ila ako. Itong mess hall, tabok la itong gymnasium para itong basketball.
1: Oh, ngayon. Okay.
0: Tabok la.
1: Igin kay balag ka man mga taga-media region 8? Ikapira na kadlo yan ha?
0: May da ko la os lang iging kahibalag pero independent inihiyang nagoprograma dito kat Balogan ni K5 rin eh.
1: Oh, ngayon. Ako madagi hapon ni Agusan, okay?
0: Oh, adi Agusan pero independent inihiyang kuan siguro ang tawag ni K5 rin eh. Kasi niyo ba? Tingali mo ta ato rin isang kay. In taon kinukuran gihapon niya kay waray ko no signal. Naghihimo-himo lang yan mga clippings tapos ina-upload lang niya sa Facebook.
1: Okay. At least resourceful. Giyapon.
0: Oo.
1: Okay. Pero what a good major nga mga radio or TV network from Eastern Visayas nga ada palaron pang
0: basa. Waray. Okay. Hikita ko lang kay K5 Edward. Waray okay. Kay kung may da, makakakilala at dayon.
1: Oo. Okay. Kakuro sa kamot pa nga on din ha mess hall.
0: Oo. Permanente man. Oo. Take ang breakfast na dito kagambi.
1: Bada mo. Mas marupay ni Kuntan Ilocos? Norte nga?
0: Aras para kung di hamon nga pag kumurit media, haros para parehas.
1: Oo nga yan. Di, good nira pwede pabayaan nilin media kaya mo tag-istorya.
0: Oo, nga, mauropay la itong mess hall, di kaya hindi ito ailokos ang kadaan na Gabaldon Building.
1: Okay.
0: Pero di, convention hall good, maupay facilities, ipapalibutan kami mga live nga mga TV, live feed, di kang hamagkalain-lain nga mga venue.
1: Okay. Sige, kakipab Kevin, diri ko na kamo masyadong adisturbohon kay ba matugnaw ito na yung remedyohon yan ang agadida.
0: Okay, so magkapadayong kita niro niyan, ito ato ni ba pa nga mga public affairs program, pagpadangat ang kadugangan pa ng mga updates, tikang hininga aton summer sports spectacle. Live from Prosperidad, Agusan del Sur, paran palarong pambansa 2026, sini ka K5 Kevin Siusana. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, as syudad ng Tacloban ng Bugos Kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: Direkta, mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM, palarong pambansa 2026, report!
1: Okay, ka K5 Kevin, oras sa Bugos nga Pilipinas.
2: Delos Pueblo.
1: Impunto alas 8 na, babalikan natin ini ato programa, standby hato pagbalik mga ka-K5, may di kita update ang naglutaw-lutaw nga patay nga lawas yung babae. Lady Hatakloman, may na kita interview kan Major Layog. Standby ka mga iba pang mga istoryahon nasyonal. Kamalang pipirang ang mga pahibaro.
2: KVJ